Asocho singko na po ng umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, VGRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu ng mabalot sa ating lipunan. Ito po'y araw na ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday! Ayun! September 25, 2026, ha? Oh, September 25 na, malapit na October. Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Pangaliban. At ito po ang makapaksa nating tatalakayin ngayong umaga! Bagyong Queenie, posibleng umabot sa typhoon category sa Linggo. Sunday yan, Sunday. Presyo ng LPG, aangat pa rin kahit suspindihin ang excise tax. Anyway, Maribela, magkakasahan ng tatlong araw na tigil pasada sa September 28 hanggang September 30. 13-1 sa pagbabago ng vote threshold, hindi hatol sa impeachment ni VP Sara. Ganyan kay Senate President Win Gatchalian. Bagong threshold sa impeachment, tinulagsahan ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Pagbalik ng 1.1 billion peso confidential fund sa 2027, hiningi naman ng Department of Justice. Dahil Department of Justice kinwestiyon sa Senado sa paggamit ng mga utak ng flood control scam bilang mga state witness. Wala talaga. Dating Speaker Martin Romualdez, wala pang sinusumiting petisyon para sa bail. At kapalaran ng batas sa postponement ng barangay at sanggunian kabataan elections nasa kamay na ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Win Gatchalian. Discord ban. Inalis na ng CICC. 229 million peso fund para palawakin ang electric vehicle program sa 2027 isinusulong at Pilipinas wala pa rin planong muling bumalik sa ICC, sabi ng Malacanang. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at ihimay natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian. Good morning muna sa mga barkada natin. Hindi na mawawala ito si Pungko. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Don't like and share. Good morning Mark. Si Ferdinand Enriquez, good morning po Sir Ira. Happy weekend. Good morning Ferdinand. Happy weekend. Happy weekend sa iyo ha. Sana maging maligaya ang weekend ninyo ha. Ha? Ah, para okay tayo. Ha? Oh. Si Peter Nikolaevich Rasputin, good TGIF morning, umaga morning, Boss Idol Ira at lahat ng Iranians. May bagong style talaga 'to si Peter Nikolaevich Rasputin eh. Di ba rekonasyon? Good morning Sir Ira, good morning Rick. Kumusta ka na? Kay Sornet, nanonood. Morning, Idol. Miss you. Miss you na rin, Idol. Kailan ba tayo mag-kakape? O kaya, papalo? Pero, naghahabol pa ako sa palo eh. Tingnan natin, yung kape, pwede pa ako. Pero yung palo, medyo naghahabol pa tayo doon. Sooner than later. Pwede na siguro, no? Pwede na siguro. Sooner than later. Naglolo ko itong computer ko. No? Hindi ko alam kung bakit.

Huminto ako eh. Akala ko nag-ano na naman ako eh. Akala ko nag-magic na naman eh. Hindi pala nag-magic. Talaga huminto lang talaga pala ako. Di ba? Oo. Ako pala yung huminto. Ako pala yung huminto eh. No? Weird. O sige! Ito na! Ito na! Ito na! Posibleng umabot sa typhoon category pagkasapit ng Linggo ang Tropical Storm Queenie ayon sa PAGASA. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility itong si Queenie kahapon at taglay ang lakas ng hangin 75 km kada oras malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na hanggang 70 km kada oras. Huling namataan ng bagyo 1,105 km silangan ng Northern Luzon at kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilisa 20 km kada oras. Dahil dito makakaranas ng malalakas hanggang gale force sa bugso ng hangin ang Batanes, Mabuyan Islands at Ilocos Norte. Inaasahan din na tuloy ang lalabas ng Philippine Air Force Responsibility ang bagyong Queenie sa Martes sa susunod na Linggo. Pinag-iingat din ang PAGASA ang mga marino at sakay ng mga motorbangka dahil sa bahagya hanggang katamtamang pag-alon sa baybayin ng Northern Luzon. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5:45 ng umaga. Lulubog mamayang alas 5:51 ng gabi. 6 minutes na lang ang labang ng liwanag sa dilim. Kailangan mo, kalahin mo nga naman, 6 minutes na lang. Kukubabawa na tayo ng kadiliman. Hindi ba naunahan na tayo? Di ba inunahan na nila yung kadiliman kung mababaw sa atin? Sa tingin ninyo? Ay nako. Sabi ni Roxanne Coso, good morning po Sir Ira V. Panganiban. Good morning Roxanne. Joel Latore, good morning Sir Ira. Good morning Joe. Si Roxanne Coso, good morning din po kay Mami Dang ni Sir Ira. Thank you Roxanne. Kimura Dolores, good morning Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape galing sa Japan. I'm home na po. Tapos na ang holiday. Woo! Pa kayo, pa-holiday. Dekorasyon, kanina nawala sa ere ang Radyo Bandido, ginurger talaga. Talaga, hindi. Baka nagkakaroon lang kami ng technical issues. Huwag naman isisi lahat sa, di ba, sinisi natin. Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley. Tataas pa rin ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG kahit suspindihin ang Malacanang ang excise tax nito ayon sa isang industry stakeholder. Ayon kay Regasco President Arnel T, bumaba sa 10 pesos to 15 pesos kada kilo ang inaasahan taas presyo ng LPG mula sa dating 10 pesos hanggang 25 pesos dahil sa paghina ng presyo ng crude oil. 3 piso kada kilo ang excise tax sa LPG o 3 pesos and 36 centavos kasama ang VAT. Gayun man sinabi ni T na kahit alisin ang buwis, nasa 4 na piso pa rin kada kilo ang posibleng dagdag presyo kung mananatili sa 10 piso kada kilo ang overall increase. Nasa 1,200 to 1,400 pesos ngayon ang presyo ng regular na 11 kilogram LPG tax. Sa inaasahang 10 piso kada kilo na dagdag, maaari ito umakyat sa mahigit 1,300 to 1,500 pesos. Sinabi ni T na handang hati-hatiin o stagger ng LPG industry ang dagdag presyo kung hihilingin ito ng Department of Energy. I-stagger nila mga 4 hours ang difference. Samantala, inirekomenda ng Department of Finance ang pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosina, ngunit hindi kasamang diesel at gasolina. Ay, nako. Walin pa yung mga importante. Yung inuutay-utay tayo. Ay, Mishamoya Bernante, TGIF na. Morning, Sir Ira. Morning, MRP. Happy weekend all. Magsasagawa naman ng transport group na Manibela ng 3 araw na nationwide transport strike mula September 28 hanggang 30 bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, patuloy na kinakain ang mataas na presyo ng diesel ang kita ng mga chopper at operator dahilan upang manawagan ang grupo ng agarang aksyon mula sa gobyerno. Kabilang sa kanilang mga panawagan ang pagbaba ng presyo ng krudo, dagdag pasahe para sa mga chopper at operator at pagtanggal ng excise at value added tax
sa mga produktong petrolyo. Kasabay nito, nagtaktaring magsagawa ang transport group ng Piston na ang hiwalay na nationwide strike sa September 29 na 30 dahil din sa mataas na presyo ng langis. Maaaring maapektuhan ang ilang ruta ng pampublikong transportasyon sa panahon ng protesta, kaya pinapayuhan ng mga commuter na bantayan ang mga abiso mula sa mga lokal na pamahalaan at transport authorities.

Sabi ni Mark Mayorga, pati pagtapyas ng excise tax, two-third pa rin. Nakita mo pa talaga yun, ha? Nakita mo pa talaga yun. Ikaw talaga, oh. Inikorasyon, dahil Reddit turned down the request of NBI to delete the messages posted in the Facebook about the corruption sa administrasyon. Kaya ngayon, gusto nilang ipaban ang Facebook sa bansa. Wala naman kinalaman ng Reddit sa Facebook, eh. Magkaibang may-ari nun. Saka hindi susunod ang ano, hindi susunod ang mga American company sa ganyan. Kasi ano yan, eh, it goes against their enshrined freedom of expression. Pwede mo nga murahin ng gobyerno dun, eh, ng harap-harapan sa mukha niya na hindi magagalit sa'yo. Hindi pwedeng magalit sa'yo. At hindi ka pwedeng idemanda ng politiko. Kasi karapatan mo yun, eh, dahil binoto mo siya, eh. Yung sweldo niya galing sa'yo. Malabo mangyari yung mga criticism, ibababa ng mga American social media companies. Ang malamang, eh, yung mga dangerous child-related posts. At saka mga sexual threatening at saka mga threatening posts. Yan, pwede yan. Mga violent posts. Yung mga post-critical posts laban sa gobyerno at sa kung kanino, hindi gagalawin niya ng mga ano, ng mga American American social media ano, social media platform. Masyadong enshrined sa kanila yon. Hindi, kahit ano pa sabihin nyo, lahat silang pakialam. Ibaban daw. Ibaban namin yung ano, yung Reddit at saka yung Discord. Diba? Itong mga taga-DICT. Nadinig nyo na ba DICT yung mga katagang VPN? Yung virtual IP address. Dinig nyo na ba yon? Ha? Meron ba kayong ano, meron ba kayong ka-same capacity? Halimbawa katulad ng HBO o Amazon. Max o kaya Amazon o kaya Disney. Ayun, di ba? May example ko lang 'yan kasi ho, ito mga 'to may tinatawag na geolock. Ano po ibig sabihin ng geolock? Yung geolock, yung mga pelikula nila, yung mga palabas nila, may mga palabas certain movies na kung sa Amerika lang dapat ipalabas, hindi natin mapapanood dito sa Pilipinas kahit meron tayong Netflix at saka Amazon at saka HBO Max at saka Disney. Kasi naka-geolock tayo. Ngayon, paminsan-minsan o pansamantala, na babypass natin yung gamit ang tinatawag na VPN, Virtual IP Address Networks. Diba? Yung VPN application natin, mag-generate ng fake na IP address na siyang ipapadala dun sa mga servers ng mga applications katulad ng Netflix, Amazon, HBO Max, Disney. Diba? Para lokohin sila sandali. Gumagana ito, siguro makakapanood ka ng mga isa o dalawang pelikula. Pagkatapos noon, mawawala bigla. Biglang sasabihin sa'yo, you cannot access this movie because you are in a location that is not allowed. Geolock, di ba? Pero alam nyo ba kung gaano kalaki ang server farms ng mga binanggit kong kumpanya? Yung Amazon na lang. Ang negosyo nun, hindi mag-deliver. Ang negosyo nun, server farms. Alam nyo ba yung AI nun kung paano tumakbo bawat segundo para maghanap ng mga VPN account para lang harangin nila? Wala tayong ganong kapasidad. Sinasabi ko na sa inyo, right here, right now, walang ganong kapasidad ang DICT natin. NBI nga, NBI clearance nga, hirap na hirap tayo. Di ba? Computerized na raw. Di ba yung paghaharangin mo yung mga VPN? O sabihin mo, wala nang VPN. Harangin namin yung ano, Discord. Harangin namin yung Facebook. Sa China nga, sinubukan, eh.
Hanggang ngayon, in portion, hinaharang ang Facebook sa China. Pupunta ako ng China, gumagamit ako ng VPN para makapasok ako sa Facebook. Luso! China na yun, ha? Parang, sa totoo lang, feeling ko, tawa ng tawa yung mga, nakikipag-usap lang sa atin para hindi na tayo magka-problema, di ba? Magmukha silang socially responsible. Pero yung mga tech na mga yon, tawa na lang yung mga yon. Carlito Cabiles, TGIF, good morning Sir Idol, at mga kabandido, kaya pa ba? Kaya pa, Carlito, kaya pa. Joey Barbosa Doria, nanonood, Brother Dodd, Brother Joey, good morning. Eto na, pinag-uusapan ng buong bayan. Nag-Ray, yes po, pag gumagamit ng VPN ay pwede mong palitan ang location. Tayo sa pinag-uusapan ng bayan ngayong alas 8.22 ng umaga. Hindi nangangahulugan na makikita kung paano ang pagboto man ng mga senator judges sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa 13-1 vote na nagbabasura sa naunang ruling ni Presiding Officer Chiche Escudero ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa pahayag nilinaw ni Gatchalian na 13-1 ang 13-1 na boto ay hindi nangangahulugan kung paano boboto ang senator judges sa kung i-convict o i-acquit si Vice President Sara sa impeachment trial. Sinabi ito ni Gatchalian matapos tanongin ng reporters ko ang 13 senator na bumoto para baliktarin ang unang ruling sa conviction threshold ay maaari ng ituring na boboto para sa conviction ni Duterte. Bumoto si Gatchalian at 12 iba pang senador noong Miyerkules na ibase ang two-thirds conviction threshold sa bilang ng mga senador na legally and factually may kakayahang lumahok sa araw na paghatol. Ibig sabihin, imbes na automatic na 16 votes o 2/3 ng 24 ang bilang ng boto na kailangan para makonvict si Duterte ay nakadepende sa bilang ng senator judges na physical na present as a warm body sa araw ng verdict. Si Presiding Officer Senator Francis Escudero lamang ang bumotong tutol sa panukala habang ang minority senators maliban kay Senator Mark Villar ay hindi lumahok sa botohan. Ang 12 senator judge sa bumoto kasama ni Gatchalian ay sina si Win Gatchalian, Bam Aquino, Miguel Zubiri, Vicente Soto, Tito Soto, JB Ejercito, Rizzo Ontiveros, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Ping Lacson, Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, Joy Villanueva at Mark Villar. Dahil nagpe-present pa lang ng ebidensya at testigo ang prosecution, sinabi ni Gatchalian na hindi pa naririnig ang panig ng depensa. Joke talaga. Peter Nicolevich Rasputin, may absent yata ngayon ha. Yung kolokoy na nag-birthday na nakaraan na ang hiling magkape at ubo ng ubo. Inuligsa naman ang company Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibatay ang two-thirds vote para sa conviction sa bilang ng mga senador na legally and factually participating sa impeachment proceedings. Ayon kay Atty. Paolo Panelo, paglabag umano ito sa konstitusyon dahil malinaw na nakasaad na kailangan ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction. Git pa niya, wala umanong kapangyarihan ng Senado na baguhin ito at tinawag niyang grave abuse of discretion ang naging desisyon. Sinabi rin ni Panelo na bagamat sui generis ang impeachment court, kailangan pa rin itong sundin ang due process at konstitusyon. Hindi naman niya nakumpirma kung dadalhin ang kampo ni Sara usapin sa Supreme Court. Sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na malaya ang mga tumututol sa bagong threshold na dalhin ang issue sa Supreme Court at susundin nila magiging desisyon nito. Sa ilalim ng ruling hindi kabilang sa bilang ang mga senador na detained o suspended, hinahanap ng otoridad at hindi matukoy ang kinaroroonan, may physical o medical incapacity o wala sa saklaw ng coercive processes ng Senado. Alam niyo kung gaano kadelikado to. For now, 13-1. 14 yung threshold eh. Nagbumaba ng dalawa. Dahil apat yung nawala, 20 ang pinagbabasihan. Raise to the next, pag may fraction next to the higher number, di ba? Yun yung ano, yun yung ruling eh. So 13.33 magiging 14. 13 na sila ngayon. 13 na sila ngayon. Di ba? Sa kasalukuyang
sitwasyon, acquitted si Sarah. Kung boboto yan 13, tapos hindi boboto yung iba. Kasi pag hindi ka bumoto, andun ka at hindi ka bumoto, boto yung sa acquittal eh. Diba? So, kung 13 lang sila, 14 yung kailangan. Dinamin ko lang ano ho, walang boto for acquittal. Hindi sinabi doon na pag kumuha ng 8 boto, acquitted. Ang sinabi ho sa konstitusyon is, number one, kailangan ng 2/3 vote to convict. Number two, ang 2/3 vote ay manggagaling sa lahat ng miyembro ng Senado. Kaya ang naging basis nung araw, bago itong ruling na to, 16. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang po nun, 16. Pag may 16 na senator judges ang bumoto ng guilty, guilty. Pag 15, not guilty. Hindi ho ibig sabihin nun na pag nakakuha ng 8 si Sarah, eh not guilty na. Hindi ho ganun. Kailangan makakuha ng 9 si Sarah naman. Doon sa lumang ruling. Ngayon, sa kasalukuyang ruling, 14 ang dahil 20 yung pinagbasehan, 14 ang bilang. Kasi may absurdity na eh, may fraction eh. Which is an absurd. You need to count a 1/3 person in the counting. Di ba? 1/3 person. So sabi nila, gawin na natin buo. Gawin na natin 14. Di ba? So dahil ginawang 14, 7 yung, 7 yung para dun sa minimum. 7 yung hurdle na kailangang lagpasan ng acquittal. Ngayon, 14, 13 na sila. Halimbawa, pag malapit ng, may ilang buwan pa eh, may isa o dalawang buwan pa, Oktubre, Nobyembre. Halimbawa, sa loob ng 2 buwan, hindi kumilos yung 13 yan. At mapansin nila, katulad na nangyari nung una, napansin nila, hindi gumagalaw paakyat ng 16 yung bilang natin. Hanggang 13 lang tayo. Hanggang 14 at most. Ibaba natin. O halimbawa ngayon, paano natin ibababa? Kasuhan natin yung 3. Eh hindi pa rin bababa eh. Huwag na natin sama si Loren. Kasi nagpapagamot siya eh. Diba? So, 4 na natanggal. Uy, naging 14. Mas madali na. Bakit? 13 tayo eh. Isa na lang ang hahabulin natin. Eh, hindi nila maabot yung isa. Dahil yung 6 ayaw gumalaw, si Cheese, matigas na ulo. Hindi na eh. Sabi ko, hindi na ako pwede. Yung papahiya na ako eh. So, 13 pa rin sila. Hindi nila abutin yung 14 threshold. Hawak-hawak ngayon nung grupo ni Sarah yung 8. At the last month, hawak-hawak nila yung 8 na lang dahil 14 ang threshold. Gagawin nila, kailangan nila magtanggal ng 2 pang senador. So kakasuhan nila si Bongo at saka si Robin Padilla. Yung 20 magiging 18. So kailangan na lang 12. E 13 na sila. Boom. Yun ho yung ginawa ng ruling ng Senado ngayon. Gagawin lang ng gobyerno, itutuloy lang yung kaso, 'di ba? Nung mga kalaban nila, mag-iimbento lang, 'di ba? Due process kunyari, pero imbento yung kaso. Na kailangang hindi ko naman sa pinepressure yung ano, hindi ko naman sa pinepressure yung judiciary. Pero sa totoo lang, pag nagsampa ng kaso na may semblance na may ebidensya, wala silang magagawa kundi umaksyon, aarestohin 2 senador. Nabawasan na ngayon yung 20. Naging 18 na. Umulong na ngayon pababa ulit yung threshold. Magmula 14, naging 12. Bakit? Kasi 18 na lang yung senador na po pwedeng mag-attend at bumoto. 2/3 of 18 is 12. 6, 12, 18. Ganun ho kadelikado yung ginawa nila. Ginatama yung statement ng mga minority. Ginawa nilang moving target.
Tama yung sinasabi ko. Pakasimple nung sinasabi ko. 400 meter dash yung ano eh, karere. Kung makita nila na aabutan yung karerista nila sa 300 meter dash, ginawa nilang 200 meter dash. Ay, hindi na pala 400 meter, 200 na lang. Bakit? Kasi paglampas ng 200 meter, aabuti na yung ano natin eh, bata natin eh. Malalampasan sa 300, matatalo tayo sa 400. Kaya doon tayo sa 200. In the middle of the game, inurong yung goalpost. Parang basketball. Dahil talo sila ng 3 points, 'di ba? Ginawang 4 point mark yung isang guhit. In last 2 minutes, sabi ng mga referee, mula sa guhit na to, 4 point mark. Nag-shoot doon, pumasok, tapos ang labanan. Sakit sa ulo. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:32 na po ng umaga.

Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas. Ito yung paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido TV. Huwag ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami. Please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Sabi nung isang texter, baguhin nga lang DNS, okay na ulit Discord at Reddit eh. Diba? Totoo yun. Totoo yun. Mga to talaga. Oh. Anna Gray, alam namin ang ginagawa ninyo mga majority, hindi kami naib. Oh. Dang Doria, si Mami Dang nanonood. Good morning, Mami Dang. Daitorio, happy weekend po. Happy weekend, Daitorio. Ohayo gozaimasu. Imura Dolores, pag sinunod ng administration sa ngayon ang maling batas nila, kasabot na nila ang NPA, pwede nila ipakulong si BP Sarang sa klap ng ating batas. Binaboy na ng majority. Mallorca, parang bowling, ginawa na lang nilang 9 pins para maging strike. O yun, tama yun, tama yun. Michael Manalo, maganda umaga po, Sir Ira. Stay safe always from Las Piñas. Salamat, Michael Manalo. Mark Mallorca, sinasabi nila na mahina na daw sa tao ang mga Duterte at wala nang nauuto. Eh kung ganun pala, eh di kayang-kaya nilang talunin sa 2028. Mas convincing pa yun kaysa sa impeachment na falsifikado. Well, that is true. Mahina na ang Duterte, hindi mo kailangan ano. Kaya lang, naniniwala sila sa Machiavellian ano eh. Machiavellian philosophy na kahit panalo ka na, siguraduhin mong hindi na makakagalaw yung kalaban mo anyway. Kasi may tinatawag na chamba eh. May chamba eh. Mahirap umasa sa chamba. Mahirap pabayaan yung chamba. Baka madali ka eh. May chamba eh. Sumiti naman ang kanilang nakasulat na paliwanag ang limang senador na pumabor sa pagbago sa basihan ng boto na kailangan upang makonvict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 13-1 ang naging boto sa Senado para ibaba ang voting threshold na pag-convict kay Sara Duterte. At sinasabing ito ay tumutukoy lamang sa mga may kakayahang lumahok. Hindi nagsalita 13 senador pero inilagay sa record ng kanilang written explanation. Si Gatchalian sinabi na kung ang senador ay hindi nakalahok sa paglilitis, hindi niya masusuri ang ebidensya, hindi siya makakapagtanong sa mga testigo at hindi magiging buo ang kanyang pag-unawa. Diba? Sabi ni Soto lang, yung all members kasi may mga understood the exception tulad ng dapat buhay. Dapat pa ilagay all members of the Senate who are alive. Hindi nga who are alive eh. Diba? All members who can party, who are members of the Senate. Yung alive, hindi na member ng Senate yun. Dead na yun eh. Diba? Sabi ni Villanueva, a judge must enter judgment. But before one can judge, he or she must have been in a position to hear the witness. Observe their demeanor, consider their... Oh, yan, you know? Ito, andito na sila sa ganitong linya. Mamaya, ano yung... Tulpo, it will be unfair that respondent's case is decided by a judge who was neither present nor had the opportunity to study their case. Antiveros, of course, there are those who... by legal reasons. Other are people deserve the courtesy of our presence. Accountability, hindi dapat ma-derail sa technicality, sabi ng mga senador. Ayon kay Gatchalian, a vote to acquit is a deliberate decision that must be based on the evidence. So, let us consider where a fixed requirement of 16 votes can take us. Sabi niya. Okay, sa dinami-dami ito pinagsasabi ng mga to. Ang sinasabi nila is simple. Sabi nila, dahil legal requirement, legal process, kailangan parang judge na dinggin at sundin ang rules ng court. Ngayon, sa impeachment threshold, voting threshold, kailangan para tayong korte na ang judge present palagi para dinggin. Kasi yan ang rules ng korte. Pero nung nagsisimula ang impeachment, sino ba ang nagsabing dapat luwagan natin ang rules ng impeachment court dahil hindi tayo korte?
Nakikita nyo yung hypocrisy? Tatawagin nilang purely political exercise. Tatawagin nilang this is also a political exercise when it benefits them. Let's relax the rules because it's a political exercise. Sabi ng mga senador na na member ng majority. Diba? Tapos, let us stick to the legal requirements of having a judge present pagka hindi pabor sa kanila. Nakukuha nyo na yung pinupuntahan itong mga to. Di ba? Yung pinipilipid, binobola, sa Tagalog, binobola lang nila tayo. Di ba? Nira-rationalize lang nila yung alam nila sa loob nila na mali. Alam nila eh, deep inside, mali. Di ba? Kasi nakikita nyo yung, ano, yung direksyon ng kanilang reasoning. Di ba, ano, salasalabat na, they go against it. Pagka alam mong tama ka, pag tama ang argument mo, yung reasoning mo agrees with each other. Eh. Kahit pa paano mo gawin, lahat ng linya ng pagdadahilan mo, nag-a-agree sa isang direksyon. Pag alam mong mali ka, yung mga dahilan mo nagbabanggaan. So, perfect example. Nung ang rules, pumapabor kay Sarah, We are not just a legal proceeding. We are a political proceeding. So we should relax the rules. Nung ang rules ay pumapabor na kay Sarah, ay nung ang political proceedings ay pumapabor na kay Sarah, nung ang rules, nung ang legal proceeding pumapabor kay Sarah, let's relax the rules para malabanan nila yung pabor kay Sarah. Diba? Because this is not just legal, this is political. Okay. Diba? Nung yung political, pumapabor na kay Sarah dahil hawak niya yung numero, hindi. This is also a legal. Gets nyo? Legal din ito. Kailangan nandito yung mga judges para makinig. Hindi ho sinabi doon sa konstitusyon yun. Ang sinabi lang sa konstitusyon, tatanungin natin yung 24 senador. Gusto ba nilang tanggalin yung impeachable officer o hindi? Kaya ginawang political, legal situation para pupwedeng yung mga ayaw sabi, yung kapaktig eh. Political ako eh. Ayoko siya i-convict. Bakit ba? Actually, yun yung nakatagong meaning doon. Anyway, hindi naman ni... Di ba? Hindi naman nila aaminin yun. Di ba? Hindi naman nila aaminin. Anyway. Nandun tayo ngayon sa sitwasyon natin. Di ba? Where basang-basa ng taong bayan, kung ano talaga ang direksyon ninyo? Hindi naman... Okay. Sasabihin ninyo, sisisihin nyo na naman si Bongbong Marcos. Hindi, si Bongbong Marcos na dyan. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. Okay. Let's say it is. Which, sometimes I'm beginning to doubt if it is because of what I'll explain to you. Let's say it is. Sabihin na natin na si Bongbong Marcos talaga may kasalanan nito. Okay, natanggal niya si Sarah. Saan siya kukuha ng Vice President? Hindi siya po pwedeng kumuha ng Vice President sa labas. Dalawang lugar lang ang pwede niyang pagkuha ng Vice President. Senate at Congress. Meron ba siyang pwedeng kunin na congressman? Well, wala na si Martin. Hindi na niya pwedeng kunin si Martin. Tapos na yung avenue na yun. Naisahan na sila doon. Nabugbog na sila doon sa avenue ni Martin. Sino sa Congress? Luistro? Susuwagin ka niyan. Diba? Kasi siya kukuha, Senado. Sino kukunin mo sa Senado? Sino ang totoo mong kakampi sa Senado? Sa totoo lang. Hindi mo pwede ilagay si Recto. Boss, ginawa mo executive secretary. Diba?
And again, another rule. He has to choose from an elected official to replace an elected vice president. So it can only come from Congress and the Senate. Sa katotohanan ng buhay, in the realities of life, wala siyang kakampi sa Senado. At lahat yun, especially yung 13, 14 na gustong i-impeach si Sara, nananaginip lahat yun na maging vice president. Lahat yun. Lahat yun nagjajaki para silang piliing vice president. Pag pumili siya ng isang vice president, dun sa 13, 14, yung koalisyon nung 13, 14 na yung sasabog. Baka hindi niya matapos yung natitirang 2 taon niya. Dahil baka pag natanggal by October si Sara Duterte, naglagay siya na hindi niya kakamping vice president, by February siya na ini-impeach. So, again, medyo duda ako na si Bongbong kasi I'm sure nakikita niya yun. Teka, problema to pag nawala si Sara. Sakit sa ulo to. Ano yung play? Yung sa akin lang naman, hindi ko naman alam eh. Nanguhula lang naman ako eh, di ba? Nanguhula lang ako. Pero ang play is to keep himself where he is. Doon lang siya. Di ba? Bakit may impeachment kay Sara? Para tuloy-tuloy lang na hindi makagalaw si Sara. Para kung meron mang threat sa kanyang presidency, and ang pinakamalaking threat today is Sara, neutralized. Pero sa tingin ko, gusto niya ituloy yun. Ewan ko. Hindi ko alam. Kasi again, kung papalitan niya si Sara, hindi papalit niya. Sinong kakampi niya na pwede niyang pagkatiwalaan ang ipapalit niya na vice president na hindi siya susuwagin? Sa totoo lang. At si Sara, alam niya, sinusuwag siya. I mean, ako, mas gusto kong kaaway ko na nakaharap ko kaysa yung kaaway ko na asa likod ko, kakampi ko kunyari. Di ba? Ewan ko yung play. Di ba? Pero ako, nakikita ko, danger all around. Di ba? Cannons to the left of us, cannons to the right of us, cannons in front of us, cannons behind us. Are you part of the Brave 300? Alam ko pa yan eh. Oration piece ko yan eh. Di ba? The Brave 300. Alam ko yan. Oh, Captain, my Captain. The ship is sailed and gone. Yan yung mga pinag-aralan ko nung bata ako eh. Nasa stage ako eh, di ba? But, di ba? Covered ka na boss eh. Hindi naman itong hanggang 2028 ang problema mo eh. Problema mo paglampas ng 2028. Kasi yun nga yung sinasabi ko, itinigil na ni Digong yung pagpapakulong ng nakaraang presidente. Kasi simula nung panahon ni ERA, pagbaba ni ERA, pinakulong ni Gloria. Pagbaba ni Gloria, pinakulong si Gloria ni Noynoy. Pagbaba ni Noynoy, hindi ginalaw ni Digong si Noynoy. Pinabayaan na lang niya. Sige na, okay na. Diba? Ano nangyari? Wala. Pagbaba ni Digong, pinakulong siya ni Makoy. Tinuloy mo yung pinutol na. O ngayon, natatakot kayo na pagbaba nyo, kayo naman ay papakulong. Diba? At least kung kilala nyo na kung sino yung kalaban ninyo, pwede na kayo lumaban ng patas. Eh, papalitan ninyo yung kalaban ninyo. Maglalagay kayo na hindi nyo kilala. Remember, vice president yan. Pag hindi nyo kakampi yan, hindi ko na alam kung saan kayo, di ba? Again, nagpalit ka ng Nobyembre, Disyembre, may bago kang vice president, Pebrero, ini-impeach ka na. Dahil sumabog na yung koalisyon mo. Kasi nagalit na sa'yo yung iba eh. 14 na umaasa yan na maging vice president eh. Pumili ka ng isa lang. O sumilabi 3 ka ng kaaway ngayon. Di ba?
ganun yung math nun eh. Huwag tayo magbiruan na hindi ganun yun. Lahat yung may ambisyon. Pinatay mo yung ambisyon nila. Samahan ang loob ng mga yun. Teka, lahat ng gusto mo, sinunod ko doon sa impeachment, pati hindi ako pinili mo. Eh, Pilipino pa naman tayo. O, di ba? Alam mo naman ang Pilipino. Meron ng the original.

po. Salamat. Salamat, Kimura, Dolores. Gray, you're very right, Sir Ira. Thank you, Anna Gray. Peter Nikelovich, Rasputin, babush na. Thank you, Boss Idol Ira, sa isa pang makabuluhan live program. Balik-balik po sa Monday, mga ka-MRP Tropa Peeps. Safe and restful weekend po. Anna Gray, memories ko yan noong sa high school o Captain My Captain. San ko so umaasa si Ping na maging VP, kaya siyang kumukumpas sa Senado. At sila umaasang maging VP. Okay, sabi nila pupunta tayo ng Korte Suprema. There are a few problems to the Supreme Court after this election. Pag dinala mo sa Supreme Court yan, there is one question. Ano ang pagdidesisyonan namin eh hindi pa bumoboto? Eh, hindi pa sila sigurado na 14 lang yung gagamiting number. Hindi sila sigurado kung magiging 16. Eh, paano kung biglang pakawalan yung dalawang senador? Diba? So, pag dinala mo sa Korte Suprema ngayon itong ruling ng Senate Impeachment Court, ang sasabihin ng Supreme Court, what is there to decide on? Wala pa kaming desisyonan. Wala pang aksyon eh. Okay. Now, hihintayin natin ngayon na umaksyon ang Senado. Eh kung mabilis umaksyon ang Senado at saka ang Malacanang, pagkasabi ng Senado na, oh, impeach ka na, bam, tapos ka na, you're gone, you're out. Kinabukasan may inappoint na agad si President Marcos na bagong VP. 2 days later, re-ratify ng 13 members of the Senate. Kasi kailangan i-ratify ng Congress eh. Yung desisyon ng ng Senate yung desisyon ng... I'm not sure kung Senate lang o Congress. Kasama Congress eh. But I am sure kailangan i-ratify ng Congress yung desisyon ni VP kung sino ipapalit niya. Eh kung 2 days later in-ratify na, eh di may VP na. Dinala mo ngayon sa Supreme Court yung kaso. Katulad nung pagiging Senate President ni Win Gatchalian, pwedeng ganun din ang direksyon ng Supreme Court. Oh, may nilibag na batas, pero tapos na eh. Fait accompli na eh. May bagong BP na eh. Natanggal na yung luma eh. Ano pa ang didesisyonan namin? Gets nyo? Ganun ako komplikado unless mabilis ang pagkilos, may TRO, or maganda yung... Ewan ko, hindi ako abogado eh. Diba? So hindi ko alam kung ano ilalagay ko dun sa petisyon para makakuha ko ng TRO. Na huwag munang ipagpatuloy yung impeachment habang nire-resolba ng Supreme Court yung question tungkol sa voting threshold. Hindi ko alam. Hindi ako abogado. Ang alam ko lang is pwedeng gawin. Alam ko rin na yung timing medyo masikip. Alam ko rin kung ano yung mga hakbang na pwedeng gawin ng kabilang panig para wag nang makagalaw ang Korte Suprema. Kasi katulad nga nung pinalitan ni Win Gatchalian si Alan Peter Cayetano. 12 lang naman sila dun eh. Wala silang quorum. So inakyat sa Korte Suprema. Pero by the time nakapag-desisyon ng Korte Suprema, 13 na sila Win Gatchalian eh. Ano sabi ng Korte Suprema? Ano pag gagawin namin? Eh may majority na sila. Fait accompli. It's an accomplished fact. Sabi nga nila, tapos na. Ano pang a-actionan namin? Diba? Unless makapag-imbento sila o makapag-craft sila ng bagong proseso papuntang co-warranto. Ano po yung co-warranto? It's as if it did not happen. Void from the start. Kung magawa nila yon dun sa desisyon ng Senado, baka may puntahan pa tayo. Pero at the moment, nahihirapan ako makita kung saan tayo pupunta. Ayra Panganiban, anong sinasabi mo? Matatanggal si BP, si Sara Duterte as BP? Hindi pa sigurado. 13 pa lang yung bilang nila. Tama doon si Gatchalian. Hindi pa sigurado. Hindi yun yung boto ng conviction. Kasi kahit ibaba nila yung threshold,

0: apat yung kailangan nila na boto. 13 pa lang sila ngayon. Kailangan nila kumbinsihin si Cheese na hindi naman mahirap. Pero kailangan nilang i-retain si Mark na medyo may problema. So anong kailangan nilang gawin? Pwede silang magpakulong ng 2 senador para yung 14 maging 10, para yung 20 maging 18, yung 14 maging 12. That gives them 13. Hindi nila kailangan. May 13 na sila. So, the scenarios are all moving. Tama yung term ni Panelo, moving target. Lahat ng scenario, moving target. Wala tayong maipako na isang scenario na pwede mangyari. Kasi ang daming pwedeng pumalit. Eh. Di ba? So, ang ginagawa natin, pinapanood natin sila lahat. May advice? Wala akong bibigyan ng advice. Hindi ako abogado. Hindi ko alam yan. Masyadong masalimuot yan. Sana nag-aaral ako ng abogasyon. Sana itinuloy ko yung binabala ko 5 years ago. 5 years ago, gusto ko mag-aaral ng law. Wala. Katamaran, dami ng trabaho. Kailangan magpa-aral ng anak sa Amerika. Di ba? Hindi ko na nagawa. Pwede siguro humabol ako ngayon. Malay mo, bago ako mag-70, maging hindi man lang ang, kahit hindi ako makapasa sa bar, makapagtapos man lang ako na abogasya. Para lang mas madali ko maipaliwanag sa inyo itong mga bagay na to. Roxanne Castro, o Roxanne Costo, take care po, Sir Ira. Andrew Tan, love you, Ira. Andrew! Good morning, Idol! Karando na tayo, di ba? So, mauna na ako. Kakalas, ha? Si Angelo Almonte, papalit sa atin. Kanyang RJ Patrol. Sunod na po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. See you next week. Happy weekend. Bye-bye, guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Alright, police, magandang morning. Eto na po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Naku eh, Friday, Labaday tayo. Maganda po ang sikat ng ating haring araw. Sana huwag tayong magurgur. Dito po sa ating palatuntunan, kahapon, sinubukan po tayong patahimikin, sinubukan itigil yung ating programa at yung ating broadcast. Mahaba-haba pa talaga yung naging gurguran kahapon. Tayo po'y umaasa ngayong araw na ito, iwas gurgur ang palatuntunan para nga naman maihatid natin yung damdami ng ating mga kababayang Pilipino saan man sa mundo. Layunin po natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan. Nagsalang ako ng labahin kanina, mga tricolor muna. Bukas na yung puti dahil hindi na kaya ng schedule ni Johnny G. Nagsalang ng labahin, ewan ko lang si Ma'am Chato, ha? Kung Labaday Friday, happy weekend mga tropang JGL. Sabi ko nga, sana wala pong gurgur na mangyari today. Ngayong araw na ito, ika-25 sa Setyembre 2026. Pabya, tatalakayin natin dahil ang Department of Justice ay humihingi po ng dagdag na confidential funds sa 2027. O yun, para next year. Kasi budget season ngayon, pinag-uusapan po yung mga budget ng mga ahensya ng pamahalaan. Ang sinasabi po ng Department of Justice, more challenges ang kanilang kinakaharap. Kaya kailangan daw po nila ng dagdag na confidential funds. Mabuti na lang, ganyan na lang ang kabilis ngayon humingi ng ano. Tingnan natin kung matutupad yung kahilingan ng kalihim ng Department of Justice, no? Para nga naman po dito sa 2027 budget, itong si Justice Secretary Frederick Vida. Meron commercial dyan eh, di ba? Sa Vida ang... Kayo na mag-fill in the blanks, ha? Mamaya pag-usapan natin. Alam po ninyo, bago tayo magsimula ng palatuntunan, yung ating word of the day muna. Meron po tayong word of the day. Ang word of the day today, September 25, 2026, Woku Wodger. Yan po yung ating word of the day. Architect, Angelito Castillo Villas, si Tata Rick Orasyon. Mga nagkomento dun sa aking post, mga tropang JGL, ha? Woku Wodger. Ang spelling po nito ay Q-U-O-C-K-E-R-W-O-T-G-E-R. Woku Wodger. Ang ibig sabihin po nito ay isang political puppet. A person who is controlled by someone else and acts on their own instructions. Word of the day. Woku Wodger. Woku Wodger. Ayan. Yan po yung ating word of the day. Mamaya, paaalala ko uli sa inyo yung ating salita ngayong araw na ito, September 25, 2026. Woku Wodger. Yan na. A political puppet, a person who is controlled by someone else and acts on their own instructions. Sabi po ni Architect Angelito Castillo Villas noong nagkomento doon sa aking post, puppets on strings. Puppets on strings. Si Boss Rick Orasyon naman ng Las Piñas, ito daw po yung bagong salita to describe the modern day Pinocchio. Baka magtampo po yung makers ng Pinocchio. Baka magtampo. Dahil alam po ninyo, yung pambatang
pambatang kwentong Pinokyo, pagdating sa dulo, meron pong aral. Merong magandang aral. Naalala nyo ba? Naalala nyo pa ba yung kwento ni Pinokyo? Naalala po ba ninyo yung kwento ni Pinokyo? Please correct me if I'm wrong, ha? Kasi matagal-tagal ko nang hindi nabubuklat yung mga librong pambata. Sa aking pagkakaalala, meron pong isang manlililok. Merong isang matandang manlililok na nais magkaanak. Okay? So, isang araw. One day, isang araw. I saw, nakakita. Oh, yun. Meron siyang nakita na sanga ng kahoy. Dililok para makapag-create siya ng parang maliga, no? Yung kanyang dililok na kahoy ay batang lalaki. Tapos after some time, ito pong kahoy na batang lalaki, hindi ko lang maaalala kung if the manlililok dreamt of having a son through that nililok na kahoy, no? Pero nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon ng buhay. Pero dun sa medyo kalagitnaan ng kwento, nakapagsinungaling yung bata at tumatangos. Hindi lang pala tumatangos, humahaba yung kanyang ilong. Every time na siya'y nagsisinungaling, humahaba po yung kanyang ilong. Okay? And the rest is history. Alam po natin yung nangyari. May magandang aral ito. Naging isang totoong bata kasi he was able to realize yung kanyang mga kamalian. Ngayon, sino sa 13 HUDAS ang napapansin na po ninyong huwahaba yung ilong? Ha? Sino ba dun sa 13 HUDAS daw ang napapansin yung humahaba yung ilong? Okay? At sino ba dito sa 13 na ito ang sa tingin ninyo kung mag-aala modern day Pinokyo ang magkakaroon ng pinakamahabang ilong dito sa 13 na ito? Sige. Sige, kwentuhan niyo ako, ha, kung naaalala po ninyo yung tale, yung kwento ni Pinokyo. Kaya ulitin ko yung ating word of the day: Wakuwoncher. A political puppet. A person who is controlled by someone else and acts on their own instructions. Meron po tayong 13 minutos makalipas ang 10 in the morning. Ito muna. Siya nga pala, magkakaroon daw po ng kabawasan sa presyo ng produktong petrolyo next week. Palakpakan na naman natin ang gobyerno, ha? Palakpakan natin. Tayo po, let us rally behind the government for a job. Well, what? For a job. Well, what? Okay, hindi, parang hindi job well done . Dahil kulang 10 piso yung itinaas this week sa presyo ng diesel, kulang 5 piso ang itinaas this week sa presyo ng gasolina. By next week, ang tantya, mga kaibigan, na mga industry experts, ang krudo daw po, posibleng bumaba ng mahigit 7 piso. Di paalakpakan tayo. Ang gasolina naman, posible daw pong bumaba ng piso. Anak ng baka naman talaga, oo. Ang laki ng itinataas kapag kababaan na ang pinag-uusapan, kakarampot. Parang ispagheting pataas ng pataas, pataas na pataas. Pero pagdating ng pagbaba, kulang sa sauce, ika nga. Alright, sige. Ito muna, ha. Ito po yung report, mga kaibigan, muna dun sa ating mga kababayan na nandidiyan sa area ng Visayas. Ito, dapat talaga pagtulong-tulungan po ito. Dapat magkaroon ng approach, tamang approach on how to mitigate the problem of power interruption dyan sa area na yan. Ang Cebu, ang lalawigan daw po ng Cebu, ang merong pinaka malala. Okay. Pinaka malalang power supply situation dito po sa kabuuan ng Visayas provinces. Dahil
yung pong kanyang electricity demand ay patuloy na tumataas. Patuloy pong tumataas. The growing electricity demand of the province of Cebu continues to outpace. Di na po kayang sumabay eh. Dito po sa local generation capacity ng isla. Mas mabigat yung demand kaysa dito po sa kapasidad. Ito po yung report ng National Grid Corporation of the Philippines. Si Ginoong Neil Modena, ang Assistant Vice President and Head of System Operations for Visayas, ang nagsabi na ang Cebu cannot meet its power requirements through local generation under normal conditions and has to import electricity galing pa po ng Mindanao. And I quote, "The worst is in Cebu." Ito po yung binabanggit ni Ginoong Mendoza at ni Ginoong Modena, Neil Modena, NGCP Assistant Vice President and Head of System Operations for Visayas. "The worst is in Cebu. The demand is 1,300 megawatts, but the plant in the area can only give 900 megawatts. So there is a deficiency of 400 megawatts. Every day there is a deficiency in power and we get power from Mindanao." Ito po yung binabanggit ni Ginoong Modena. Yun daw pong submarine link spans about 184 circuit kilometers and has a transfer capacity of 450 megawatts. The transmission line began commercial operations in January of 2024 after its final energization in 2023. If NGCP had not completed the project, ito po yung good news kahit papano, hindi ba? Merong aksyon na ginawa ang National Grid Corporation of the Philippines. If NGCP had not completed the project, the brownouts in Cebu would have been severe because no new power plant had been built in Cebu after 2019. Cebu is growing like Iloilo and we really lack supply. Ito po yung binabanggit ni Ginoong Modena. Alright, sana po ay magkaroon ng tugunan, magkaroon ng katugunan itong pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino dyan po sa area ng Cebu and the entire Visayas region. Sinisimulan po ng National Grid Corporation of the Philippines yung mga struktura at mga proyekto to address this growing concerns, no, ng ating mga kababayang Pilipino. Eh tayo po eh, patuloy nating ipinalangin na talagang magdire-diretso, magtuloy-tuloy itong mga inisyatibo na ito para naman yung ating mga kababayang Pilipino ay maging mapayapa, ika nga, doon sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Okay, ngayon, pinag-usapan natin yung Cebu. Ilang ulit na nating diniscuss yung El Nino dito sa Palatuntunan. At araw-araw, tinatanong natin nasaan ang gobyerno. Dahil wala pa po akong naririnig na inisyatibo, wala pa tayong nakikitang efforts from the administration of Bongbong Marcos patungkol dito po sa kanilang ginagawang paghahanda para nga naman po ma-mitigate, ika nga'y magkaroon ng solusyon itong problema natin sa El Nino. Alam po ninyo, lahat ng bansa nagagamba. Buong mundo nagagamba. Okay? At nagbigay na po ng timeline ang mga siyentipiko. Ang kinakailangan na lang ay magkaroon po ng mga inisyatibo para nang sa ganoon, hindi pa tayo hinahampas sa magkabilang pisngi. Dito pong ill effects ng El Nino, meron ng mga solusyon.
kahit ang alam po ng gobyerno ay band-aid solution laang. Kailangan magkaroon na po ng solusyon kasi may timeline. Ang kinakailangan po ay makaabot ika nga itong ating mga proyekto kung meron man. Itong ating mga programa kung meron man. Para nang sa ganun eh hindi naman po natin gaanong maramdaman o hindi tayo masyadong pahirapan ng epektong dulot nitong El Nino na ito. Dry condition forecast for Philippine provinces starting late September. Late September na po ngayon. A 25 na ng Setyembre 2026. Nasaan ang gobyerno? Ito na. Ilang mga probinsya raw po ang tinatayang makararamdam ng dry conditions or 2 consecutive months of below normal rainfall beginning at the end of September. Pag-asa nagsabi nito, hindi po ito hula lang ng kung sino banghukula o kung sino mga politiko na nagpaparamdam kahit malayo pa yung eleksyon. Okay. Ang nagsabi po nito yung ating Weather Bureau. Dry spell by end of October is likely to happen and be experienced by 16 provinces, 16 na mga lalawigan. Kabilang ang Abra, Apayao, Bataan, Batanes, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Pangasinan, at Zambales. Ilan po sa mga food products nagmumula dito sa mga lugar na ito? Bigas, mais, at kung ano-ano pa, gulay. Okay? Food products nagmumula po rito sa mga lugar na ito. Abra, Apayao, Bataan, Batanes, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Pangasinan, and Zambales. End of October, the number of provinces nationwide forecast to experience dry spell by end of November and it will increase to at least 44. Okay? Hindi lang po 16. Habang tayo po ay nakararamdam nitong dry spell na ito, eh dumarami yung bilang ng mga probinsyang apektado. Ripple effect. Ano po yung domino effect nito? Pagtaas na naman sa presyo ng pangunahing binihin. Especially so, ito pong mga probinsya na ito ay hosts, no, ng ating mga pananim, ng ating gulay, ng ating bigas, ng ating asukal, ng ating bawang, ng talong, ng kamatis, ng sibuyas. Dito po nagmumula eh yung ilan sa ating mga food products, no? During this period, at least 17 provinces in Luzon will begin experiencing dry weather or 3 consecutive months of low of below normal rainfall. Ito nga yung binabanggit kanina. Okay? And by end of December, 16 Mindanao areas will experience dry conditions while 22 provinces across the country will experience dry spell. Ibig sabihin, tayo po ay tatamaan ng buong kapuluan. Tatama po ang El Nino, Tatama po ang El Nino, ang Super El Nino as forecasted by PAGASA. Hindi lang sa Luzon, tatawid ito ng Visayas at tatawid ng Mindanao. So, meron tayong mga bigas na nagmumula sa Mindanao. Meron tayong mga produkto na nagmumula sa Mindanao. What will be the effect? Ano bang epekto nito? Meron kang mataas
na presyo ng produktong petrolyo, kakarampot yung supply mo ng food products. Tapos meron ka pang hoarding on the side, meron ka pang nangungupit ng pondo ng bayan on the side, what will happen to us? Sige ka. And until now, the government is silent. Wala pa po tayong naririnig na eksplanasyon sa gobyerno kung paano bibitbitin ang ating mga kababayang Pilipino to para kahit papaano hindi gaanong maapektuhan. Ha? Ano, ayuda? Patay tayo? Bata tayo riyan? Ayuda na naman? Oo. Ayuda noon, ayuda ngayon, ayuda hanggang eleksyon. Anak ng baka. Puro ayuda yung naiisip ng gobyerno every time na nagkakaroon po tayo ng problemang kinakaharap din sa ating bayan. Ayuda today, ayuda tomorrow, ayuda on 2028. Ayan. Ayuda ngayon, ayuda bukas, ayuda pagsapit ng eleksyon. So kaawa-awa talaga yung ating mga kababayang Pilipino kapag kaganiyan. Nakafocus po dun sa mga isyong politikal. Samantalang kapag tayo po ay gumising sa umaga, humarap sa salamin, hindi na tayo binubulaga ng mga problema ng bayan dahil bit-bit na natin hanggang panaginip at bangungot, ika nga. Ito mga problemang nararamdaman ni Juan de la Cruz. Ah? Pero nasa ng gobyerno? Hindi ko na hinahanap si Bongbong Marcos. Ang tanong ko na lang, nasa ng gobyerno? Oh, nasa ng gobyerno dito sa patuloy na usapin ng El Nino? Sige nga. Alam po ninyo, this is one area na kinakailangang iparamdam ng gobyerno talagang nag-e-exist. Hindi ba? Kinakailangang iparamdam ng gobyerno na siya po ay nag-e-exist. Hindi po natin kailangan ng ayuda. Hindi po natin kailangan magmakaawa at humingi ng mumo at humingi ng limos mula dun sa mga nakaupo sa Malacanang at mga ahensya ng pamahalaan. What we need is a structured government plan on how to mitigate the ill effects of El Nino. Sinasabi na sa atin ng PAGASA, Setyembre. Ikakanta mo na nga lang Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Uy, Enero, Pebrero, Uy, di ba? Wala tayong nakikitang inisyatibo, wala tayong nakikitang efforts. Ang nakikita natin, puro pagpapakyut. Nakikita natin, puro press release. Hanggang ngayon, Biyernes na. Biyernes na, sa Lunes, ang simula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay and SK Elections. Okay. Doon sa bigla ang tanong kay Bongbong Marcos, sinasabi kung anong update dito po sa proposed at panukalang batas na may kaugnayan dito po sa extension of term ng barangay and SK

0: Tatlo. Apat. Wala pa sa akin. Wala pa sa akin. Okay? Pero 2 days prior, noong binanggit ito ni Bongbong Marcos, eh sinasabi na ng Senado na kanila nang naipareceive sa Palasyo ng Malacanang yung itong bill on term extension and anong tawag dito, postponement. Pero hindi ko alam kung nasaan ang utang ni Mr. President. Sir, wala pa sa akin. 4 words, no? May panukalang batas, tatlo po yung pwedeng mangyari. Number one, pwede po itong i-veto ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, hindi po maitutuloy. Kapag ka-veto ni Bongbong Marcos, ibig sabihin, tuloy ang barangay and SK elections. Number two, pwede po niyang aprobahan outrightly, no? Pirmahan niya, lagdaan para maging isang ganap na batas. Or, pwede niyang upuan, hindi niya pansinin, makalipas po ang isang buwan, magiging ganap na batas. Ang tawag po dyan ay ikangay approved by default, no? Di Bongbong Marcos, hahayaan niya. Hahayaan niyang nasa kanyang lamesa sa loob ng isang buwan. Kapag ka hindi niya ito nilagdaan, eh kinakailangan po ito maging isang ganap na batas. Whether lagdaan niya o hindi, after 30 calendar days. Okay? Pero ang problema, Mr. President, meron po kasi tayong calendar of activities. Meron po dapat na ipatupad ang Commission on Elections batay po dun sa kanilang ginagawang paghahanda dito sa barangay and SK elections. Huwag naman po sanang last 2 minutes, although nasa fourth quarter na tayo ng basketball at hinihintay na lang natin yung last 2 minutes na... ano tawag diyan? Natunog. Ha? Tapos sasabihin nung court announcer, last 2 minutes, anak ng baka, Mr. President, last 2 minutes na daw po. Pipirmahan nyo ba o hindi nyo pipirmahan? That is the question. Magbabalik pa ang palatuntunan, baka lipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alright, nagbabalik ang inyong balayang palatuntunan. 35 minutos makalipas po ang 10 in the morning doon sa mga nakikinig sa Radyo Bandido. Dito po sa ating DZRJ 810 kHz sa inyong AM dial, ang ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Doon naman sa mga nanonood sa Sky Cable Channel 224. Dito po sa ating YouTube at sa ating Facebook accounts ng Radyo Bandido TV. Bukas po yung ating live chat para dun sa inyong mga damdamin at mga opinion na nais po ninyong iparating sa ating palatuntunan. Back-to-back reports muna tayo, mga kabandido. Standby lang si Jong Manlapas. Unahin ko ang balitang bit-bit mula kay Jojo Sika. Jo, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Nakipagpulong si CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. upang talakayin ang mga iminungkahing tourism infrastructure project ng Tourism Infrastructure and Enterprise Authority o CHESA sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo. Kabilang sa mga tinalakay ang panukalang pagtatayo ng multi-level parking facility sa Iloilo Government Center na iprinisinta kay Lapid sa ginanap na pagpupulong sa Iloilo Provincial Capital sa Iloilo City. Ang Iloilo Government Center ay isang state-of-the-art complex na itinatayo sa Barangay Bulong Oeste at Inangayan, Santa Barbara, kung saan nakatakdang ilagay ang mga tanggapan ng ilang ahensya ng pamahalaan. Bahagi rin ng development plan ng pagtatayo ng hotel, convention center at commercial establishment sa naturang complex na kasalukuyan ng isinasagawa ang development. Ayon kay Lapid, malaking tulong ang multi-level parking facility upang magkaroon ng sapat na parking space para sa mga sasakyang papunta sa government center at makatulong sa mas maayos na daloy ng trapiko sa lugar. Matapos ang pagpupulong, nagtungo si Lapid at Governor Defensor kasama si Santa Barbara Mayor Dennis Superficial at iba pang lokal na opisyal sa lugar na pagtatayuan ng Iloilo Government Center. May kabuang lawak na 6.3 hektarya ang proyekto at matatagpuan malapit sa makasaysayang Iloilo Golf and Country Club at sa Iloilo International Airport. Ang panukalang proyekto ay isusumite para sa kaukulang pagsusuri at pag-aproba ng CHESA. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. Dumako naman tayo kay Jong Manlapas. Magandang morning sa iyo, Jong. Please come in.
2: Tumaas ng 157% ang bilang ng mga nagbibisikleta sa Marikina City mula 11,363 noong taong 2025 ay umabot sa 29,245 ngayong taon. Batay sa bike count ng Marikina City Bikeways Office, sa 7 araw na monitoring, umabot naman sa 67,428 ang kabuang bilang ng mga naitalang siklista. Ayon kay Mayor Ma Anchudoro, lalo pang palalakasin ng lokal na pamalaan ng mga programa at pasilidad para sa mas ligtas at maayos na pagbibisikleta. Kabilang dito ang regular na paglilinis ng bike lanes, pagtatayo ng Marikina Active Transport Park sa Barangay Marikina Heights at paglalagay ng bike rack sa mga paaralan. Layunin ng mga hakbang na gawing mas ligtas at mas accessible ang pagbibisikleta para sa mga Marikenyo. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigi at marami balitang bitbit mula sa lungsod ng Marikina, mula po kay Jong Manlapas. Naghatid sa ating oras, 39 na minuto. Makalipas po ang 10 in the morning, si Boss Franco Tevez ng Rizal. Nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Sabi po ni 9554, mamamatay ka lang kangangak-ngak kay BBM at mga politiko. Wala kang magagawa, dapat dyan ipagpasa Diyos. Blank, hindi ko pwede sabihin, idol. Ha? Oo. Dapat daw po ipagpasa Diyos na merong panalangin, na merong ganitong mangyari. Kaya lang baka mauna pa raw po tayo. Alam po ninyo, mas maiging mamatay na may dangal. Okay? Mas maiging mamatay ng may dangal. Kaysa tayo po ay manahimik at walang pakialam. Mas gugustuhin ko pang mamatay na may dangal kaysa tayo po ay manahimik at tila walang pakialam na hinahayaan na lang na binababoy ng mga politiko, hinahayaan na lang pong nilalapastangan ng mga politiko, hinahayaan na lang tayong pinahihirapan ng mga politiko. Mas gugustuhin ko pa na mamatay ng may dangal. Alright. Si idol natin ito, Edgar Palada Borita, nakikinig at nanonood sa ating balayang palatuntunan. Boss Idol, good morning sa iyo. Ano po si Boss Edgar, kasama natin sa larangan ng pamamahayag. Thank you, Idol, ha. Salamat sa pakikinig. Si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan sa Australia, magandang hapon sa inyo. Magandang umaga din sa Pilipinas. Si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community sa Japan, magandang umaga po sa inyo dyan. Si Boss Jaime sa Moya Bernante. Ma'am Charito Cabrera Diana mula po sa General Trias sa Maynila. At si Boss Randy Santisas mula po naman sa Maynila. Maynila ba yung sabi ko kay Ma'am Diana? General Trias sa Cavite. Si Boss Randy Santisas sa Maynila. Ayun, okay. Boss Rick Oracion, magandang umaga po sa inyo. Binabati tayo mula sa Las Piñas. Magandang hapon daw, sabi ni Ma'am Anna Gray. Wala namang alam niyang si Vida. Doong sinalang sa Senado, walang may sagot. Sayang lang daw po yung budget na ibinibigay sa inyo. Ayan, bida-bida. Ha? Oo. Da-da-da-da, da-da-da-da-da. Okay. Yun daw pong mga aw-aw ng administrasyon. Sinasabi ni Ma'am Anna Gray, best description for Pinocchio. Ah, yung ating word of the day. Kaya lang, Boss Rick, sabi ko nga, baka nakakahiya dun sa makers ng Pinocchio. Kasi merong magandang aral sa dulo yun eh. Dito kaya sa atin, meron kayong magandang aral din. Threshold Morning Maestro at Tropang JGL. Sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Di pa rin matapos-tapos at hanggang sa ngayon, no? Meron pa rin pong mga nagbibigay ng kanilang reaksyon, komento, opinyon patungkol dun sa threshold. Yung pong nangyari nung Miyerkules is a modern declaration of martial law. Ha? Pwede siguro nating sabihin nun dahil binusalan yung ating mga diwa. Parang binusalan. Hindi lang yung ating mga bibig, binusalan yung ating mga diwa. At pinusalan yung karapatan ng ating mga kababayang Pilipino na maabot yung pantay na paglilitis laban sa kung sino man. In this case, laban kay Inday. Kaya modern day martial law declaration yung nangyari po nung Miyerkules, mga tropang JGL. A political puppet is a person controlled by someone else and acts on their instructions. Ayan na. Refer to a wooden puppet whose limbs jerk when pulled by strings. Pakiko-kiko. Ha? Pakiko-kiko. Hindi naman si Kiko pangilinan. Pakiko-kiko. Ibig sabihin, kapag ka hinahata, kunwari, yung tali, nakakabit dun sa siko. So kapag hinatak yung tali, gagalaw, di ba? Ganyan, ganito po yung ganito yung kondisyon ng puppet. Yung kanyang movement ay dependent doon sa galaw ng maestro. Kung sino man po yung yung nagdidikta ng galaw. Okay. Little Lapid Pinocchio ang tawag ni Boss Architect Angelito Castillo Pilias kasi para siyang manika. Manika ng mangko? Manika ng daho. Ayan. Oo, kasi baka iniisip nung iba, manika ng mangko. Ha? Tayo, doon na lang tayo sa manika ng mangko. Okay. Hindi nagagalaw eh. Hindi daw po nagsasalita sa impeachment trial. Baka sa butuhan. Oh, eh maging tama naman yung boto ni Double L. Oh, thank you, architect, ha? Ang 13 ay headed by Tulfo Brothers daw. Kasama yung mga tawag ni Boss Rick Orasyon. Kayo na lang magbasa, ha? Doon sa ano, doon sa mga palayaw na ibinigay na ni Boss Rick Orasyon. Okay. Pinamumunuan daw po ng Tulfo Brothers at ilang pang mga personahe. Ayudamocracy. Oh, ang dami nating natututunan dito sa Johnny Gomez Live. Ang dami nating natututunan na mga bagong salita. Ito ngayon yung sinasabi ni Boss Architect Angelito Castillo Pilias. Ayudamocracy. Parang, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Ah, ayu? Ayudamocracy. Malayang pamumudmod ng ayuda sa mga kapuspalan. Oh, ito pala yung ibig sabihin. Ito pala yung ibig sabihin ng ayudamocracy. Ha? Malayang pamumudmod ng ayuda sa mga kapuspalan. September morn, yun daw pong ating constitution. Sabi ni architect. Okay. Lapid na naman. O, tanong ni Ma'am Ena Gray. Lapid na naman daw. Good morning, good morning. Uy, si Ma'am Kimura Dolores, oh. Model Johnny Gomez daw. Uy, salamat, ha. Bukas pa ba yung ano, yung anong tawag dito? Yung audition dun sa bahay ni ate? Ha, sa bahay ni ate? Bukas pa ba yung audition? Sige. Magandang morning, Sir Johnny. Late breakfast. Late breakfast daw, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Friday laundry. Ayun na, Friday laundry tayo. Kaya nga eh, labadami. Tunutut. Labango. Ha? Labadami, labango. Okay, salamat po ng baigi at marami. Balikan nga natin saglit yung ating word of the day para doon sa mga late tuners, yung pong mga hindi nakaabot doon sa ating ano, doon sa ating paunang information kanina. Yung ating word of the day today, September 25, 2026, spelled as Q U O CKERWODGER. It is a noun. Pangalan po ito. Pangalan ng tao, pangalan ng lugar, pangalan ng bagay, pangalan ng pangalan po nung ano? Pangalan po nung 13. Okay? Quokowodger. Quokowodger, ang ibig sabihin, a political puppet, a person who is controlled by someone else and acts on their own instructions. Yan po ang ibig sabihin ng quokowodger. Ayan, ang ating word of the day. Eh, meron rin akong natisod na magandang quotable quote. Wala po kay Daniel J. Burstyn. Daniel J. Burstyn na ang Italian translation ng bahagi ng kanyang quotable quote ay Illusio Scintai. Illusio Scintai. The greatest obstacle to discovery is not ignorance. It is the illusion of knowledge. The greatest obstacle to discovery is not ignorance. It is the illusion of knowledge. Very timely. Ha? Ma'am Kimura, happy weekend. Ha? O, binabati tayo, happy weekend daw. Very timely yung sinasabi ni Daniel Burstyn. The greatest obstacle to discovery is not ignorance. It is the illusion of knowledge. Yung mga nagdudunong-dunungan Okay, kaya meron tayong word of the day, meron tayong quote of the day. Akalain po ba naman natin? Oo. Tapos meron ka pang Mother Day Marcelo, yung nangyari yung Miyerkules dahil dun sa Modern Day Declaration of Marcelo. Aha, yun nangyari po nung Miyerkules. Sabi po ni Boss Totoy Mola, testing the waters, ang ginagawa ng administrasyon, purong gawa lang si Juan Pasangkus. Kaya diretso ang gawain ng administrasyon. Kaya sabi po ni Boss Totoy Mola ng Subic, kailangan na daw ng aksyon. Kung anong aksyon man, eh baka naman makita natin sa mga susunod na pagkakataon, ha? Kangaroo Court, ito daw po yung Senate Court that ignores what is written in the Constitution and they can adjust the Constitution in their favors. Ayan. Thank you so much, Boss Totoy Mola. Meron po rin akong isang nakita rito. Ito, post naman ito ng ating kapatid rin sa Hanap Buhay, si Ginoong Dindo Danaw. Okay. Ang sabi niya rito, dun sa kanyang post, Idol Dindo, hindi ako nakapagpaalam sa iyo, pero basahin ko, ha? Simple brutality. When the rules of a political trial are changed in the middle of the game, especially in a way that changes the numbers needed for conviction, the issue is no longer

whether the process is administering justice under established rules or adapting the rules to produce a desired political outcome. Ang ganda nung sinasabi, ha? Ang ganda po nung sinasabi ni Idol Dildo Danaw. Yung changing the tone of the game. Madagdag ko lang, Idol. Ha? Not entirely the game, but the tone of the game. Changing the tone of the game will result to administering justice under established rules or adapting the rules to produce a desired political outcome. A system may have the legal power to change its rules, but legitimacy depends on whether it can convince the public that those rules were not changed to change the result. So yung pong ginawang modern day declaration of martial law noong Miyerkules ng 13 senador, including Mark Villar. Yung tao hindi kasi tulog eh. Many of us, hindi naman tayo nagbubulag-bulagan. Hindi rin tayo nagpapanggap na pipi. Hindi rin naman tayo nagpapanggap na pingi. Gising ang ating mga kababayan Pilipino. Pero meron po kasing nararamdaman na takot eh. Na baka kapag nagsalita ng hindi maganda, magiging biktima ng pangaharas. Dahil evidently, pumapasok po dun sa usaping political, nandyan yung Department of Justice, nandyan yung National Bureau of Investigation, na sa aking pagkakaalala at ang aking pagkakaintindi, ito pong mga ahensya ng gobyerno na ito ay ginawa sa ilalim ng ating konstitusyon to somehow protect the public and to somehow protect the majority. Pero as it is, parang masyadong picky itong dalawang ahensya ng pamahalaan na ito at targeted yung kanilang biktima. Targeted meaning yung mga kumalakalaban sa gobyerno and those identified kay Inday Sara at dun sa ginagawang pagsuporta kay Inday, sila po yung nagiging biktima ng pang-aabuso coming from these government agencies. Again, the role of these agencies is to bring out the truth. Ha? Department of Justice, meron pong Lady Justice na nakapiring ang mata at hawak yung timbangan. Itong timbangan na ito, wala po itong laman. Yung dalawang timbangan na ito. So si Lady Justice, nakapiring yung kanyang mata, meron siyang hawak na timbangan na bakante. Dahil ang purpose po ng imahe ng Lady Justice ay iparamdam sa publiko yung kanyang pantay na pagtingin, pag-unawa sa hustisya. Sabi nga nung isang malaking network, walang kinikilingan. Okay? Pero bakit parating nasa sampulan yung mga kumakalaban sa administrasyon? Dahil ba takot sa administrasyon? Bayad ng administrasyon? Ito po yung mga tanong mula sa ating mga kababayang Pilipino. So where is this Lady Justice? Inahanap po ng ating mga kababayang Pilipino yung babaeng nakapiring ang bata at may hawak na dalawang bakanting timbangan. O, pakitext nyo nga sa akin kapag nakita po rin nyo. Ha? Mga idol, mga boss, pakitext nyo nga po sa akin kapag nakita po rin nyo. Yung Lady Justice, baka pakalat-kalat lang dyan sa inyo mga lugar eh. Ha? Baka pakalat-kalat dyan sa inyo.

mangyari, ibalik po natin dun sa kanyang pwesto dyan sa DOJ. Again, yung pong hustisya dapat walang kinikilig. Walang pinapaboran, walang binobossing, walang inaamo. The majority of the Filipinos, no? Hindi yung mayorya ng mga piling modern day Pinocchio. Yung nabibigyan ng pabor. Okay? Wala po dapat pinipili. Wala po dapat pinipili. Eh, kita po ninyo, nung nangangailangan sila ng numero, sandamakbak yung mga ibinibintang na kaso. Nandyan yung mga reklamo laban kay Chis Escudero. Nandyan yung reklamo laban kay Joel Villanueva. Nasa isang iglap ay nanusaw, anak ng baka. Di wala pong nangyaring investigasyon. Ha? Wala pong nangyaring investigasyon. Nawala na parang mga bula. Itong mga reklamo laban kay Chis Escudero, laban kay Joel Villanueva. Ito ba yung dahilan kung bakit may I raise my hand si Mark Villar and sees and he said yes sa pagpapababa ng threshold? May mga nagtatanong pala sa akin, tama ba yung ginawa nung grupo ni Alan Peter Cayetano na hindi bumoto? Remember, there were 13 senators, including Mark Villar. Kala ko kaya nagtaas ng kamay ang kanyang sasagot, eh, may I go out? Eh, hindi pala eh, ha? Hindi pala. 13 senador, including Mark Villar, ang nagsalita on the positive. At kanilang sinabi na pabor sila na ibaba yung threshold. Si Chis Escudero nagsabi ng no. Eh, syempre naman, eh, siya na nagbanggit na it has to be 16. All means all. At the start of the trial, hindi niya na pwedeng bawiin yun for delicadeza purposes. Ang tanong, eh bakit daw po yung grupo ni Alan Peter Cayetano ay hindi nanindigan at nagsalita ng no? The simple reply to your query, bakit hindi po sumagot ng no ang grupo ni Alan Peter Cayetano? Dahil in the very first place, ay hindi po nila kinikilala yung constitutionality ng nangyaring botohan. Magbabalik pang palatuntunan, makalipas po ang ilang palaran.

0: Alright, nagbabalik ang inyong malayang palatuntunan. Ikalawang oras na po ng Johnny Gomez Live, second hour ng ating palatuntunan ngayong napakagandang araw na ito ng Biyernes. Labadami, labang mo. Sana makatuyo tayo ng ating mga sinampay. Kasi sabi po dun sa forecast, pamaya-maya, 55% ang chance of rain, no? Dito po sa aking kinalalagyan, sa labas ako nagsampay. Pagkatapos ng programa, ako pa yung magbabadali. Baka nakatuyo na ako, maipasok na kagad. Kaysa naman buling babasa, anak ng baka. Patay tayong bata tayo riyan. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line doon sa mga nakatunghay sa social media at sa Radyo Bandido TV. Bukas po yung ating live chat para i-entertain yung pong inyong mga komento. Dahil layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan, nationwide and worldwide. Nagbabalik muna ang balitang bitbit mula kay Jojo Singka. Go ahead, Joe. Please come in.
1: Pinanguna na National Press Club o NPC ang opisyal na pagpapasinaya o unveiling sa bus ng yumaong si Don Emilio Tiap sa NPC Medical and Dental Clinic. Pinungunahan ng seremonya nila Dr. Emilio Tiap III, President at Vice Chairman ng Board of Manila Bulletin, Basilio Siap, at NPC President Mina Navarro, kolumnista ng Abante. Layunin na seremonyang ito na parangalan ang kanyang pamana, bukas palad na suporta at malaking ambag sa kapakanan ng mga miyembro ng organisasyon. Ang nasabing bantayog ay magsisilbing pangmatanggalang simbolo ng kanyang malasakit at tulong sa sektor ng pamamahayag. Dumalo sa naturang okasyon si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating Senadora Cynthia Villar at Manila Vice Mayor Chi Atienza. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami. Balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. Habang nagbabalita kasi si Jojo, sinisilip ko po itong post. Itong post ni Attorney Gary Potato. Potato ba ang pagkakabigkas nito? Attorney Gary Potato. Okay, baka naman potato. I don't know. Hindi ko siya kilala. Pero mukhang influencer po itong si Attorney Gary. Sabi niya rito, this impeachment trial, politiko ito eh. Sa Capiz. Okay? Politiko sa Capiz, sa area ng Iloilo. Anyway, ang sabi ni Attorney Gary, this impeachment trial was not able to convince us that Duterte is corrupt. Ito po yung kanyang binabanggit. This impeachment trial was not able to convince us that Duterte is corrupt. This impeachment drama expose more of how crooked and how corrupt Marcos administration and his allies are. The worst in all of history. Ito pa yung kanyang sinabi. Largely driven by immense fear of a Sara Duterte presidency in 2028. They did not mind at all violating the laws and desecrating the constitution. Panawagan ni panawagan itong si Attorney Gary Potato. My fellow Filipinos, we have just re-entered a dark age in our society ngayon. Naglalabasan po yung mga komento coming from different personalities. Pero tulungan nyo nga akong maintindihan. How powerful inday Sara Duterte Cardenas? Bakit ba takot yung kanyang mga kalaban? Gaano ba ka-powerful ang isang inday Sara? Gaano ba ka-kapangyarihan? O gaano ba ka takot yung mga kalaban ni Inday kung bakit ganito yung kanilang ginagawa to stop Inday Sara from running as president in the 2028 presidential elections. Tandaan po ninyo, mayori ang mga kongresista na nagkasundo na buuhin yung articles of impeachment laban kay Inday. So we have about 200, less than 250,000 congressmen and congresswomen. They united. They came up with these articles of impeachment at dinala sa Senado. So meron kang less than 250,000 heads against Inday. Sa Senado naman, meron kang 13 senator judges na nagdeklara ng martial law noong Miyerkules para ibaba yung threshold to convict Inday. Meron kang 200, mabaya silipin ko para maging accurate tayo, it's about 238 congressmen and congresswomen yan. Tapos meron kang 13 senador. Tapos meron kang presidente na kumukumpas kung paanong patatahibikin ang political career ni Inday. Meron kang Quezon City RTC na dumidinig sa kanyang criminal complaint laban kay Inday. Meron kang direktor ng NBI na nagpunta sa impeachment court kahit hindi naman sinabi na para umupo sa witness stand. Meron kang dating senador in the person of Trillanes na walang tigil sa kanyang pag-iingay discrediting the vice president. Meron kang meron kang ante Claire, si Ante Claire, na walang tigil ang ginagawang pag-iingay laban kay Inday. So, parang X percentage of the government versus a single person. Ha? Versus a single person. Naalala nyo nung humarap si Inday sa Committee on Justice sa Senado, sa Kongreso? Di ba tapatan yung kanilang upuan? Punong-puno. Yung chairperson ng committee noon, Committee on Justice. Anong pangalan nito? Si Kimbo. So punong-puno yung counterpart ni Inday. Tapos doon sa kabilang bahagi ng lamesa, mag-isa lang si Inday. So that alone, talagang masasabi natin na merong aksyon na ginagawa para pigilan si Inday na makaupo sa 2028. Ang tanong ko, gaano ba ka-powerful si Inday? Sige nga, tulungan nyo nga ako para katakutan. How powerful is the vice president for these individuals and groups, no? Magkaroon po ng takot sa kanya. Meron akong mga narinig na mga mamamahayag na nagsabi, kapag ka nanalo daw si Inday bilang presidente sa 2028, lilikas na po silang magpapamilya. Si Victoria, sinabi niya rin yan. Pero ito, mga mamamahayag, ha? Mga reporters, announcers, ang nagsabi na kapag ka nanalo daw po si Inday sa 2028, magiging ibang bayan, magiging ibang bansa na sila at hindi sila babalik ng Pilipinas hanggat si Inday yung nakaupo. Bakit? Ano ba ito, mga bayad kayo? Bakit kayo takot na takot kay Inday? Ano ba nakakatakot kay Inday? Ha? Ano ba nakakatakot kay Inday? Ma'am Angel, hindi ba ilang beses nating inimbitahan nga itong si Inday? Si Inday mismo, the Vice President. sinubukan nating imbitahan dito sa Palatuntunan through Attorney Michael Poa nung sila'y nasa DepEd pa. Ang haba lang ng pila sa interview, alam po naman ninyo, maliit na broadcaster lang si Johnny Gomez, hindi napapansin. Yung iba talagang totally hindi pinapansin. Yung iba nga, ini-ignore na si Johnny G. Ayaw nang pansinin. I don't know. Baka hindi nila gusto yung arrive ni Johnny Gomez. Pero, ano ba nakakatakot kay Inday in the first place? Sige nga. Meron ba nakakatakot dun sa Ali? Ha? Meron ba nakakatakot sa Ali? Sige. Kwentuhan niyo ako. 0917-751-3804. 0917-751-3804. Doon sa mga nakatunghay sa YouTube, katulad ni at Francisco-Y3W9S. Marcos, resign now. Bagsak ang rating mo. Delikadesa naman. Sabi pa ni at Francisco-Y3W9S, solid Duterte pa rin kami. Binabasa ko po yung sinasabi ng ating mga kabayan, ha? At Francisco-Y3W9S, wag pabuyin ang saligang batas. Ayun, sandali ha. Si at Honorato Gadi -Z6V. Good morning, idol. Takot sila kasi ang mga Duterte may isang salita. Kapag ka sinabi nila, hindi na nila binabawi, gagawin nila. Kaya yung mga nabigyan ng maleta, natatakot sila dahil siguradong bagsak sa kulungan. Okay, salamat po ng baigit marami. Tingnan natin, hintayin po natin yung ibang mga information coming from our televiewers. Okay? Teka lang ha, dito sa ating text line. Sir Johnny, long time ago, sinabi ko na sa programa mo regarding Lito Lapid. His records regarding impeachment, laging guilty ang verdict niya. Sabi po ni Boss Totoy Mola. Pero ako may nakikita akong may nakikita akong ibang kamay na come reckoning day, judgment day. May nakikita akong ibang kamay na gagalaw. Ibang kamay na gagalaw. At iba yung magiging tugon ni Lito Lapid. It's either mag-abstain or mag-no. Ang aking tingin ha kay Lito Lapid. Simula't simula pa sinabi ko na swing vote itong si Lito Lapid. Tingnan natin. Tingnan natin kung sino yung mas nakakakita ng pattern at mas nakakakita ng mga pwedeng gawin come judgment day nitong mga senator judges. Pero sabi ko nga sa inyo, if we are going to factor in the pressure, the political pressure pagdating kay Lito Lapid, mga pineda yung nakikita kong gagalaw sa Pampanga. And through the bulong ni GMA na known supporter ni Inday, baka mag-iba ang ihip ng hangin. Come Judgment Day, kung si Lito Lapid po yung ating pag-uusapan. Ayan. Year 2023, dagdag pa ni Boss Totoy Mola. Preparation for the declaration of silent martial law without firing a single bullet. Oo nga tama. Wala pong bala na lumabas dun sa mga baril. Maleta ang maleta na po yung ginamit. Maleta tsaka yung government position katapat ng Pinklawan, Dilawan, NPA, ano pa? In addition, dun po sa term extension din. Ibig sabihin dun sa changing of the constitution. All right, thank you, Idol. Si Boss Totoy Mola. Okay. Balikan ko lang yung ating mga kababayan, sandali, na nagbibigay ng kanilang mga komento naman dito sa Facebook. Ha? Pamaya-maya yung ano, pamaya-maya yung mga nag-DM at nag-PM. Sandali lang po. Okay. Tinang ko lang. Busmer Hikomo at yung ating Filipino community. Magandang morning, ha? Magandang morning po. Diyan rin sa Hong Kong. Si Ma'am Shirley Ang, nakikinig, nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Si Ma'am Teresita Cruz Agiling mula sa Davao, nakikinig at nanonood. BBM Law, mabanggit ko lang, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Aha. B for end equals bend. B plus end pala. Bend, bend by majority. Aha, bend, bend by the majority. Yung sinasabi ni ano, ni Architect Angelito Castillo Pilias. Tama lang, Idol, na i-boycott ng Minoria at no by Escudero kasi sila may mga utak at alam nila ang consequences because what happened last Wednesday was illegal. Yun daw pong voting threshold, sabi ni Architect Angelito. Okay. Manipulating the threshold illegally. Threshold up. Oh, yan. Ba, may mga kinukoy na mga salita si Architect. Eh. Threshold up ang tawag niya. Boss Idol, Ryan Llanete, magandang morning. Nasa ang lupalop ka ngayon, Idol. Ha? Yung ating pambansang lagalag na si Boss Ryan Llanete. Magandang umaga po sa inyo. Inday Sara is the immovable force that supported, who supported? Ah, okay. Inday Sara is the immovable force that supported by the super majority of the Filipinos. Kaya mahirap daw matibag, sabi ni Architect. Okay. Si VP wala daw pong attack dog. O hindi ba nag-a-apply pa si Rowena Aguanzo nung araw? Hindi niya kinuha. Nag-a-apply si Rowena Aguanzo para maging tagapagsalita ni Inday. Pero hindi kinuha dahil satisfied naman si Inday dun sa performance ni Michael Poa. Okay. No attack dog. Wala rin daw pong mouth piece. Whenever she opens her mouth, boom! Sabog daw po yung administration. Okay. Wala. Okay. Teka muna ha. Tingnan ko lang yung sinasabi ng ilang pa nating kababayan. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, ako ay ako, hindi daw po siya nagpapanggap ng bingi at pipi. Nagpapanggap lang daw siya ng maganda ang haba ng hair. Natanggal tuloy yung aking earpiece ang haba ng hair. No? Ang haba ng hair ni Ma'am Shirley Uyang, hindi daw po siya nagpapanggap ng bingi at pipi. Nagpapanggap lang ng maganda. Eh, sandiyan naman pong maganda. Itong ating Ma'am Shirley Uyang. Boss Mer Hikomo, takot sila dahil alam nila na hindi mababayaran si VP Sara. Thank you. Ma'am Kimura Dolores, happy weekend at salamat po Sir Johnny Gomez. Salamat din po. Yung timbangan, pinalitan na ng timbangan sa palengke, may daya daw. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, ganito tayo kahapon eh, nung magsimula tayong gurgurin. Sana huwag tayong gurgurin ngayon, ha? Ma'am Kimura Dolores, grabe ang BBM administration. Binababoy ang batas at majority talaga ang sinusunod ng mga barabas. Ayan. Sabi ni Ads. Good morning ho sa inyo, JGL. Naroon ho si Lady Justice sa EDSA. Papuntang White Plains ba? Parang nagpaparamdam si Ads. Thank you, Idol. Thank you so much. Always watching daw po si Ma'am Mercy Fernandez Narciso. And thanks God it's Friday. Salamat po ng maigi at marami. Very powerful at versatile. She can be hilarious, cool, serious, feisty, and kind and good, sabi po ni, ano, ni Boss Rick Oracion. Nabili na daw po yung bailing scale. Nabali na rin daw po yung espada ni Madam Justice. Nakalulungkot, no, yung pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Pilay na rin daw po yung timbangan, sabi ni Ma'am Anna Gray. Kayo na magbasa, para daw pong si ano eh, meron pinangtutungkulan si Ma'am Anna at sira na daw po yung timbangan, selective justice. Mabigat, mabigat po yung ano. Mabigat yung pakiwari ng ating mga kababayang Pilipino dito sa na-experience, nangyayari sa atin sa kasalukuyang panahon. Higit na nakalulungkot dahil we were led to believe in 2022 na magkakaroon po ng isang basigla at maayos na pamamalakan with the team up ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara. Dahil all the while, ang pakiramdam ako personally, ang pakiramdam ko, eh natuto si Bongbong Marcos dun sa karanasan ng kanyang pamilya. When the family was thrown out of power, sinipa, papunta ng Hawaii sa Amerika. Nakita natin noon na this is the right opportunity for Bongbong Marcos to somehow correct yung pong mga naiwang kwento patungkol sa kanyang ama. Eh kahit ilang ulit po na baluktutin ang batas sa pamamagitan ng acquittal doon sa kaso ni Imelda, doon sa mga tagong pera, doon sa hindi pagbabayad ng tax, doon sa lupa sa lawag na pinagtatalo-talunan. Akala natin natuto na, and from the experience and from their experience as a family and Bongbong Marcos as an individual na lumaki, nagkaisip, na binabash yung kanyang pamilya. Akala ko noon, eh magkakaroon po ng katuparan yung pangarap ng ating mga kababayang Pilipino na they voted for Bongbong Marcos because they saw a knight in shining armor. Pero hindi nga nagtagal eh. Hindi nagtagal yung honeymoon period between Bongbong Marcos and Inday. Ako ay kept saying na kahit papano bumilib ako kay Bongbong in one of the campaigns. Doon siya po ang naunang tinawag sa entablado, kumaway-kaway doon sa mga sa audience. At nakita niya sa likod si Inday Sara. What Bongbong Marcos did touched my emotions. Totoo, totoo ito, at totoong kwento. Tumalikod si Bongbong sa audience, naglakad patungo kay Inday, kinuha yung kamay ni Inday Sara, dinala sa entablado at sabay silang nagtaas na. That scene in one of the campaigns ng UNITIM, hindi ko makalimutan eh dahil it was a very touching experience to see an incoming President. Sa pangalan ni Bongbong Marcos, na puro scar. What is scar in Tagal? Puro para matawag sa scar sa Tagalog. Anyway, puro scar. Yung kanyang imahe at yung kanyang apelyido. Pero because of the influence of Inday and coming from the legacy ni Digong Peklat, thank you Idol Ayet, coming from the legacy of Digong, o hindi kasama sa picture si Digong kasi alam naman natin na ayaw talaga ni Digong. That scene, akala ko talaga magkakaroon ng magandang business relationship, magandang political relationship si Bongbong at si Inday. And tayo as Filipinos umasa na ito yung perfect match. Match made in heaven. Umasa tayo nun eh. Pero bukod dun sa impeachment kay Inday, pagbaliwala kay Inday, at yung mga kasong kinakaharap ni Inday, every time na nagsasalita si Bongbong Marcos, lalo na pagdating dun sa kanyang State of the Nation address, at wala siyang ginawa kundi mangako, pangako after pangako after pangako. At walang accomplishment. Kasi in theory, kapag ka nagsalita ka sa State of the Nation address, ibinabalita mo sa ating mga kababayang Pilipino kung anong estado meron ng bansa. Pero yung estado ng bansa, doon sa unang State of the Nation address, we were very, very hopeful. Uy, alam ni Presidente yung problema ng bansa. Oh. Ha? Alam ni Presidente ni Pangulo yung problema ng bansa. Dinitalye yung kanyang mga plano. Pero pagdating ng ikalawang zona, yung pa rin yung dating problema, nadagdagan pa. Pinangakuan na naman tayo ng bago. Eh, umabot na po tayo sa panglimang zona. Puro pangako yung ating natanggap at wala naman tayo nakikitang accomplishment. Kaya nga ba, babalik na naman tayo dun sa lumang kasabihan. Pinangakuan ka na nga eh. Umaasa ka pa bang tuto pa rin? Magbabalik pang palatuntunan, baka lipas po ang ilang paalam.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, last tura ng ating palatuntunan. Naku eh, samantalahin po natin habang hindi pa tayo ginugurgur. May mga balita muna tayong tatanggapin mula sa ating mga kabandido. Si Jojo Sikat nagbabalik sa kanyang report. Go ahead, Joe. Please come in.
1: Inaasahan na ng Senado na idudulog sa Korte Suprema ang naging botohan nila nitong Miyerkules kaugnay sa pagbabatayan ng two-third votes para sa conviction sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian matapos baghain ng petition for writ of preliminary injunction sa Korte Suprema si dating Executive Secretary Vic Rodriguez hinggil sa naging botohan at humihingi ng TRO laban sa impeachment trial. Sinabi ni Gatchalian na abangan nila ang magiging aksyon ng mga magistrado ng Supreme Court sa petisyon subalit ipinaalala ang naging pahayag ni dating Chief Justice Renato Puno ng impeachment court ay hindi under ng Supreme Court o ng judiciary. At pangalawa, ang trabaho niya ng impeachment court alinsunod sa Constitution ay maglitis at magdesisyon kaya't magpapatuloy niya ang pagdinig hanggang magbabana sila ng hatol. Binanggit din ng Senate President ang naging pahayag ni dating Chief Justice Artemio Panganiban na maaari lang iakyat sa Korte Suprema ang madesisyon ng impeachment court kung mayroong grave abuse of discretion at iginit niyang binigyan din ni Panganiban ang salitang grave o malalang pag-aabuso kaya't mas mataas niya ang pamantayan sa pagdulog sa Korte Suprema. Samantala, sinabi ni Gatchalian na wala namang siyang naririnig na plano ng anim na miyembro ng Senate Minority Bloc na hindi na dumalo sa masusunod na pagdinig ng impeachment court. Ibinahagi ng Senate leader na maganda ngayon ang working relationship ng Senate Majority at Minority Bloc at katunayan ay nabibigyan ng prioridad din ang mga panukala ng mga miyembro ng minorya. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami balitang bitbit mula sa Senado mula kay Jojo Sikat. Lipat tayo, Palasyo ng Malacanang. Handang-handa na si Chona Yu. Magandang morning, Chona. Please come in.
6: Pinirmahan na kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Si Veloso ay nahatulan ng kamatayan sa Indonesia matapos magpuslit ng illegal na droga. Sa ambush interview kay Pangulong Marcos sa Samar, kinumpirma nito na napagkalooban na si Veloso ng absolute pardon. Gayunman, hindi na tinukoy ng Pangulo kung kailan tuluyang makalalaya mula sa kulungan si Veloso. Taong 2010, nang maaresto ng Indonesian authorities si Veloso dahil sa drug trafficking, pero iginiit ni Veloso na wala siyang kasalanan. Taong 2024, nagpa siya ang pamahalaan ng Indonesia na ibigay na sa kustodiya ng Pilipinas si Veloso. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: At po ng maigit marami balitang bitbit mula sa Palasyo ng Malacanang, mula kay Chona Yu, yung ating mga idol, Ma'am Mayet Villanueva, Boss Ferdinand Enriquez, mga nakikinig at nanonood. Salamat po ng maigit marami. Tingnan na nga natin kung mayroong mga pahabol pa bago ko lumipat dun sa ating text line. Mula po dun sa ating mga tropang JGL, si Ma'am Charito Cabrera Diana, nakita kong nagbigay ng kanyang komento. Teka muna ha. Okay. Naniniwala ako, Sir JGL, na talagang nag-invest ng trilyong piso para daw po mawala sa landas nila mga Duterte, especially in Daisara. Sabi ni Ma'am Charito Diana Cabrera Diana. Okay. VP's governance is non-negotiable, sabi ni Architect Angelito Castillo Villas. Aha, ayun, sabi pa ni Ma'am Mayet Villanueva, good morning. Namasyal po si Madam Justice sa Malacanang dahil nabigyan ng maleta. See? dapat pinakikinggan at the people in government. Dapat sensitibo kayo dun sa nararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino. If the public keeps on saying na there are maletas involved every time na nagkakaroon po ng aksyon yung ating gobyerno, ang ating kongreso, ang ating senado. E nakikita po natin yung kawalan ng respeto sa administrasyon at sa sistema. And that should the government, the administration of Bongbong Marcos, dapat makaramdam kayo ng tanong sa inyong mga isipan, bakit nga ba? Bakit nga ba ganito yung pakiramdam ng ating mga kababayan Pilipino? Eh, alam po ninyo, napakasimple nung sagot. Number one, masyado po ninyong inuuna yung isyong politikal. To the point na yung pong mga prioridad na mga programa at proyekto na sana'y ikauunlad ng buhay ng ating mga kababayan Pilipino. Eh, tila pikit mata po ninyong kinakalimutan. Tila pikit mata po ninyong kinakalimutan. And you know, the presence of these attack dogs. Attack tuloy, you know, parang attack na mga aso talaga eh. The presence of attack dogs. Na kapag merong narinig na balita ang kritisismo, eh, always present para magagat. Hindi po dapat ganun ang tugon. Hindi po dapat ganun ang tugon. The government, katulad nung aking sinasabi, sino ba gobyerno? Ang taong gobyerno eh. Tayo. Yung mga nakikinig at nanonood dito sa palatuntunan, you form. Tayo po ang bumubuo. Not those in power. Hindi. Ang tao ang gobyerno. Ang tao ang gobyerno. Kasi tayo po yung may poder na panghimasukan sa totoo lang. Yung pong mga tiwaling gawi ng mga tao sa gobyerno by way of an election. Dahil tayo po nasa democratic country tayo, we remain being subjected to democratic rules. Hindi ba? So tayo po dapat ang nagpapasya kung sino yung gusto nating maging leader. Kung sino yung gusto nating maluklok sa pinakamataas na kapangyarihan. Hanggang sa pinakamaliit o mababang unit ng ating lipunan. Kaya lang kahit tayo yung gobyerno, somewhere along the way, eh tayo po yung nabubudol ng mga politiko. Tayo po ay nabubudol nitong mga politiko na ito. Dahil dun sa kanilang mga pangako, dahil dun sa kanilang mga proyekto, di umano kapag sila ay nanalo, at dahil dun sa kanilang matatamis na mga salita. Pero huwag po natin kalimutan, yung sabi kanina ng ating kabayan, mamamatay na lang daw po tayong gumangaw-ngaw. Ako ay beg to disagree. Sabi ko nga, mas gugustuhin ko pang mamatay ng may dangal kaysa manatiling tahimik at nagbubulag-bulagan. Kaysa manatiling tahimik at nagbubulag-bulagan o kaya yung Pilipino walang pakialam. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng may paninindigan. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lumalaban. Inuulit ko, I am not pro-digong. I am not pro-inday. Hindi po ako DDS. At hindi ako Duterte. Dahil kung ako po ay bayaran, sa dami ba naman ang mga kinuwento ko sa inyo, mga totoong pangyayari sa buhay ko, dapat nalagpasan ko na yan lahat. Ha? Eh hanggang ngayon, naghahanap pa tayo ng tutulong para sa pambayad dun sa na gastos sa ospital nung nanay kong namatay. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha yung death certificate. Bakit ika nyo? Laki pa ng kulang. Pero I will not use the program to lapit sa politiko, manghingi ng financial support. Bakit ika nyo? Kasi kapag ginawa ko yan, I will be digging my own grave. Huhukayin ko yung sarili kong libingan. Dahil humingi ka ng tulong sa halagang piso, kinakailangan mong ibalik sa halagang 1,000. Ganyan mo yung style ng mga politiko. Kapag ka lumapit ka at humingi ka ng tulong, many of our politicians, kapag ka, anong tawag dyan, bumawi, ha? May breaking news. Sige, ano yung breaking news? Teka muna, ha? May binabanggit po yung ating ano. Sinabi ko na ito nung nakaraan pa eh. Pero sige, pagbigyan po natin yung balita ni Chona Yu mula sa Palasyo ng Balacanang. Chona, muli isang magandang umaga sa iyo at sampalin mo kami ng balita na yan. Go ahead, Chona, please come in.
6: Hindi natuloy ang eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Nobyembre. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326. Sa ilalim ng bagong batas, isasagawa ang susunod na barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre 2028. Nakatakda rin o nagtatakda rin ito ng 5 taong termino para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Pakiusap ni Pangulong Marcos sa mga kasalukuyang opisyal, gamitin ang panahong ito upang mas pagbutihin ang serbisyo, tapusin ang mga nasimulang programa at mas tutukan ang pangangailangan ng bawat komunidad, pamilya at kabataan. Hindi anya ito dagdag na panahon sa pwesto, kundi dagdag na panahon ito ng pananagutan sa taong bayan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Chona Yu. O, ano yung mga, andang handa daw yung Comelec eh, di ba? Tapos yung mga tatakbo sa eleksyon, naghahanda na para dun sa kanilang filing ng Certificate of Candidacy. Ay, nako. Bendalo. Palagay ko, hindi lang ito word of the day, word of the century. How are we going to expect these public officials, kahit pa sabihin natin itong barangay at eskin, to perform their duty? Ay, talaga naman. Meron daw po tayong texter. Thank you, Idol Aye. Doon sa kanilang lugar, ano ito? May namumudmud na. Ano ba yung ipinamumudmud, Idol Aye? Pakitanong mo nga. Ano po ba yung ipinamumudmud? Ay, nakikinig pala ngayon, no? Yung texter. Ano po yung ipinamumudmud dyan sa inyong lugar? Pulietos. Ito ba yung picture ng kandidato? O namumudmud ng pera? How can we expect itong mga barangay, kagawad? Hindi ko naman nila lahat. SK to perform their duties religiously, effectively, efficiently. Gagamitin lang po kayo sa eleksyon sa 2028. Magsisimula yan sa 2027. So, when we talk about extending the term, lowering the threshold, ganito dapat yung ginagawa. Naghahain ng panukala. Naghahain ng panukala. Hindi ba? Hindi yung kayo-kayo lang yung makikialam. Dahil batas yung inyong kinukontrol. Batas po eh. Nakasulat dun sa Constitution about the threshold. Naiintindihan ko rin, hindi naman po ako tan-GA, hindi naman ako bangbang, hindi naman ako GAGO, na ang composition ng Senado ngayon, those actively participating, ay dalawang. Naintindihan po namin yan. Naiintindihan po namin na dalawang po ang mga senador who are actively participating. Pero naitanong po ba ninyo kung bakit yung apat ay hindi nakapagpaparticipate? At bakit puro taga minorya yung pong nagkakaroon ng kaso? Naitanong nyo na rin ba kung bakit biglang nanhusaw yung reklamo laban kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva? Bakit biglang nawala sa picture yung pong mga kaso na inginunguso laban sa kanila? Bakit si Barcoleta ay nakakulong kahit pa sinabi ng Commission on Elections na absuelto na sa kanila si Barcoleta? Sinabi nung isang DOJ witness na never na na-establish na nakipagpulong si Barcoleta dun po sa mga nagbigay ng donasyon, at never na-establish na nahawakan ni Barcoleta personally. Bakit patuloy pa rin na nakakulong si Barcoleta? Anong pagkakaiba ni Chinggoy Estrada kay Bong Revilla? Bakit si Bong Revilla nakakalaya ngayon sa pamamagitan ng piyansa? Bakit si Chinggoy Estrada nananatili? Of course, meron kayong mga katugunan at meron kayong mga excuses ng pagkakaiba ng dalawang kaso between Bong Revilla and Chinggoy Estrada. Bakit ba si Loren Ligarda tumakbo ng Europa at nagtatago dun sa tinatawag na medical leave? Bakit nga ba? Nagsimula lang naman yung problema ni Loren Ligarda nung pakialaman yung pong issue patungkol dun sa pagsasalita ng kanyang anak na si Leandro Leviste. Tatlat yung kunwaring mga kaso.

hearted boy. Parang yung ginawa kay Digo dyan sa The Hague sa Netherlands. Bakit nga ba? Sana yung 13 senador eh mapag-isip po ninyo na ang buhay ay gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Wala pong forever. So kung ano man yung nangyayari at nararamdaman itong 4 na senador na yun, might also happen kanino man doon sa 13. Sabi ko nga sa inyo, humingi kayo ng piso or bigyan kayo ng piso ng kung sino bang amo ninyo. Kapag ka naningil yan, 1,000. Sana meron kayong 1,000 na maibabalik doon sa inyong amo. E paano kung wala na kayo sa pwesto? It is always the people and the public ang magbibigay ng pagkakataon sa sino bang politiko na makaupo sa pwesto. Eh, huwag niyo pong samantalahin yung pagkakataon na yung ilan sa mga kababayan natin ay tahimik na nagmamasindang. Huwag po ninyong samantalahin ang katahimikan ng nakakarami. Otherwise, meron po tayong eleksyon na darating sa 2028. Baka dun sa mga seeking a re-election, hindi na po kayo makaulit. While there are some individuals hoping and longing, dali lang ha, for another EDSA revolution. Eh yung idea ng EDSA, binaboy na rin po ito eh. Ha? Yung idea ng EDSA, hindi na kapanipaniwala. Hindi na kapanipaniwala. Because of the influence made by politicians, individuals and groups with vested positions. And namamanduhan na rin eh, yung utak ng ating mga kababayan. Meron silang mga ano eh, meron silang mga gustong mangyari sa kanilang buhay. And they are using EDSA revolution as a springboard of success. Hindi ba? Kaya ako, hindi ako naniniwala dyan sa revolution. Hindi ako naniniwala dyan sa ano eh, dun sa EDSA revolution. Dahil nakita na po natin yung dwindling effect ng EDSA revolution because of the influence made by individuals and groups. Sabi ko sa inyo, humingi ka ng piso, 1,000 ang tubos. O magrarally-rally kayo sa EDSA, tapos ano? Ha? Pagkatapos yung magrally, tapos ano? Eh kung sino mang politiko yung kunwaring kakampinin nyo ngayon, makakapag ka sila'y nakaupo na nga sa mga susunod na pagkakataon, eh itsapwera na rin. Tapos na ang gapangan ng threshold sa Senado at retired justice. Tandaan natin ang susunod na gagapangin, COMELEC at DICT, sabi ni Kalipi ng North Caloocan. To all RJ listeners, o may paalala po sa inyo si Boss Totoy Mola, always get ready. Dapat Boy Scout. Dapat laging handa. Kasi kapag si President Inday ang nanalo, mas matindi pa sa tatay niya yan. Si Inday daw po yung babaeng may balls, sabi ng ating texter. With AM Idol JG, ang lupit na mga puppet, pati daw po yung threshold, kinupit, takpo naman. Oh. Parang ghost project, isinakbit at nagsiwalat, pinilit, sabi ni Karen. Nasaan ang Lady Justice?
as we

Alright, police, magandang morning. Eto na po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Naku eh, Friday, Labaday tayo. Maganda po ang sikat ng ating haring araw. Sana huwag tayong magurgor. Dito po sa ating palatuntunan, kahapon, sinubukan po tayong patahimikin, sinubukang itigil yung ating programa at yung ating broadcast. Bahabaha pa talaga yung naging gurguran kahapon. Tayo po'y umaasa ngayong araw na ito, iwas gurgur ang palatuntunan para nga naman maihatid natin yung damdami ng ating mga kababayang Pilipino saan man sa mundo. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, si Ariel Castro ang ating technical director, si Angela Pienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan. Nagsalang ako ng labahin kanina, mga tricolor muna. Bukas na yung puti dahil hindi na kaya ng schedule ni Johnny G. Nagsalang ng labahin, ewan ko lang si Ma'am Chato, ha? Kung Labaday Friday, happy weekend mga tropang JGL. Sabi ko nga, sana wala pong gurgur na magyari today. Ngayong araw na ito, ika-25 sa Setyembre 2026. Pabya, tatalakayin natin dahil ang Department of Justice ay humihingi po ng dagdag na confidential funds sa 2027. O yun, para next year. Kasi budget season ngayon, pinag-uusapan po yung mga budget ng mga ahensya ng pamahalaan. Ang sinasabi po ng Department of Justice, more challenges ang kanilang kinakaharap. Kaya kailangan daw po nila ng dagdag na confidential funds. Mabuti na lang, ganyan na lang ang kabilis ngayon humingi ng ano. Tingnan natin kung matutupad yung kahilingan ng kalihim ng Department of Justice, no? Para nga naman po dito sa 2027 budget, itong si Justice Secretary Frederick Vida. Merong commercial dyan eh, di ba? Sa Vida ang... Kayo na mag-fill in the blanks, ah. Mamaya pag-usapan natin. Alam po ninyo, bago tayo magsimula ng palatuntunan, yung ating word of the day muna. Meron po tayong word of the day. Ang word of the day today, September 25, 2026, Wokuwodger. Yan po yung ating word of the day. Architect Angelito Castillo Villas, si Tata Rick Orasyon, mga nagkomento dun sa aking post, mga tropang JGL, ha. Wokuwodger. Ang spelling po nito ay Q U O C K E R W O T G E R. Wokuwodger. Ang ibig sabihin po nito ay isang political puppet. A person who is controlled by someone else and acts on their own instructions. Word of the day. Wokuwodger. Wokuwodger. Ayan. Yan po yung ating word of the day. Mamaya, paaalala ko uli sa inyo yung ating salita ngayong araw na ito, September 25, 2026. Wokuwodger. Yan na. A political puppet, a person who is controlled by someone else and acts on their own instructions. Sabi po ni Architect Angelito Castillo Villas noong nagkomento dun sa aking post, puppets on strings. Puppets on strings. Si Boss Rick Orasyon naman ng Las Piñas, ito daw po yung bagong salita to describe the modern day Pinocchio. Baka magtampo po yung makers ng Pinocchio. Baka magtampo. Dahil alam po ninyo, yung pambatang kwentong Pinocchio, pagdating sa dulo, meron pong aral.
Merong magandang aral. Naalala nyo ba? Naalala nyo pa ba yung kwento ni Pinocchio? Naalala po ba ninyo yung kwento ni Pinocchio? Please correct me if I'm wrong, ha? Kasi matagal-tagal ko nang hindi nabubuklat yung mga librong pambata. Sa aking pagkakaalala, meron pong isang manlililok. Merong isang matandang manlililok na nais magkaanak. Okay? So, isang araw. One day, isang araw. Ay, so, nakakita. Oh, yun. Meron siyang nakita na sanga ng kahoy. Nililok para makapag-create siya ng parang balika, no? Eh, yung kanyang nililok na kahoy ay batang lalaki. Tapos after some time, ito pong kahoy na batang lalaki, hindi ko lang maaalala kung if the manlililok dreamt of having a son through that nililok na kahoy, no? Pero nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon ng buhay. Pero dun sa medyo kalagitnaan ng kwento, nakapagsinungaling yung bata at tumatangos. Hindi lang pala tumatangos, humahaba yung kanyang ilong. Every time na siya'y nagsisinungaling, humahaba po yung kanyang ilong. Okay? And the rest is history. Alam po natin yung nangyari. May magandang aral ito. Naging isang totoong bata kasi he was able to realize yung kanyang mga kamalian. Ngayon, sino sa 13 HUDAS ang napapansin na po ninyong huwahaba yung ilong? Ha? Sino ba dun sa 13 HUDAS daw ang napapansin ninyong humahaba yung ilong? Okay? At sino ba dito sa 13 na ito ang sa tingin ninyo kung mag-aala modern day Pinocchio ang magkakaroon ng pinakamahabang ilong dito sa 13 na ito? Sige. Sige, kwentuhan niyo ako, ha, kung naaalala po ninyo yung tale, yung kwento ni Pinocchio. Kaya ulitin ko yung ating word of the day: Wakuwoncher, a political puppet, a person who is controlled by someone else and acts on their own instructions. Meron po tayong 13 minutos makalipas ang 10 in the morning. Ito muna. Siya nga pala, magkakaroon daw po ng kabawasan sa presyo ng produktong petrolyo next week. Palakpakan na naman natin ang gobyerno, ha? Palakpakan natin. Tayo po, let us rally behind the government for a job well what? For a job well what? Okay, hindi, parang hindi job well done eh. Dahil kulang 10 piso yung itinaas this week sa presyo ng diesel, kulang 5 piso ang itinaas this week sa presyo ng gasolina. By next week, ang tantya, mga kaibigan, na mga industry experts, ang gasolina, ang krudo daw po posibleng bumaba ng mahigit 7 piso. Ay, di palakpakan tayo. Ang gasolina naman posible daw pong bumaba ng piso. Anak ng baka naman talaga, oo. Ang laki ng itinataas kapag kababaan na ang pinag-uusapan, kakarampot. Parang ispagheting pataas ng pataas, pataas na pataas. Pero pagdating ng pagbaba, kulang sa sauce, ika nga. Alright, sige. Ito muna, ha. Ito po yung report, mga kaibigan, muna dun sa ating mga kababayan na nandidiyan sa area ng Visayas. Ito, dapat talaga pagtulong-tulungan po ito. Dapat magkaroon ng approach, tamang approach on how to mitigate the problem of power interruption dyan sa area na yan. Ang Cebu, ang lalawigan daw po ng Cebu, ang merong pinaka malala, okay, pinaka malalang power supply situation dito po sa kabuuan ng Visayas provinces. Dahil yung pong kanyang electricity demand ay patuloy
na tumataas. Patuloy pong tumataas the growing electricity demand of the province of Cebu continues to outpace. Di na po kayang sumabay eh. Dito po sa local generation capacity ng isla. Mas mabigat yung demand kaysa dito po sa kapasidad. Ito po yung report ng National Grid Corporation of the Philippines. Si Ginoong Neil Modena, ang Assistant Vice President and Head of System Operations for Visayas, ang nagsabi na ang Cebu cannot meet its power requirements through local generation under normal conditions and has to import electricity galing pa po ng Mindanao. And I quote, "The worst is in Cebu." Ito po yung binabanggit ni Ginoong Mendoza at ni Ginoong Modena, Neil Modena, NGCP Assistant Vice President and Head of System Operations for Visayas. "The worst is in Cebu. The demand is 1,300 megawatts, but the plant in the area can only give 900 megawatts. So there is a deficiency of 400 megawatts. Every day there is a deficiency in power and we get power from Mindanao." Ito po yung binabanggit ni Ginoong Modena. Yun daw pong submarine link spans about 184 circuit kilometers and has a transfer capacity of 450 megawatts. The transmission line began commercial operations in January of 2024 after its final energization in 2023. If NGCP had not completed the project, ito po yung good news kahit papano, hindi ba? Merong aksyon na ginawa ang National Grid Corporation of the Philippines. If NGCP had not completed the project, the brownouts in Cebu would have been severe because no new power plant had been built in Cebu after 2019. Cebu is growing like Iloilo and we really lack supply. Ito po yung binabanggit ni Ginoong Modena. Alright, sana po ay magkaroon ng tugunan, magkaroon ng katugunan itong pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino dyan po sa area ng Cebu and the entire Visayas region. Sinisimulan po ng National Grid Corporation of the Philippines yung mga struktura at mga proyekto to address this growing concerns, no, ng ating mga kababayang Pilipino. Eh tayo po eh, patuloy nating ipinalangin na talagang magdire-diretso, magtuloy-tuloy itong mga inisyatibo na ito para naman yung ating mga kababayang Pilipino ay maging mapayapa, ika nga, doon sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Okay, ngayon, pinag-usapan natin yung Cebu. Ilang ulit na natin diniscuss yung El Nino dito sa Palatuntunan. At araw-araw, tinatanong natin nasaan ang gobyerno. Dahil wala pa po akong naririnig na inisyatibo, wala pa tayong nakikitang efforts from the administration of Bongbong Marcos patungkol dito po sa kanilang ginagawang paghahanda para nga naman po ma-mitigate, ika nga'y magkaroon ng solusyon itong problema natin sa El Nino. Alam po ninyo, lahat ng bansa nagagamba. Buong mundo nagagamba. Okay? At nagbigay na po ng timeline ang mga siyentipiko. Ang kinakailangan na lang ay magkaroon po ng mga inisyatibo para nang sa ganoon, hindi pa tayo hinahampas sa magkabilang pisngi. Dito pong ill effects ng El Nino, meron ng mga solusyon. Kahit ang alam po ng gobyerno ay band-aid solution laang. Kailangan magkaroon na po ng solusyon kasi may timeline
Ang kinakailangan po ay makaabot ika nga itong ating mga proyekto kung meron man. Itong ating mga programa kung meron man. Para nang sa ganun eh hindi naman po natin gaanong maramdaman o hindi tayo masyadong pahirapan ng epektong dulot nitong El Nino na ito. Dry condition forecast for Philippine provinces starting late September. Late September na po ngayon. 25 na ng Setyembre 2026. Nasaan ang gobyerno? Ito na. Ilang mga probinsya raw po ang tinatayang makararamdam ng dry conditions or 2 consecutive months of below normal rainfall beginning at the end of September. Pag-asa nagsabi nito, hindi po ito hula lang ng kung sinong banggukulat o kung sino mga politiko na nagpaparamdam kahit malayo pa yung eleksyon. Okay. Ang nagsabi po nito yung ating Weather Bureau. Dry spell by end of October is likely to happen and be experienced by 16 provinces. 16 na mga lalawigan. Kabilang ang Abra, Apayao, Bataan, Batanes, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Pangasinan, at Zambales. Ilan po sa mga food products nagmumula dito sa mga lugar na ito? Bigas, mais, at kung ano-ano pa, gulay. Okay? Food products, nagmumula po rito sa mga lugar na ito. Abra, Apayao, Bataan, Batanes, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Pangasinan, and Zambales. End of October, the number of provinces nationwide forecast to experience dry spell by end of November and it will increase to at least 44. Okay? Hindi lang po 16. Habang tayo po ay nakararamdam nitong dry spell na ito, eh dumarami yung bilang ng mga probinsyang apektado. Ripple effect. Ano po yung domino effect nito? Pagtaas na naman sa presyo ng pangunahing binihin. Especially so, ito pong mga probinsya na ito ay hosts, no? Ng ating mga pananim, ng ating gulay, ng ating bigas, ng ating asukal, ng ating bawang, ng talong, ng kamatis, ng sibuyas. Dito po nagmumula eh. Yung ilan sa ating mga food products, no? During this period, at least 17 provinces in Luzon will begin experiencing dry weather or 3 consecutive months of low of below normal rainfall. Ito nga yung binabanggit kanina. Okay? And by end of December, 16 Mindanao areas will experience dry conditions while 22 provinces across the country will experience dry spell. Ibig sabihin, tayo po ay tatamaan ng buong kapuluan. Tatama po ang El Nino, Tatama po ang El Nino, ang Super El Nino as forecasted by PAGASA. Hindi lang sa Luzon, tatawid ito ng Visayas at tatawid ng Mindanao. So, meron tayong mga bigas na nagmumula sa Mindanao. Meron tayong mga produkto na nagmumula sa Mindanao. What will be the effect? Ano bang epekto nito? Meron kang mataas na presyo ng produktong petrolyo, kakarampot yung supply mo ng food products
Tapos meron ka pang hoarding on the side. Meron ka pang nangungupit ng pondo ng bayan on the side. What will happen to us? Sige ka. And until now, the government is silent. Wala pa po tayong naririnig na eksplanasyon sa gobyerno kung paano bibitbitin ang ating mga kababayang Pilipino to para kahit papano hindi gaanong maapektuhan. Ha? Ano, ayuda? Patay tayo? Bata tayo riyan? Ayuda na naman? Oo, ayuda noon, ayuda ngayon, ayuda hanggang eleksyon, anak ng baka. Puro ayuda yung naiisip ng gobyerno every time na nagkakaroon po tayo ng problemang kinakaharap din sa ating bayan. Ayuda today, ayuda tomorrow, ayuda on 2028. Ayan. Ayuda ngayon, ayuda bukas, ayuda pagsapit ng eleksyon. So kaawa-awa talaga yung ating mga kababayang Pilipino kapag kaganiyan. Nakafocus po dun sa mga isyong politikal. Samantalang kapag ka tayo po ay gumising sa umaga, humarap sa salamin, hindi na tayo binubulaga ng mga problema ng bayan dahil bit-bit na natin hanggang panaginip at bangungot, ika nga. Ito mga problemang nararamdaman ni Juan de la Cruz. Ah? Pero nasaan ang gobyerno? Hindi ko na hinahanap si Bongbong Marcos. Ang tanong ko na lang, nasaan ang gobyerno? Oh. Nasaan ang gobyerno dito sa patuloy na usapin ng El Nino? Sige nga. Alam po ninyo, this is one area na kinakailangang iparamdam ng gobyerno talagang nag-e-exist. Hindi ba? Kinakailangang iparamdam ng gobyerno na siya po ay nag-e-exist. Hindi po natin kailangan ng ayuda. Hindi po natin kailangan magmakaawa at humingi ng mumo at humingi ng limos mula dun sa mga nakaupo sa Malacanang at mga ahensya ng pamahalaan. What we need is a structured government plan on how to mitigate the ill effects of El Nino. Sinasabi na sa atin ng pag-asa, Setyembre. Iikakanta mo na nga lang Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, uy, Enero, Pedrero, uy, di ba? Wala tayong nakikitang inisyatibo, wala tayong nakikitang efforts. Ang nakikita natin, puro pagpapakyut. Nakikita natin, puro press release. Hanggang ngayon, Biyernes na. Biyernes na, sa Lunes, ang simula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay and SK Elections. Okay. Doon sa biglaang tanong kay Bongbong Marcos, sinasabi kung anong update dito po sa proposed at panukalang batas na may kaugnayan dito po sa extension of term ng Barangay and SK Elections to 5 years. At kaalinsabay nitong term extension na ito ay yung postponement ng Barangay and SK Elections ng November 2, 2026, gagawing 2028. Ilang salita ba yung binanggit ni Pangulo? Tatlo. Apat. Wala pa sa akin. Okay? Pero 2 days prior, nung binanggit ito ni Bongbong Marcos, sinasabi na ng Senado na kanila nang naipareceive sa Palasyo ng Malacanang yung itong bill on term extension and anong tawag dito? Postponement. Pero hindi ko alam kung nasaan ang utang ni Mr. President. Sir, wala pa sa akin. 4 words, no? May panukalang batas, tatlo po yung pwedeng mangyari. Number one, pwede po itong i-veto ni Bongbong Marcos, ibig sabihin hindi po maitutuloy. Kapag ka-veto ni Bongbong Marcos, ibig sabihin tuloy ang Barangay and SK Elections. Number two, pwede po niyang aprobahan outrightly, no?
Pirmahan niya lagdaan para maging isang ganap na batas. Or, pwede niyang upuan. Hindi niya pansinin, makalipas po ang isang buwan, magiging ganap na batas. Ang tawag po dyan ay approved by default. No? Di Bongbong Marcos, hahayaan niya. Hahayaan niyang nasa kanyang lamesa sa loob ng isang buwan. Kapag ka hindi niya ito nilagdaan, eh kinakailangan po ito ang maging isang ganap na batas. Whether lagdaan niya o hindi, after 30 calendar days. Okay? Pero ang problema, Mr. President, meron po kasi tayong calendar of activities. Meron po dapat na ipatupad ang Commission on Elections batay po dun sa kanilang ginagawang paghahanda dito sa barangay and SK elections. Huwag naman po sanang last 2 minutes, although nasa fourth quarter na tayo ng basketball at hinihintay na lang natin yung last 2 minutes na ano tawag dyan? Na tunog. Ha? Tapos sasabihin nung court announcer, last 2 minutes, anak ng baka, Mr. President, last 2 minutes na daw po. Pipirmahan nyo ba o hindi nyo pipirmahan? That is the question. Magbabalik pa ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, nagbabalik ang inyong balayang palatuntunan. 35 minutos makalipas po ang 10 in the morning doon sa mga nakikinig sa Radyo Bandido. Dito po sa ating DZRJ 810 kHz sa inyong AM dial. Ang ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Doon naman sa mga nanonood sa Sky Cable Channel 224. Dito po sa ating YouTube at sa ating Facebook accounts ng Radyo Bandido TV, bukas po yung ating live chat para dun sa inyong mga damdamin at mga opinion na nais po ninyong iparating sa ating palatuntunan. Back-to-back reports muna tayo, mga kabandido. Standby lang si Jong Manlapas. Unahin ko ang balitang bit-bit mula kay Jojo Sinkar. Jo, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Nakipagpulong si CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. upang talakayin ang mga iminungkahing tourism infrastructure project ng Tourism Infrastructure and Enterprise Authority o CHESA sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo. Kabilang sa mga tinalakay ang panukalang pagtatayo ng multi-level parking facility sa Iloilo Government Center na iprinisinta kay Lapid sa ginanap na pagpupulong sa Iloilo Provincial Capital sa Iloilo City. Ang Iloilo Government Center ay isang state-of-the-art complex na itinatayo sa Barangay Bulong Oeste at Inangayan, Santa Barbara, kung saan nakatakdang ilagay ang mga tanggapan ng ilang ahensya ng pamahalaan. Bahagi rin ng development plan ng pagtatayo ng hotel, convention center at commercial establishment sa naturang complex na kasalukuyan ng isinasagawa ang development. Ayon kay Lapid, malaking tulong ang multi-level parking facility upang magkaroon ng sapat na parking space para sa mga sasakyang papunta sa government center at makatulong sa mas maayos na daloy ng trapiko sa lugar. Matapos ang pagpupulong, nagtungo sina Lapid at Governor Defensor kasama si Santa Barbara Mayor Dennis Superficial at iba pang lokal na opisyal sa lugar na pagtatayuan ng Iloilo Government Center. May kabuang lawak na 6.3 hektarya ang proyekto at matatagpuan malapit sa makasaysayang Iloilo Golf and Country Club at sa Iloilo International Airport. Ang panukalang proyekto ay isusumite para sa kaukulang pagsusuri at pag-aproba ng CHESA. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. Dumako naman tayo kay Jong Manlapas. Magandang morning sa iyo, Jong. Please come in.
2: Tumaas ng 157% ang bilang ng mga nagbibisikleta sa Marikina City mula 11,363 noong taong 2025 ay umabot sa 29,245 ngayong taon. Batay sa bike count ng Marikina City Bikeways Office, sa 7 araw na monitoring, umabot naman sa 67,428 ang kabuang bilang ng mga naitalang siklista. Ayon kay Mayor Ma Anchudoro, lalo pang palalakasin ng lokal na pamahalaan ng mga programa at pasilidad para sa mas ligtas at maayos na pagbibisikleta. Kabilang dito ang regular na paglilinis ng bike lanes, pagtatayo ng Marikina Active Transport Park sa Barangay Marikina Heights at paglalagay ng bike racks sa mga paaralan. Layunin ng mahakbang na gawing mas ligtas at mas accessible ang pagbibisikleta para sa mga Marikenyo. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigi at marami balitang bitbit mula sa lungsod ng Marikina, mula po kay Jong Manlapas. Naghatid sa ating oras, 39 na minuto. Makalipas po ang 10 in the morning, si Boss Franco Teves ng Rizal. Nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Sabi po ni 9554, mamamatay ka lang kangangak-ngak kay BBM at mga politiko. Wala kang magagawa, dapat dyan ipagpa sa Diyos. Blank, hindi ko pwede sabihin, idol. Ha? Oo, dapat daw po ipagpa sa Diyos na merong panalangin, na merong ganitong mangyari. Kaya lang baka mauna pa raw po tayo. Alam po ninyo, mas maiging mamatay na may dangal. Okay? Mas maiging mamatay ng may dangal. Kaysa tayo po ay manahimik at walang pakialam. Mas gugustuhin ko pang mamatay na may dangal kaysa tayo po ay manahimik at tila walang pakialam na hinahayaan na lang na binababoy ng mga politiko. Hinahayaan na lang pong nilalapastangan ng mga politiko. Hinahayaan na lang tayong pinahihirapan ng mga politiko. Mas gugustuhin ko pa na mamatay ng may dangal. Alright. Si idol natin ito, Edgar Palada Borita, nakikinig at nanonood sa ating balayang palatuntunan. Boss Idol, good morning sa iyo. Ano po si Boss Edgar, kasama natin sa larangan ng pamamahayag. Thank you, Idol. Ha? Salamat sa pakikinig. Si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan sa Australia, magandang hapon sa inyo. Magandang umaga din sa Pilipinas. Si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community sa Japan, magandang umaga po sa inyo dyan. Si Boss Jaime sa Moya Bernante. Ma'am Charito Cabrera Diana mula po sa General Trias sa Maynila. At si Boss Randy Santisas mula po naman sa Maynila. Maynila ba'y sabi ko kay Ma'am Diana? General Trias sa Cavite. Si Boss Randy Santisas sa Maynila. Ayun, okay. Boss Rick Oracion, magandang umaga po sa inyo. Binabati tayo mula sa Las Piñas. Magandang hapon daw, sabi ni Ma'am Anna Gray. Wala namang alam niyang si Vida. Noong sinalang sa Senado, walang may sagot. Sayang lang daw po yung budget na ibinibigay sa inyo. Ayan, bida-bida. Ha? Oo. Da-da-da-da, da-da-da-da-da. Okay. Yun daw pong mga aw-aw ng administrasyon. Sinasabi ni Ma'am Anna Gray, best description for Pinocchio. Ah, yung ating word of the day. Kaya lang, Boss Rick, sabi ko nga, baka nakakahiya dun sa makers ng Pinocchio. Kasi merong magandang aral sa dulo yun eh. Dito kaya sa atin, meron kayong magandang aral din. Threshold Morning Maestro at Tropang JGL, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Di pa rin matapos-tapos at hanggang sa ngayon, no? Meron pa rin pong mga nagbibigay ng kanilang reaksyon, komento, opinyon patungkol dun sa threshold. Yung pong nangyari nung Miyerkules is a modern declaration of martial law. Ha? Pwede siguro nating sabihin nun dahil binusalan yung ating mga diwa. Parang binusalan. Hindi lang yung ating mga bibig, binusalan yung ating mga diwa. At pinusalan yung karapatan ng ating mga kababayang Pilipino na maabot yung pantay na paglilitis laban sa kung sino man. In this case, laban kay Inday. Kaya modern day martial law declaration yung nangyari po nung Biyerkules, mga tropang JGL. A political puppet is a person controlled by someone else and acts on their instructions. Ayan na. Refer to a wooden puppet whose limbs jerk when pulled by strings. Pakiko-kiko. Ha? Pakiko-kiko. Hindi naman si Kiko pangilinan. Pakiko-kiko. Ibig sabihin, kapag ka hinahata, kunwari, yung tali, nakakabit dun sa siko. So kapag hinatak yung tali, gagalaw, di ba? Ganyan, ganito po yung ganito yung kondisyon ng puppet. Yung kanyang movement ay dependent doon sa galaw ng maestro. Kung sino man po yung yung nagdidikta ng galaw. Okay. Little Lapid Pinocchio ang tawag ni Boss Architect Angelito Castillo Pilias kasi para siyang manika. Manika ng mangko? Manika ng daho. Ayan. Oo, kasi baka iniisip ng iba, manika ng mangko. Ha? Tayo, doon na lang tayo sa manika ng mangko. Okay. Hindi na gagalaw eh. Hindi daw po nagsasalita sa impeachment trial. Baka sa butuhan. Oh, maging tama naman yung boto ni Double L. Oh, thank you, architect, ha? Ang 13 ay headed by Tulfo Brothers daw. Kasama yung mga tawag ni Boss Rick Orasyon. Kayo na lang magbasa, ha? Doon sa ano, doon sa mga palayaw na ibinigay na ni Boss Rick Orasyon. Okay. Pinamumunuan daw po ng Tulfo Brothers at ilang pang mga personahe. Ayu Democracy. Oh, ang dami nating natututunan dito sa Johnny Gomez Live. Ang dami nating natututunan na mga bagong salita. Ito ngayon yung sinasabi ni Boss Architect Angelito Castillo Pilias. Ayu Democracy. Parang, ikaw ba yon? Ikaw ba yon? Ah, ayu, ayu. Ayu Democracy. Malayang pamumudmod ng ayuda sa mga kapuspalan. Oh, ito pala yung ibig sabihin. Ito pala yung ibig sabihin ng Ayu Democracy. Ha? Malayang pamumudmod ng ayuda sa mga kapuspalan. September morn, yun daw pong ating constitution. Sabi ni architect. Okay. Lapid na naman. O, tanong ni Ma'am Ena Gray. Lapid na naman daw. Good morning, good morning. Uy, si Ma'am Kimura Dolores, oh. Model Johnny Gomez daw. Uy, salamat, ha. Bukas pa ba yung ano, yung anong tawag dito? Yung audition dun sa bahay ni ate? Ha, sa bahay ni ate? Bukas pa ba yung audition? Sige. Magandang morning, Sir Johnny. Late breakfast. Late breakfast daw, sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Friday laundry. Ayun na, Friday laundry tayo. Kaya nga eh, labadaming tunutut. Labango. Ha? Labadaming labango. Okay, salamat po na baigi at marami. Balikan nga natin saglit yung ating word of the day para doon sa mga late tuners, yung pong mga hindi nakaabot doon sa ating ano, doon sa ating paunang information kanina. Yung ating word of the day today, September 25, 2026, spelled as Q-U-O-C-K-E-R-W-O-D-G-E-R. It is a noun. Pangalan po ito. Pangalan ng tao, pangalan ng lugar, pangalan ng bagay, pangalan ng... pangalan po nung ano? Pangalan po nung 13. Okay? Quokowotcher. Quokowotcher. Ang ibig sabihin, a political puppet, a person who is controlled by someone else and acts on their own instructions. Yan po ang ibig sabihin ng quokowotcher. Ayan, ang ating word of the day. Eh, meron rin akong natisod na magandang quotable quote. Wala po kay Daniel J. Burstyn. Daniel J. Burstyn na ang Italian translation ng bahagi ng kanyang quotable code ay Illusio Shintai. Illusio Shintai. The greatest obstacle to discovery is not ignorance. It is the illusion of knowledge. The greatest obstacle to discovery is not ignorance. It is the illusion of knowledge. Very timely. Ha? Ma'am Kimura, happy weekend. Ha? O, binabati tayo, happy weekend daw. Very timely yung sinasabi ni Daniel Burstyn. The greatest obstacle to discovery is not ignorance. It is the illusion of knowledge. Yung mga nagdudunong-dunungan Okay, kaya meron tayong word of the day, meron tayong quote of the day. Akalain po ba naman natin? Oo. Tapos meron ka pang modern day Marcelo, yung nangyari noong Miyerkules. Dahil dun sa modern day declaration of martial law. Aha, yun nangyari po nung Miyerkules. Sabi po ni Boss Totoy Mola, testing the waters, ang ginagawa ng administrasyon, purong gawa lang si Juan Pasangkus. Kaya diretso ang gawain ng administrasyon. Kaya sabi po ni Boss Totoy Mola ng Subic, kailangan na daw ng aksyon. Kung anong action man, eh baka naman makita natin sa mga susunod na pagkakataon, ha? Kangaroo Court, ito daw po yung Senate Court that ignores what is written in the Constitution and they can adjust the Constitution in their favors. Ayan. Thank you so much, Boss Totoy Mola. Meron po rin akong isang nakita rito. Ito, post naman ito ng ating kapatid rin sa Hanap Buhay, si Ginoong Dindo Danaw. Okay. Ang sabi niya rito, dun sa kanyang post, Idol Dindo, hindi ako nakapagpaalam sa iyo, pero basahin ko, ha? Simple brutality. When the rules of a political trial are changed in the middle of the game, especially in a way that changes the numbers needed for conviction, the issue is no longer merely procedural. It becomes a test of institutional legitimacy. Rules are supposed to constrain power, not be recalibrated as political circumstances change. Once the governing standard shifts after the contest has begun, the public is entitled to ask whether the process is administering justice under established rules or adapting the rules to produce a desired political outcome. Ang ganda nung sinasabi, ha? Ang ganda po nung sinasabi ni Idol Dindo Danaw. Yung changing the tone of the game. Madagdag ko lang, Idol. Ha? Not entirely the game, but the tone of the game. Changing the tone of the game will result to administering justice under established rules or adapting the rules to produce a desired political outcome. A system may have the legal power to change its rules, but legitimacy depends on whether it can convince the public that those rules were not changed to change the result. So yung pong ginawang modern day declaration of martial law noong Miyerkules ng 13 senador, including Mark Villar. Yung tao hindi kasi tulog, eh. Many of us, hindi naman tayo nagbubulag-bulagan. Hindi rin tayo nagpapanggap na pipi. Hindi rin naman tayo nagpapanggap na pingi. Gising ang ating mga kababayan Pilipino. Pero meron po kasing nararamdaman na takot, eh. Na baka kapag nagsalita ng hindi maganda, magiging biktima ng pangaharas. Dahil evidently, pumapasok po dun sa usaping politikal, nandyan yung Department of Justice, nandyan yung National Bureau of Investigation, na sa aking pagkakaalala at ang aking pagkakaintindi, ito pong mga ahensya ng gobyerno na ito ay ginawa sa ilalim ng ating konstitusyon to somehow protect the public and to somehow protect the majority. Pero as it is, parang masyadong picky itong dalawang ahensya ng pamahalaan na ito at targeted yung kanilang biktima. Targeted meaning yung mga kumalakalaban sa gobyerno and those identified kay Inday Sara at dun sa ginagawang pagsuporta kay Inday, sila po yung nagiging biktima ng pang-aabuso coming from these government agencies. Again, the role of these agencies is to bring out the truth. Department of Justice, meron pong Lady Justice na nakapiring ang mata at hawak yung timbangan. Itong timbangan na ito, dalawang timbangan na ito. So si Lady Justice, nakapiring yung kanyang mata, meron siyang hawak na timbangan na bakante. Dahil ang purpose po ng imahe ng Lady Justice ay iparamdam sa publiko yung kanyang pantay na pagtingin, pag-unawa sa hustisya. Sabi nga nung isang malaking network, wala yan. Okay?

0: text nyo nga po sa akin kapag nakita po ninyo. Yung Lady Justice, baka pakalat-kalat lang dyan sa inyong mga lugar eh. Ha? Baka pakalat-kalat dyan sa inyong mga lugar. Eh, mangyari ibalik po natin dun sa kanyang pwesto dyan sa DOJ. Again, yung pong hustisya dapat walang kinikilig. Walang pinapaboran, walang binobossing, walang inaamo. The majority of the Filipinos, no? Hindi yung mayorya ng mga piling modern day Pinocchio. Yung nabibigyan ng pabor. Okay? Wala po dapat pinipili. Wala po dapat pinipili. Eh, kita po ninyo, nung nangangailangan sila ng numero, sandamakbak yung mga ibinibintang na kaso. Nandyan yung mga reklamo laban kay Chis Escudero. Nandyan yung reklamo laban kay Joel Villanueva. Nasa isang iglap ay nalusaw, anak ng baka. Di wala pong nangyaring investigasyon. Ha? Wala pong nangyaring investigasyon. Nawala na parang mga bula. Itong mga reklamo laban kay Chis Escudero, laban kay Joel Villanueva. Ito ba yung dahilan kung bakit may I raise my hand si Mark Villar and sees and he said yes sa pagpapababa ng threshold? May mga nagtatanong pala sa akin, tama ba yung ginawa nung grupo ni Alan Peter Cayetano na hindi bumoto? Remember, there were 13 senators, including Mark Villar. Kala ko kaya nagtaas ng kamay ang kanyang sasagot, eh, may I go out? Eh, hindi pala eh, ha? Hindi pala. 13 senador, including Mark Villar, ang nagsalita on the positive. At kanilang sinabi na pabor sila na ibaba yung threshold. Si Chis Escudero nagsabi ng no. Eh, syempre naman, eh, siya na nagbanggit na it has to be 16. All means all. At the start of the trial, hindi niya na pwedeng bawiin yon for delicadeza purposes. Ang tanong, eh bakit daw po yung grupo ni Alan Peter Cayetano ay hindi nanindigan at nagsalita ng no? The simple reply to your query, bakit hindi po sumagot ng no ang grupo ni Alan Peter Cayetano? Dahil in the very first place, ay hindi po nila kinikilala yung constitutionality ng nangyaring botohan. Magbabalik pang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalam.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Nananawagan si Anti-Illegal Gambling Advocate Attorney Ariel Inton para sa isang masusing investigasyon sa mga alegasyon na umano'y operasyon ng small town lottery betting station at mga makina sa Quezon City na sinasabing walang kaukulang autorisasyon mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon kay Inton, mahalagang siyasatin kung may mga STL operation na nagpapakita umanong lehitimo ngunit maaring walang sapat na permit o authorization mula sa PCSO, kabilang sa mga aligasyong nais mapatunayan sa pamagitan ng investigasyon ng umano'y paggamit ng tinatawag na clone STL machine, gayon din ang operasyon ng mga betting station na walang kaukulang autorisasyon. Iginit din ito na dapat suriin ng mga kinaukulang autoridad ang mga dokumento, permit, ownership, structure at actual na operasyon ng STL operator na sangkot sa mga aligasyon. Layo din umano nitong matukoy kung mayroong paglabag sa mga panuntunan at regulasyon ng PCSO. Kung mapapatunayan ang mga aligasyon, maaari itong magkaroon ng epekto sa mga lehitimong STL operator, mga bettor at sa koleksyon o kita ng pamahalaan. Gayunman, binigyan diin na ang mga paratang laban sa sino mang individual o kumpanya ay dapat munang dumaan sa kaukulang verifikasyon at formal na investigasyon.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Lusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang radyo Bandido TV.
4: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Alright, nagbabalik ang inyong malayang palatuntunan. Ikalawang oras na po ng Johnny Gomez Live, second hour ng ating palatuntunan ngayong napakagandang araw na ito ng Biyernes. Labadami, labang mo. Ah, sana makatuyo tayo ng ating mga sinampay. Kasi sabi po dun sa forecast, pamaya-maya, 55% ang chance of rain, no? Dito po sa aking kinalalagyan, sa labas ako nagsampay. Pagkatapos ng programa, ako pa yung magbabadali. Baka nakatuyo na ako, maipasok na kagad. Kaysa naman buling babasa, anak ng baka. Patay tayong bata tayo riyan. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line doon sa mga nakatunghay sa social media at sa Radyo Bandido TV. Bukas po yung ating live chat para i-entertain yung pong inyong mga komento. Dahil... layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan, nationwide and worldwide. Nagbabalik muna ang balitang bitbit mula kay Jojo Sinca. Go ahead, Joe. Please come in.
6: Pinanguna na National Press Club o NPC ang opisyal na pagpapasinaya o unveiling sa bus ng yumaong si Don Emilio Tiap sa NPC Medical and Dental Clinic. Pinungunahan ng seremonya nila Dr. Emilio Tiap III, President at Vice Chairman ng Board of Manila Bulletin, Basilio Siap, at NPC President Mina Navarro, kolumnista ng Abante. Layunin ang seremonyang ito na parangalan ang kanyang pamana, bukas palad na suporta at malaking ambag sa kapakanan ng mga miyembro ng organisasyon. Ang nasabing bantayog ay magsisilbing pangmatanggalang simbolo ng kanyang malasakit at tulong sa sektor ng pamamahayag. Dumalo sa naturang okasyon si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating Senadora Cynthia Villar at Manila Vice Mayor Chi Atienza. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. Habang nagbabalita kasi si Jojo, eh sinisilip ko po itong post, ha? Itong post ni Attorney Gary Potato. Potato ba ang pagkakabigkas dito? Attorney Gary Potato. Okay, baka naman potato. I don't know. Hindi ko siya kilala, pero mukhang influencer po itong si Attorney Gary. Sabi niya rito, this impeachment trial, politiko ito eh. Sa Capiz. Okay? Politiko sa Capiz, sa area ng Iloilo. Anyway, ang sabi ni Attorney Gary, this impeachment trial was not able to convince us that Duterte is corrupt. Ito po yung kanyang binabanggit. This impeachment trial was not able to convince us that Duterte is corrupt. This impeachment drama exposed more of how crooked and how corrupt Marcos administration and his allies are. The worst in all of history. Ito pa yung kanyang sinabi. Largely driven by immense fear of a Sara Duterte presidency in 2028. They did not mind at all violating the laws and desecrating the Constitution. Panawagan ni ano eh, panawagan itong si Attorney Gary Potato. My fellow Filipinos, we have just re-entered a dark age in our society. Ayun. Naglalabasan po yung mga komento coming from different personalities. Pero tulungan nyo nga akong maintindihan. How powerful inday Sara Duterte Cardenas? Bakit ba takot yung kanyang mga kalaban? Gaano ba ka-powerful ang isang inday Sara? Gaano ba ka-kapangyarihan? O gaano ba ka-takot yung mga kalaban ni inday kung bakit ganito yung kanilang ginagawa to stop inday Sara from running as president in the 2028 presidential elections? Tandaan po ninyo, mayorya ng mga kongresista na nagkasundo na buuhin yung articles of impeachment laban kay Inday. So we have about 200, less than 250,000 congressmen and congresswomen. They united, they came up with these articles of impeachment at dinala sa Senado. So meron kang less than 250,000 heads against Inday. Sa Senado naman, meron kang 13 senator judges na nagdeklara ng Barcelo noong Miyerkules para ibaba yung threshold to convict Inday. Meron kang 200, mabaya silipin ko para maging accurate tayo, it's about 238 congressmen and congresswomen yata. Tapos meron kang 13 senador. Tapos meron kang presidente na kumukumpas kung paanong patatahibikin ang political career ni Inday. Meron kang Quezon City RTC na dumidinig sa kanyang criminal complaint laban kay Inday. Meron kang direktor ng NBI na nagpunta sa impeachment court kahit hindi naman sinabi na para umupo sa witness stand. Meron kang dating senador in the person of Trillanes na walang tigil sa kanyang pag-iingay, discrediting the vice president. Meron kang anti-Claire si Auntie Claire na walang tigil ang ginagawang pag-iingay laban kay Inday. So, parang X percentage of the government versus a single person. Ha? Versus a single person. Na, naalala nyo nung humarap si Inday sa Committee on Justice sa Senado, sa Kongreso? Di ba tapatan yung kadlang upuan? Punong-puno. Yung si ano pang chairman, chairperson ng committee noon, Committee on Justice. Anong pangalan nito? Si Kimbo. So punong-puno yung counterpart ni Inday, tapos dun sa kabilang bahagi ng lamesa, mag-isa lang si Inday. So that alone, eh talagang masasabi natin na merong aksyon na ginagawa para pigilan si Inday na makaupo sa 2028. Ang tanong ko, gaano ba ka-powerful si Inday? Sige nga, tulungan nyo nga ako para katakutan. How powerful is the Vice President for these individuals and groups? No? E magkaroon po ng takot sa kanya. Meron akong mga narinig na mga mamamahayag na nagsabi kapag ka nanalo daw si Inday bilang presidente sa 2028, elilikas na po silang magpapamilya. Si Victoria, sinabi niya rin yan. Pero ito, mga mamamahayag, ha? Mga reporters, announcers ang nagsabi na kapag ka nanalo daw po si Inday sa 2028, eh magiging ibang bayan, magiging ibang bansa na sila at hindi sila babalik ng Pilipinas hanggat si Inday yung nakaupo. Bakit? Ano ba ito, mga bayad kayo? Bakit kayo takot na takot kay Inday? Ano ba nakakatakot kay Inday? Ha? Ano ba nakakatakot kay Inday? Ma'am Angel, hindi ba ilang beses nating inimbitahan nga itong si Inday eh? Si Inday, ha? Si Inday mismo na Vice President. Sinubukan nating imbitahan dito sa Palatong Tunan through Attorney Michael Poa nung sila'y nasa DepEd pa. Ang haba lang ng pila sa interview, eh alam po naman ninyo, eh maliit na broadcaster lang si Johnny Gomez, hindi napapansin. Yung iba talagang totally hindi pinapansin. Yung iba nga ini-ignore na si Johnny G, ayaw nang pansinin. I don't know, baka hindi nila gusto yung arrive ni Johnny Gomez. Pero ano ba nakakatakot kay Inday in the first place? Sige nga. Meron ba nakakatakot dun sa Ali? Ha? Meron ba nakakatakot sa Ali? Sige. Kwentuhan niyo ako. 0917-751-3804. 0917-751-3804. Doon sa mga nakatunghay sa YouTube, katulad ni at Francisco-Y3W9S. Marcos, resign now. Bagsak ang rating mo. Delikadesa naman. Sabi pa ni at Francisco-Y3W9S, solid Duterte pa rin kami. Binabasa ko po yung sinasabi ng ating mga kabayan, ha? At Francisco-Y3W9S, wag pabuyin ang saligang batas. Ayun, sandali, ha? Si at Honorato Gadi dash Z6V. Good morning, Idol. Takot sila kasi ang mga Duterte may isang salita. Kapag ka sinabi nila, hindi na nila binabawi, gagawin nila. Kaya yung mga nabigyan ng maleta, natatakot sila dahil siguradong bagsak sa kulungan. Okay, salamat po ng baigi at marami. Tingnan natin, hintayin po natin yung ibang mga ano, information coming from our televiewers. Okay? Teka lang ha, dito sa ating text line. Sir Johnny, long time ago, sinabi ko na sa programa mo regarding Lito Lapid. His records regarding impeachment, laging guilty ang verdict niya. Sabi po ni Boss Totoy Mola. Pero ako may nakikita akong ano eh. May nakikita akong ibang kamay na come ano ha, come reckoning day. Come judgment day. May nakikita akong ibang kamay na gagalaw. Ibang kamay na gagalaw. At iba yung magiging tugon ni Lito Lapid. It's either mag-abstain or mag-no. Ang aking tingin ha kay Lito Lapid. Simula't simula pa eh, sinabi ko na na swing vote itong si Lito Lapid. Tingnan natin. Tingnan natin kung sino yung mas nakaka kita ng pattern at mas nakakakita ng mga pwedeng gawin come judgment day nito mga senator judges. Pero sabi ko nga sa inyo, if we are going to factor in the pressure, the political pressure pagdating kay Lito Lapid, eh mga ano po eh, mga ano tawag dito? Mga Pineda yung nakikita kong gagalaw sa Pampanga. And through the bulong ni GMA, na known supporter ni Inday, eh baka mag-iba ang ihip ng hangin. Come Judgment Day, kung si Lito Lapid po yung ating pag-uusapan. Ayan. Year 2023, dagdag pa ni Boss Totoy Mola. Preparation for the declaration of silent martial law without firing a single bullet. Oo nga eh, tama. Wala pong pala na lumabas dun sa mga baril. Maleta ang... Maleta na po yung ginamit. Maleta tsaka yung government position katapat ng Pinklawan, Dilawan, NPA, ano pa? In addition, dun doon po sa term extension din. Ibig sabihin dun sa ano, changing of the constitution. Alright, thank you Idol, si Boss Totoy Mola. Okay, balikan ko lang yung ating mga kababayan sandali na nagbibigay ng kanilang mga komento naman dito sa Facebook. Ha? Pamaya-maya yung ano, pamaya-maya yung mga nag-DM at nag-PM. Sandali lang po. Okay. Tinang ko lang. Busmer Hikomo at yung ating Filipino community. Magandang morning ha. Magandang morning po. Diyan rin sa Hong Kong. Si Ma'am Shirley Ang, nakikinig, nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Si Ma'am Teresita Cruz Agiling mula sa Davao, nakikinig at nanonood. BBM Law, mabanggit ko lang, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Aha. B for end equals bend. B plus end pala. Bend, bend by majority. Aha, bend, bend by the majority. Yung sinasabi ni ano, ni Architect Angelito Castillo Pilias. Tama lang Idol na i-boycott ng Minoria at no by Escudero kasi sila may mga utak at alam nila ang consequences because what happened last Wednesday was illegal. Yun daw pong voting threshold, sabi ni Architect Angelito. Okay, manipulating the threshold illegally. Threshold up. Oh, yan. Ba, may mga kinukoin na mga salita si Architect eh. Threshold up ang tawag niya. Boss Idol, Ryan Llanete, magandang morning. Nasa ang lupalop ka ngayon, Idol. Huh? Yung ating pambansang lagalag na si Boss Ryan Llanete, magandang umaga po sa inyo. Inday Sara is the immovable force that supported, who supported, ah, okay. Inday Sara is the immovable force that supported by the supermajority of the Filipinos. Kaya mahirap daw matibag, sabi ni architect. Okay. Si VP wala daw pong attack dog. O hindi ba nag-a-apply pa si Rowena Guanzon nung araw? Hindi niya kinuha. Nag-a-apply si Rowena Guanzon para maging tagapagsalita ni Inday. Pero hindi kinuha dahil satisfied naman si Inday dun sa performance ni Michael Poa. Okay. No attack dog. Wala rin daw pong mouth piece. Whenever she opens her mouth, boom! Sapog daw po yung administration. Okay. Wala. Okay. Teka muna ha. Tingnan ko lang yung sinasabi ng ilang pa nating kababayan. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, ako ay hindi daw po siya nagpapanggap na bingi at pipi. Nagpapanggap lang daw siya na maganda ang haba ng hair. Natanggal tuloy yung aking earpiece ang haba ng hair. No? Ang haba ng hair ni Ma'am Shirley Uyang, hindi daw po siya nagpapanggap ng bingi at pipi. Nagpapanggap lang ng maganda. Eh, sandiyan naman pong maganda. Itong ating Ma'am Shirley Uyang. Boss Mayor Hicomo, takot sila dahil alam nila na hindi mababayaran si VP Sara. Thank you. Ma'am Kimura Dolores, happy weekend at salamat po Sir Johnny Gomez. Salamat din po. Yung timbangan, pinalitan na ng timbangan sa palengke, may daya daw. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, ganito tayo kahapon eh, nung magsimula tayong gurgurin. Sana huwag tayong gurgurin ngayon, ha? Ma'am Kimura Dolores, grabe ang BBM administration. Pinababoy ang batas at majority talaga ang sinusunod ng mga barabas. Ayan. Sabi ni Ads, good morning ho sa inyo, JGL. Naroon ho si Lady Justice sa EDSA. Papuntang White Plains ba? Parang nagpaparamdam si Ads. Thank you, Idol. Thank you so much. Always watching daw po si Ma'am Mercy Fernandez Narciso. And thanks God it's Friday. Salamat po ng maigi at marami. Very powerful at versatile. She can be hilarious, cool, serious, feisty, and kind and good, sabi po ni ni Boss Rick Oracion. Nabili na daw po yung whaling scale. Nabali na rin daw po yung espada ni Madam Justice. Nakalulungkot, no, yung pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Pilay na rin daw po yung timbangan, sabi ni Ma'am Ena Gray. Kayo na magbasa, para daw pong si meron pinang tutungkulan si Ma'am Ena. At sira na daw po yung timbangan. Selective justice. Mabigat po yung mabigat yung pakiwari ng ating mga kababayang Pilipino dito sa na-experience, nangyayari sa atin sa kasalukuyang panahon. Higit na nakalulungkot dahil we were led to believe in 2022 na magkakaroon po ng isang basigla at maayos na pamamalakan with the team up ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara. Dahil all the while, ang pakiramdam ako personally, ang pakiramdam po, natuto si Bongbong Marcos dun sa karanasan ng kanyang pamilya. When the family was thrown out of power, sinipa, papunta ng Hawaii sa Amerika. Nakita natin noon na this is the right opportunity for Bongbong Marcos to somehow correct yung pong mga naiwang kwento patungkol sa kanyang ama. Eh kahit ilang ulit po na baluktutin ang batas sa pamamagitan ng acquittal doon sa kaso ni Imelda, doon sa mga tagong pera, doon sa hindi pagbabayad ng tax, doon sa lupa sa lawag na pinagtatalo-talunan. Akala natin natuto na, and from the experience and from their experience as a family and Bongbong Marcos as an individual na lumaki, nagkaisip na binabash yung kanyang pamilya. Akala ko noon, eh, magkakaroon po ng katuparan yung pangarap ng ating mga kababayang Pilipino na they voted for Bongbong Marcos because they saw a knight in shining armor. Pero hindi nga nagtagal eh. Hindi nagtagal yung honeymoon period between Bongbong Marcos and Inday. Ako ay kept saying na kahit papano bumilib ako kay Bongbong in one of the campaigns. Doon siya po ang naunang tinawag sa entablado, kumaway-kaway doon sa mga sa audience. At nakita niya sa likod si Inday Sara. What Bongbong Marcos did touched my emotions. Totoo ito, ha? Totoong kwento. Tumalikod si Bongbong sa audience, naglakad patungo kay Inday, kinuha yung kamay ni Inday Sara, dinala sa entablado, at sabay silang nagtaas na. That scene in one of the campaigns ng Uniteam, hindi ko makalimutan eh dahil it was a very touching experience to see an incoming president sa pangalan ni Bongbong Marcos na puro scar. What is scar in Tagal? Puro ano ba tawag sa scar sa Tagalog? Anyway, puro scar. Yung kanyang imahe at yung kanyang apelyido. Pero because of the influence of Inday and coming from the legacy ni Digong Peklat, thank you Idol Ayet, coming from the legacy of Digong, o hindi kasama sa picture si Digong kasi alam naman natin na ayaw talaga ni Digong. That scene, akala ko talaga magkakaroon ng magandang business relationship, magandang political relationship si Bongbong at si Inday. And tayo as Filipinos umasa na ito yung perfect match. Match made in heaven. Masa tayo nun eh. Pero bukod dun sa impeachment kay Inday, pagbaliwala kay Inday, at yung mga kasong kinakaharap ni Inday, every time na nagsasalita si Bongbong Marcos, lalo na pagdating dun sa kanyang State of the Nation address, at wala siyang ginawa kundi mangako, pangako after pangako after pangako. At walang accomplishment. Kasi in theory, kapag ka nagsalita ka sa State of the Nation address, ibinabalita mo sa ating mga kababayang Pilipino kung anong estado meron ng bansa. Pero yung estado ng bansa, doon sa unang State of the Nation address, we were very, very hopeful. Uy, alam ni Presidente yung problema ng bansa. Oh. Ha? Alam ni Presidente ni Pangulo yung problema ng bansa. Dinitalye yung kanyang mga plano. Pero pagdating ng ikalawang zona, yung pa rin yung dating problema, nadagdagan pa. Pinangakuan na naman tayo ng bago. Eh, umabot na po tayo sa panglimang zona. Puro pangako yung ating natanggap. At wala naman tayong nakikitang accomplishment. Kaya nga ba, babalik na naman tayo dun sa lumang kasabihan. Pinangakuan ka na nga eh. Umaasa ka pa bang tuto pa rin? Magbabalik pang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalam.
4: Radyo Bandido News Flash Report.
6: Binusisi ng gusto ni Senadora Amy Marcos ang record ng isang nominee sa Judicial Bar Council o JBC nang siya ay humarap sa confirmation hearing ng Commission on Appointment. Partikular na tinutukan itong si Senator Amy ang mga hindi dinidisclose ni Attorney Nesauro Hernandez Pirme ng kanyang kita mula sa iba't ibang universidad kung saan siya ay nagsilbing abogado. Maliban pa sa mga ari-arian nito at bahay na hindi nadeklara ng tama ang mga halaga nito sa kanyang salary noong taong 2023 at 2024, dagdag pa na may mga kamag-anak din ito sa gobyerno gaya ng kanyang may bahay na isang judge sa Quezon City RTC. Para kay Marcos, dapat ay inilahad-lahat ni Pirme ang kanyang mga kita at ari-arian at magtuma sa kanyang salen. Dahil hindi kontento ang senador sa paliwanag na ng appointee at kailangan niyang magsumite ng mga dagdag na record, kaya niya ito hinarang. Base nga sa rules ng CA, maaaring harangin ng isang member ng Commission on Appointment ang sinumang appointee ng Malacanang na humaharap sa confirmation. Ito na yung pangalawang pagkakataon na humarap si Pirme sa Commission on Appointment matapos na i-reappoint ni PBBM para sa apat na panibagong taong termino.
1: It was not clear in your SALN.
7: Yes.
1: At no point was it erased from the record or explained adequately. Further, there's a clear failure to disclose in your report. Your SALNs also do not reflect the professional fees that you received for representing schools like UP, JP, Jose Rizal University, and UST. You confirmed that you received professional fees as a lawyer.
6: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
5: Alright, last tura ng ating palatuntunan. Naku eh, samantalahin po natin habang hindi pa tayo ginugurgur. May mga balita muna tayong tatanggapin mula sa ating mga kabandido. Si Jojo Sikat nagbabalik sa kanyang report. Go ahead, Joe. Please come in.
6: Inaasahan na ng Senado na idudulog sa Korte Suprema ang naging botohan nila nitong Miyerkules kaugnay sa pagbabatayan ng 2/3 votes para sa conviction sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian matapos magahin ang petition for writ of preliminary injunction sa Korte Suprema si dating Executive Secretary Vic Rodriguez hinggil sa naging botohan at humihingi ng TRO laban sa impeachment trial. Sinabi ni Gatchalian na abangan nila ang magiging aksyon ng mga maestrado ng Supreme Court sa petisyon subalit ipinaalala ang naging pahayag ni dating Chief Justice Renato Puno ng impeachment court ay hindi under ng Supreme Court o ng judiciary. At pangalawa, ang trabaho niya ng impeachment court alinsunod sa Constitution ay maglitis at magdesisyon kaya't magpapatuloy niya ang pagdinig hanggang magbaba na sila ng hatol. Binanggit din ng Senate President ang naging pahayag ni dating Chief Justice Artemio Panganiban na maaari lang iakyat sa Korte Suprema ang madesisyon ng impeachment court kung mayroong grave abuse of discretion at iginit niyang binigyan din ni Panganiban ang salitang grave o malalang pag-aabuso kaya't mas mataas niya ang pamantayan sa pagdulog sa Korte Suprema. Samantala, sinabi ni Gatchalian na wala namang siyang naririnig na plano ng anim na miyembro ng Senate Minority Bloc na hindi na dumalo sa masusunod na pagdinig ng impeachment court. Ibinahagi ng Senate leader na maganda ngayon ang working relationship ng Senate Majority at Minority Bloc at katunayan ay nabibigyan ng prioridad din ang mga panukala ng mga miyembro ng minorya. Ako, si Jojo Sikat, na gulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Lipa tayo, Palasyo ng Malacanang. Handang-handa na si Chona Yu. Magandang morning, Chona. Please come in.
7: Pinirmahan na kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Si Veloso ay nahatulan ng kamatayan sa Indonesia matapos magpuslit ng illegal na droga. Sa ambush interview kay Pangulong Marcos sa Samar, kinumpirma nito na napagkalooban na si Veloso ng absolute pardon. Gayunman, hindi na tinukoy ng Pangulo kung kailan tuluyang makalalaya mula sa kulungan si Veloso. Taong 2010, nang maaresto ng Indonesian Authority si Veloso dahil sa drug trafficking, pero iginiit ni Veloso na wala siyang kasalanan. Taong 2024, nagpa siya ang pamahalaan ng Indonesia na ibigay na sa kustodiya ng Pilipinas si Veloso. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: At po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Palasyo ng Malacanang, mula kay Chona Yu, yung ating mga idol, Ma'am Mayet Villanueva, Boss Ferdinand Enriquez, mga nakikinig at nanonood. Salamat po ng maigi at marami. Tingnan nga natin kung merong mga pahabol pa bago ko lumipat dun sa ating text line. Mula po doon sa ating mga tropang JGL, si Ma'am Charito Cabrera Diana, nakita kong nagbigay ng kanyang komento. Teka muna ha. Okay. Naniniwala ako, Sir JGL, na talagang nag-invest ng trilyong piso para daw po mawala sa landas nila mga Duterte, especially in Daisara. Sabi ni Ma'am Charito Diana Cabrera Diana. Okay. VP's governance is non-negotiable, sabi ni Architect Angelito Castillo Villas. Aha, ayun, sabi pa ni Mabayet Villanueva, good morning. Namasyal po si Madam Justice sa Malacanang dahil nabigyan ng maleta. See? Dapat pinakikinggan at the people in government. Dapat sensitibo kayo dun sa nararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino. If the public keeps on saying na there are maletas involved every time na nagkakaroon po ng aksyon yung ating gobyerno, ang ating kongreso, ang ating senado. E nakikita po natin yung kawalan ng respeto sa administrasyon at sa sistema. And that should the government, the administration of Bongbong Marcos, dapat makaramdam kayo ng tanong sa inyong mga isipan, bakit nga ba? Bakit nga ba ganito yung pakiramdam ng ating mga kababayan Pilipino? Eh, alam po ninyo, napakasimple nung sagot. Number one, masyado po ninyong inuuna yung isyong political. To the point na yung pong mga prioridad ng mga programa at proyekto na sana'y ikauunlad ng buhay ng ating mga kababayan Pilipino. Eh, tila pikit mata po ninyong kinakalimutan. Tila pikit mata po ninyong kinakalimutan. And you know, the presence of these attack dogs. Attack tuloy, you know, parang attack na mga aso talaga eh. The presence of attack dogs. Na kapag merong narinig na balita ang kritisismo, eh, always present para magagat. Hindi po dapat ganun ang tugon. Hindi po dapat ganun ang tugon. The government, katulad ng aking sinasabi, sino ba gobyerno? Ang taong gobyerno eh. Tayo. Yung mga nakikinig at nanonood dito sa palatuntunan, you form. Tayo po ang bumubuo. Not those in power. Hindi. Ang tao ang gobyerno. Ang tao ang gobyerno. Kasi tayo po yung may poder na panghimasukan sa totoo lang. yung pong mga tiwaling gawi ng mga tao sa gobyerno by way of an election. Dahil tayo po, nasa democratic country tayo, we remain being subjected to democratic rules. Hindi ba? So tayo po, dapat ang nagpapasya kung sino yung gusto nating maging leader, kung sino yung gusto nating maluklok sa pinakamataas na kapangyarihan hanggang sa pinakamaliit o mababang unit ng ating lipunan. Kaya lang kahit tayo yung gobyerno, somewhere along the way, eh tayo po yung nabubudol ng mga politiko. Tayo po ay nabubudol nitong mga politiko na ito. Dahil dun sa kanilang mga pangako, dahil dun sa kanilang mga proyekto, di umano, kapag sila ay nanalo, at dahil dun sa kanilang matatamis na mga salita. Pero huwag po natin kalimutan, yung sabi kanina ng ating kabayan, mamamatay na lang daw po tayong gumangaw-ngaw. Ako ay beg to disagree. Sabi ko nga, mas gugustuhin ko pang mamatay ng may dangan kaysa manatiling tahimik at nagbubulag-bulagan. Kaysa manatiling tahimik at nagbubulag-bulagan o kaya yung Pilipino walang pakialam. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng may paninindigan. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lumalaban. Inuulit ko, I am not pro-digong. I am not pro-inday. Hindi po ako DDS. At hindi ako Duterte. Dahil kung ako po ay bayaran, sa dami ba naman ang mga kinuwento ko sa inyo, mga totoong pangyayari sa buhay ko, dapat nalagpasan ko na yan lahat. Ha? Eh hanggang ngayon, eh naghahanap pa tayo ng tutulong para sa pambayad dun sa nagastos sa ospital nung nanay kong namatay. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha yung death certificate. Bakit ika nyo? Laki pa ng kulang. Pero I will not use the program to lapit sa politiko, manghingi ng financial support. Bakit ika nyo? Kasi kapag ginawa ko yan, I will be digging my own grave. Huhukayin ko yung sarili kong libingan. Dahil humingi ka ng tulong sa halagang piso, kinakailangan mong ibalik sa halagang 1,000. Ganyan mo yung style ng mga politiko. Kapag ka lumapit ka at humingi ka ng tulong, many of our politicians, eh kapag anong tawag dyan, bumawi, ha? May breaking news. Sige, ano yung breaking news? Teka muna, ha? May binabanggit po yung ating ano. Sinabi ko na ito nung nakaraan pa eh. Pero sige, pagbigyan po natin yung balita ni Chona Yu mula sa Palasyo ng Balacanang. Chona, muli isang magandang umaga sa iyo at sampalin mo kami ng balita na yan. Go ahead, Chona, please come in.
7: Hindi natuloy ang eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Nobyembre. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326. Sa ilalim ng bagong batas, isasagawa ang susunod na barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre 2028. Nakatakda rin o nagtatakda rin ito ng 5 taong termino para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Pakiusap ni Pangulong Marcos sa mga kasalukuyang opisyal, gamitin ang panahong ito upang mas pagbutihin ang serbisyo, tapusin ang mga nasimulang programa at mas tutukan ang pangangailangan ng bawat komunidad, pamilya at kabataan. Hindi anya ito dagdag na panahon sa pwesto, kundi dagdag na panahon ito ng pananagutan sa taong bayan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Chona Yu. So, ano yung mga, ha? Andang handa daw yung Comelec, eh, di ba? Tapos yung mga

to expect these public officials, kahit pa sabihin natin itong barangay at eskin, to perform their duty. Ay, talaga naman. Meron daw po tayong texter. Thank you, Idol Aye. Doon sa kanilang lugar, ano ito? May namumudmud na. Ano ba yung ipinamumudmud, Idol Aye? Pakitanong mo nga. Ano po ba yung ipinamumudmud? Ay, nakikinig pala ngayon, no? Yung texter. Ano po yung ipinamumudmud dyan sa inyong lugar? Pulietos. Ito ba yung picture ng kandidato? O namumudmud ng pera? How can we expect itong mga barangay, kagawad, hindi ko naman nila lahat, SK, to perform their duties religiously, effectively, efficiently, eh gagamitin lang po kayo sa eleksyon eh, sa 2028. Magsisimula yan sa 2027. So, when we talk about extending the term, lowering the threshold, ganito dapat yung ginagawa. Naghahain ng panukala. Naghahain ng panukala. Hindi ba? Hindi yung kayo-kayo lang yung makikialam. Dahil batas yung inyong kinukontrol. Batas po eh. Nakasulat eh. Nakasulat dun sa Constitution. About the threshold. Naiintindihan ko rin, hindi naman po ako tan-GA, hindi naman ako bangbang, hindi naman ako GAGO, na ang composition ng Senado ngayon, those actively participating, ay dalawang. Naiintindihan po namin yan. Naiintindihan po namin na dalawang po ang mga senador who are actively participating. Pero naitanong po ba ninyo kung bakit yung apat ay hindi nakapagpa-participate? At bakit puro taga-minorya yung pong nagkakaroon ng kaso? Naitanong nyo na rin ba kung bakit biglang nanhusaw yung reklamo laban kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva? Bakit biglang nawala sa picture yung pong mga kaso na inginunguso laban sa kanila? Bakit si Barcoleta ay nakakulong kahit pa sinabi ng Commission on Elections na absuelto na sa kanila si Barcoleta? Sinabi nung isang DOJ witness na never na na-establish na nakipagpulong si Barcoleta dun po sa mga nagbigay ng donasyon at never na-establish na nahawakan ni Barcoleta personally. Bakit patuloy pa rin na nakakulong si Barcoleta? Anong pagkakaiba ni Jinggoy Estrada kay Bong Revilla? Bakit si Bong Revilla nakakalaya ngayon sa pamamagitan ng piyansa? Bakit si Jinggoy Estrada nananatili? Of course, meron kayong mga katugunan at meron kayong mga excuses ng pagkakaiba ng dalawang kaso between Bong Revilla and Jinggoy Estrada. Bakit ba si Loren Ligarda tumakbo ng Europa at nagtatago dun sa tinatawag na medical leave? Bakit nga ba? Nagsimula lang naman yung problema ni Loren Ligarda nung pakialaman yung pong issue patungkol dun sa pagsasalita ng kanyang anak na si Leandro Leviste. Pinulatlat yung kunwaring mga kaso laban kay Leandro Leviste patungkol dun sa solar ng bayan. Bakit ngayon lang? Why is timing important in the discussion of the impeachment proceedings? Bakit? Bakit ba si Baton de la Rosa nagtatago? Bakit hindi ba pwedeng harapin ni Baton de la Rosa yung reklamo laban sa kanya
sa ating lupa.

local courts. Bakit kailangang ibigay wholeheartedly? Parang yung ginawa kay Digo dyan sa The Hague, sa Netherlands. Bakit nga ba? Sana yung 13 senador, mapag-isip po ninyo na ang buhay ay gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Wala pong forever. So kung ano man yung nangyayari at nararamdaman itong 4 na senador na yun, might also happen kanino ba doon sa 13? Sabi ko nga sa inyo, humingi kayo ng piso or bigyan kayo ng piso ng kung sino bang amo ninyo. Kapag ka naningil yan, 1,000. Sana meron kayong 1,000 na maibabalik doon sa inyong amo. E paano kung wala na kayo sa pwesto? It is always the people and the public ang magbibigay ng pagkakataon sa sino bang politiko na makaupo sa pwesto. Eh, huwag niyo pong samantalahin yung pagkakataon na yung ilan sa mga kababayan natin ay tahimik na nagmamasindang. Huwag po ninyong samantalahin ang katahimikan ng nakakarami. Otherwise, meron po tayong eleksyon na darating sa 2028. Baka dun sa mga seeking a re-election, hindi na po kayo makaulit. While there are some individuals hoping and longing, dali lang ha,

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang maalab, ngunit mapayapa, at mabiyayang araw po ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao na nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ang palatuntunang pulso ng sambayanan ay palatuntunan po ninyo. Palatuntunan natin lahat, kaya malaya kayo na makapagbibigay ng inyong mga opinion, reaksyon sa pamagitan po ng inyong mga comment. At yan po ay sasabihin mamaya ni Dom Pepot, ha? Pagkatapos na aming pong paalala. Pero hindi po nating nakakalimutan ang ating mga kababayang OFWs man o hindi. Mga OFWs na nagpapanatili na tumatakbo buhay ang ating ekonomiya sa pamagitan ng kanilang mga remittances. Kaya kami po ay bumabati sa inyo kasama ang aming mataos na panalangin na sana kayong lahat, kasama na po ang mga ka-senior citizen na nawain nasa mabuting kalagayan at kalusugan. At siyempre, kapag kalusugan po ang pinag-uusapan, huwag kalilimutan ang pagkain ng itlog. Sa mga senior citizen, dahan-dahan po ang pagsubo ng itlog. Inuulit ko ho, itlog at hindi bitlog. Ayan, mga kaibigan, baka maikala ninyo ang sinasabi ko ay bitlog. Iba ho yun. Bitlog. You know, ay tawag natin sa mga itlog ng ating mga kalalakihan. Di naman mga asawa lang may itlog eh. Kalalakihan po ang may itlog. Kung may itlog. Kasi may mga itlog o betlog na urong, mga kaibigan. Yung matatakutin, ha? Madaling umurong ang kanilang mga itlog. Dom Pepot, urong ba? O sumusulong ang itlog na yung isinusubo o isinusubo sa'yo ng yung may bahay? Puro ano yan? Puro sugod, mga kapatid.
3: Itlog.
1: Puro tawa nun tayo. Bagamat, malungkot po kami. Malungkot po kami.
3: Mm.
1: Dahil pinangalanan na ang 13 Judas.
3: Mm.
1: At may idadagdag pa daw na Judas. Ha? Alam naman natin na maging yung panahon ng ni Noynoy Aquino, ito po yung 16 na beses na nagpabalik-balik sa China at pagkatapos nagkaroon tayo ng senaryo na stand up at nang umatras ang ating barko, bigla napunta na lamang sa China ang Scarborough Shoal at agad nagtayo ng istruktura para tuluyan na nilang maangkin. So, Don Pepot.
4: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
1: So, kumain ka na ba o nakahanda ng iyong mga itlog?
4: Handa na po. Handa-handa.
1: Nilaga mo bang mabuti o softboiled?
4: Malasado.
1: Yan. Okay, mga kaibigan. Total, bumati na po kasi Biyernes po ngayon. Mm. Sabi nga, thanks, it's Friday.
4: Yes, sapagkat
1: hanggang ngayon, ang ating pampanalangin sa ating bansa ay isang mapayapa at maulat na bansa.
4: Amen.
1: Ngunit, tila may mga hadlang po para ang ating bansa ay tuluyang maging mapayapa, Don Pepot, at maging maunlad.
4: Yes.
1: Sapagkat ngayon, lumalabas na tila whether or like ng ating Supreme Court kung ano man ang maging desisyon ng ating Korte Suprema kung ipahinto ang impeachment trial laban sa ating Vice President Sara Duterte ay mukhang tila di umano. Tila na may di umano pa ha. Sapagkat di tayo nakakasiguro na baka hanggang sa press release lamang ha. Hindi raw nila ihihinto ang impeachment trial labang sa ating Vice President Sara Duterte. So, ang ibig sabihin, gasmati sila kaysa sa ating Supreme Court. Handa nilang gawin ng lahat para iligtas ang kanilang mga sarili. Dahil na maaaring nababanag na nila na kung manalo ang ating Vice President Sara Duterte, bagamat hindi siya ang kikilos, diba? Sinabi naman niya,
4: sinabi niya.
1: Na Vice President niya, ha?
4: Yes.
1: Ang maaaring kumilos para usigin ang mga traidor at Judas na tinatawag ng ating mga kababayang 13 Judas. Damintato ba Judas? Ha? Sa kasaysayan, Teresi Judas, ano? Yan. At, alam na ng taong bayan eh. Kung sino yung mga Judas.
4: Judas.
1: Na handang talikuran, handang hindi sundin, kung ano man ang magiging utos o desisyon ng ating Korte Suprema. Sapagkat, sinasabi nga, na ang trial o pagdinig sa impeachment laban sa mga impeachment official ay sole discretion o nasa pagpapasya ng tanging Senado. Pero kapag natapos na ang impeachment at kung anuman ang kalabasan at idulog ito sa Korte Suprema, di ba? Kung hindi sang-ayon o maaring may mga mali sa proseso ng impeachment trial ay pwedeng idulog sa ating Korte Suprema na sinasabi katulad po nitong ginawa ng 13 Judas sa na sa gitna ng pagdinig ay nagbutuhan sila, di ba? Binago nila ang ruling, nagbutuhan sila at nanalo yung 13 Judas. Dahil 13 sila na ang katwiran po na ang nagpanukala ay ito pong si Erich Sylvester o Senator Erwin Tulpo. Dahil sa hindi lamang daw dahil sa hindi dumadalo sa mga pagdinig ang iba nilang mga kasama. Kaya tumayo yung Camille Villar, alam mo, medyo naantig ang puso ko eh. At napaluha din si Camille Villar eh. Ha? Dahil sa mga sinasabing mga paratang na hindi pa naman convicted.
4: Yes.
1: Yung mga kasama nila na may ibabanday lang kung bakit hindi makadalo, gustuhin man dumalo. tulad ni Bato. Nung una, tumakas si... Talagang pumasok si Bato. Bato, nahinabol pa nga siya, di ba? Para lamang makaboto. Ha? At nagtago dahil sinabi na may warrant of arrest ang ICC para kay Bato. Ha? Si Senator Marcoleta kinasuhan, pinakulong. Ha? Dahil sa campaign donation na nakikita natin, wala naman dahilan para kasuhan ng plunder. Ha? Pero kinasuhan ng plunder. Si Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada, nakakulong. Kaso, plunder pa rin. Ha? Si Senator Lawrence Ndegarda, apat sila ay nasa ibang bansa para magpagamot o nasa medical leave. Naka-medical leave. No?
4: Yes.
1: So, ang natitira na lang sa kanila ay tila walo. Walo. Oh, nagbutuhan sila, natural. Siyempre, mananalo sila. Dahil, ano sila, majority na sila. Ha? Pero sinasabi nga, itong mga Tresi Judas na sina Senador Tito Soto, hindi ako nagsasabi ng sila ay Tresi Judas, ha? Don Pepot, baka... Ang may sabi, at yan ay sa mga komento na nabasa natin sa social media. Mga netizens. Ay sina Tito Soto, si Pampilo Lacson, JB Ejercito, na dati ay good boy, ako, ay ngayon ay bad boy na po. Mga kaibigan, ha? Madaling magsipagpalit eh. Parang nagbibihis lang ng mga damit. Ha? Si Kiko Pangilinan. Si Risa Hontiveros. Erwin Tulpo. Si Mr. Silent. Lito Lapid. Alam niyo po, yung tahimik, yun ang mapanganib. Diba may issue rin ito? Yung anak niya. Diba? Na nasangkot sa pagtila pagpapaalis ng mga dayuhan.
4: Yes.
1: Diba?
4: Mm-hmm.
1: Nasa immigration eh.
4: Yes.
1: Oh, yan. Si Mig Subiri. Alam mo, laki ng tiwala ko dito kay Mig Subiri. Kung natatandaan itong si Mig Subiri, kasama pa siya dun sa ano ba yun, yung sa mga apat sila sa kongreso.
4: Ano yung
1: Spice Boys.
4: Spice Boys.
1: Spice Boys. Ah. Mm-hmm. Eh ngayon, talagang spice na siya. Ha? Na sinasabi, nilagdaan na ng ating Pangulo, yung espionage ba?
4: Ganit sa nilagdaan yan.
1: Si Bam Aquino. Si Rapi Tulpo. Itong si Senate President Kuno, dahil question mark pa, dahil meron tila idinulog na question ang minority dahil sa pagiging Senate President nitong si Senator Win Gatchelian. Yan. Dahil nang sila ay magbutuhan, wala pa silang, hindi pa sila majority dahil 12 lamang sila. Talagang handa nilang labagin ang batas, ano ha? Wala silang pakundangan, wala silang pangini dahil ba hawak nila ang bit, di ba?
4: Yes.
1: Dahil hawak ninyo ang bit, ang hindi malaman na ayan ba ay bitlog o hawak ninyo ang kapangyarihan. Di ba?
4: Yes.
1: Kaya ang lalakas ng inyong loob. Dahil alam ninyo na kapag hindi na-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, tatakbo ito sa pagkapangulo ng ating Republika ng Pilipinas at maaring itong Tresi Judas kasama na ha, yung sinasabi nilang star witness dahil malaki ang paniwala ko ha, na maging dito sa ICC ay ito ay ito ang namamagitna eh ha, siya yung parang pinakalink ng mga oposisyon, mga makakaliwa ha, na nagsasama-sama ah, para lamang pabagsakin ang Vice President Sara Duterte. So, nabasa ko na yung pangalan, ng 13 mga tinuturing ng taong bayan o ng netizen na 13 Judas. Ulitin ko ba, Don Pepot, baka makalimutan ninyo. Kumuha na kayo ng lapis at papel. Uulitin ko po. Dito, Soto, ito yung mga senador ha, na bumoto ng yes. Hindi pa ito yung final na botohan.
4: Sa pagpapalit ng ano, threshold.
1: Oo, para po ito sa pagpapalit ng threshold ng boto. Ha, sa 16, sa gusto nilang bilang na para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte.
4: Ato, kasi na lang ngayon.
1: Sabi, Tito Soto, Pampilo Lacson, ito talagang destroyer ito, hanap ng mga butas eh. Persia, ang daming butas na dapat ay pagtakpan, ha? JB Ejercito, nagbait-baitan ka. Good boy. Eh ngayon, bad boy ka na, ha? Kiko Pangilinan, Risa Honteveros, Erwin Tulpo, Lito Lapid, Mix Sobiri, nakukuha nyo ba? Joel Villanueva, Pam Aquino, Rapi Tulpo, at Sherwin Gatchelian. At yan ay inaasahan na ng mga netizen na boboto para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Dahil pangitan na eh. Maging sa impeachment trial, sila yung mga nagdidiin ha, sa ating Vice President Sara Duterte. At mga meron pang mga komento, di ba? Sa kanilang mga pagbibigay ng mga pahayag. Yan. Kaya hindi pa sinabihan na ng ating presiding officer, Chief Escudero, na iwasan, di ba, yung pagkukomentaryo o pagsasalita ng tila, ha? Wala naman sa hulog. Sapagkat gusto nila maitanim sa isip ng taong bayan, makondisyon ng isip ng taong bayan sa kanilang mga paratang. Ha? Kaya sinasabi nila, yung mga paratang nila, katulad ng tinatawag ng mga ill-gotten wealth ba yan?
4: Opo, yan.
1: Yung mga
4: unexplained wealth.
1: Unexplained wealth. Yung great threat. Na puro wala naman silang maipakita na ebidensya sa kanilang mga paratang na hanggang ngayon. Pang ilan na ba? Pang 24. O 29 na ba lang pagdinig. Pero hanggang ngayon, wala pa silang nabibingwit na mga ebidensya mula sa mga ipinaupo nila sa witness stand at maging sa mga ebidensya ang dapat ay hawak-hawak nila para maipresenta sa Senate Court.
4: Yes.
1: So, maliwanag na tila haka-haka, tila gawa-gawa, mga aligasyon o hearsay lamang ang mga paratang sa ating Vice President Sara Duterte. Pero habang idinidiin nila, habang kung ano-ano ang kanilang mga ginagawang paratang akusasyon, ay kung bakit lalong nakukuha ng ating Vice President ang suporta ng ating maraming mga kababayan na sa bawat lugar na kanyang puntahan, ay nakikita natin, Don Pepot, na dinudumog.
4: Dumog eh.
1: Samantalang ang ibang mga nasa mayorya o yung mga sinasabi nating nasa alyansa ng pagbabago na pinamumunuan ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., maging ang ating Pangulo ay tila iilan-ilan na lamang. O dahil sa mga may mga nagbuburong, sige, bumati kayo. Diba? Kailangan dumalo kayo. Pero si Sara Duterte, makikita mo talaga naman, napakarami pong tao ang sumusuporta na huwag nating kalilimutan na siya ay manalo, siya ang may pinakamalaking boto.
4: Yes.
1: Sa kasaysayan sapagkat nakakuha siya ng 32 milyong mahigit na boto. Samantalang ang ating 200. Pangulo, Natalo yan. Tumakbo sa pagka-vice presidente. Kaya halos tiklop tuhod ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos na pakiusap sa mga Duterte kay Vice President Sara Duterte para lamang sumama sa unity team at maging vice president ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Di ba?
4: Mm-hmm.
1: Pero ang masaklap, hindi pa nagtatagal eh. Di ba? Ang unity team.
4: Mas labang 10 taon yun eh.
1: Oo. At nagbigay ng 125 million na confidential and intelligence fund ang ating Pangulo mula rin sa kanyang confidential fund, di ba?
4: Mm.
1: Naging butas na yon, naging dahilan na yon.
4: Yes.
1: At sunod-sunod na ang kanilang mga ginawang akusasyon, aligasyon, mga pagbibintang sa pamagitan nitong mga ilan na mga yung sinasabing 90% ni Mayor Magalong, di ba?
4: Mm-hmm.
1: Na mga mambabatas na tira nagkakaisa dahil sila lahat halos ay nakakuha ng tila maletang naglalaman ng salapi, mga expanded envelope, mga paper bag na puno ng salapi. Yan po naman ang sinasabi ng mga dating sundalo na kinalalagyan ng pera na kanilang dinideliver o binibigay sa mga gustong tumanggap. Hindi naman natin sinasabi, may ayaw, may gusto eh, di ba?
4: Mm-hmm.
1: Pero yung mga naniniwala at nananalig sa Vice President, mukhang sila ang tila hindi nakatanggap. Parang identified nila eh,
4: mm-hmm,
1: kung sino-sino yung maka at hindi maka.
4: Mm-hmm.
1: Ayan, mga kaibigan.
4: Sila nagkakaalaman.
1: Kaya sila po ang nagkakaalaman. Pero ganun pa man, ang tila nakakabahala na desisyon na gagawin na 23+1. Ah, dahil meron pang darating na isa eh.
4: Mm-hmm.
1: Diba? Sinasabi mo na
4: para maging 14 sila.
1: Star witness daw. Eh, kahit kailan naman mag-witness yan. puro sablay.
4: Mm-hmm.
1: Eh nakita mo si ano, yung dalawang naging testigo nun. Si ano? Sino ba yung dalawang yung si... Nung sa ano, nung panahon ni Duterte, na sinasabi na taga, ha? Mas, at Maskanas, ano? Laskanas.
4: Maskanas.
1: Mato bato,
4: Laskanas. Mato bato,
1: itong si Don Pepot, mas matanda ako dito ng Dihamak, inaanak ko lang to eh. O tamo, nakakalimutan eh.
4: Laskanas, tsaka mato bato.
1: Ano na ako dyan, exempted dahil sa edad. Ha? Kita mo, maski sa parusa, exempted na. Diba?
4: Oo.
1: Inibuto doon ako sa'yo. Dahil ka si Bato-Bato o si Mato-Bato, Las Cañas, eh mga fake witness na sinasabi. O ngayon, siya mismo.
4: Siya na witness si... ngayon.
1: Ayun na kasi. Siguro, wala na siguro makuha. Ha? Kaya siya na ngayon mismo ang testigo. Eh, hindi ba yung sinabit nito na galing sa bangko?
4: Yung mga bank account.
1: Bank account. Di ba laban sa kay Pangulong Duterte?
4: Sa kay BP ng Quadcom.
1: Oo.
4: Tinanggi na AMLAC yun, galing sa kanila yun.
1: Kaya nga, di ba, sablay, fake. Eh ngayon, magpipresenta ka na naman. Sigurado ba na yung ipipresenta mo ay mga legal at tunay na mga ebidensya? Baka puro hirisay lang na naman ang iyong ikukwento. Eh, sawan-sawa na kami sa mga kwento mo na wala namang kwenta. Kwento ka ng kwento, wala namang kwenta. Gusto mo lang, yung exposure eh. O, nagbabalak ba ito, kumandidato? Di ba kumandidato ka sa Caloocan? O, lahat. Pati nga yung sementeryo pinuntahan mo eh. Na baka gusto mong bumoto? ginampanya mo yung sementeryo. Oh, di ba? Saan ka makakakita naman na patipatay kinakampanya? Ito lang. First in the history, patipatay gustong gisingin para iboto siya. Natatawa ko dyan. Talagang, oo, talagang asara ko dyan dahil nga sa mga pinaggagawa na ginugulo ang tabakuhan. Diba? So, yan pong 13 Judas plus 1. Meron tayong 14 plus 3. Dito naman, meron tayong 13 plus 1, mga kaibigan. Tatandaanin niya, kaya ako pinasusulat ko eh. Dahil ting magkakaroon po ng eleksyon, yan po ang lagi nating pinaalala sa ating mga kababayan. Bumoto kayo ng tama, bumoto kayo ng naayon sa inyong konsensya. Pero ngayon, kapag kayo ay binigyan, noong araw sinasabi ko eh, huwag niyong ipagbili ang inyong boto sapagkat ang ipinagbibili niyo ay ang inyong mga dangal. Pero ngayon, sa hirap ng buhay, Don Pepot, tanggapin ninyo ang mga ibibigay sa inyo na ayuda dahil yung pondo ng PhilHealth inalis at inilagay sa ayuda. So yan ay pera nating maliwanag. Kaya kapag binigyan kayo ng ayuda, tanggap lang kayo ng tanggap dahil yan po ay galing sa ating salapi. Mula sa ating buwis na ngayon ay tataas na naman ang tataas. Halos lahat naman ay tataasan, hindi lang sa transportasyon, hindi lang ang gasolina. Tumaas yata na magkano ang gasolina at sa susunod na linggo, humanda na naman kayo dahil nagpakarga ako ng gasolina. Dati nagpupultank ako, ngayon di na. Pultang ka ng pultang, ganun din ang suma total, di ba? Ngayon tataas na naman. Nagpakarga ako kahapon, 101
4: diesel.
1: Diesel, 101. O kaya, yung 100, yung 1,000 mong ipapakarga, dalawang kanto lang. Dahil lumalabas na tira 10 litro na lang yun eh. Yung dating 11, ngayon, tira 10 litro na lang.
4: Mas mura pa doon sa pinapakarga na, Tita Carmen. Dahil doon sa ibang gasoline station, mas mataas ang presyo.
1: Oo. Merong 104 eh. Oo, na nakikita ko. Pero sabi ko nga, wala kayang magagawa dahil tila wala rin magawa ang ating gobyerno at tila ang mga oligarkong negosyante, mga oil companies at ang ating gobyerno ay tila nagkakaisa. Diba? Dahil kung hindi, siyempre pipigilan yan ng ating Department of Energy, diba? Ng ating Pangulo. Pero tuloy-tuloy ang ligayan nila eh. Pero tayong mga mahihirap, tuloy-tuloy ang pagsubsob sa kamunoy ng kahirapan. Tuloy-tuloy po ang ating sakripisyo na habang hindi nawawala yung batong inilagay sa ating mga balikat. Baka gusto nila bundok na ilagay, hindi na bato eh.
4: Pasampasan ng taong bayan eh.
1: Pinapasan po natin lahat yan. Kaya nalulungkot ang inyong lingkod at maaaring si Don Pepot ay nalulungkot din dahil tila dumidilim ang ating kinabukasan. Kung wala po tayong gagawin, kung patuloy tayong magiging sunod-sunuran sa mga gusto at kapritso ng kasalukuyang administrasyon. Pero meron po tayong pag-uurat, ating papapasukin si
4: Romel
1: Madrigal sa kanyang ulat. Ano ba yung ulat nitong si Romel Madrigal? Sandali po, ayan. Ang sabi po ni Romel Madrigal, inilunsad mabilis, tama ba?
4: Dapo.
1: Na alert agarang aksyon sa school emergencies Pro 4A, pinalakas ang sistema ng pagtugon. Romel Madrigal, ibalita mo ano ba yung proper eh?
5: Mas mabilis na pag-uulat at pagtugon sa mga emergency sa paaralan ang layunin ng bagong Best School Alert and Rapid Response System na inilunsad ng Police Regional Office 4A sa Calabarzon.
6: Sa pamamagitan ng system, maaaring magpadala ng emergency alert ang mga paaralang may naka-install na alert button patungo sa police station na nakasasakop sa kanilang lugar na agad namang mamumonitor ng mga command center ng pulisya. Isinagawa ang opisyal na paglulunsad sa Camp Brigadier General Vicente Lim sa Calamba City sa Laguna na pinangunahan ni Police Brigadier General Dominic Bacay, Regional Director ng PROPORE, kasama mga kinatawan ng DepEd at iba pang ahensyang katuwang sa pagpapatupad ng programa. Ipinakita rin sa system demonstration at simulation exercise kung paano natatanggap ang emergency alert na sinusundan ng notification, coordination at pagpapadala ng responders sa lugar ng insidente. Layunin ang mekanismo na mabawasan ang oras sa pagitan ng pag-uulat ng emergency at pagdating ng kinakailangan tulong, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na police response. Binigyang diin ni Police Brigadier General Bacay na mahalaga ang pagtutulungan ng mga ahensya upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan at maprotektahan ang mga kabataan. Sa paglulunsad ng base system, layo ng PROPORE na higit pang mapalakas ang school safety, emergency communication at mabilis na pagtugon sa mga paaralan sa buong Calabarzon.
7: Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Thank you very much, Romel Madrigal. Isusunod naman natin, Dom Pepot. Si sino ba isusunod natin? Wala pa.
8: Wala pa po.
1: Oh, wala pa. Yan po, mga kaibigan, ano, kaya humanda po tayo kung sila ay naghahanda na para dabagin kung ano man ang magiging desisyon kung ipahintuman o hindi ay tuloy daw ang impeachment trial labang kay Vice President Sara Duterte na tila ba wala na silang sinisino. Hindi na nila sinusunod ang ating saligang batas. Yan lang kanilang ginawa na pagbubutuhan, ha, para sa
8: bagong ruling
1: yes, na pagboto, ha, yung threshold votes, yes, na kailangan po ay 16. Binago nila, inayon nila sa kanilang kagustuhan para sila po ang manaig. Mawala na ang bisa ang ating saligang batas. Hindi na sinunod nila na tila sila ay mas makapangyarihan pa sa ating saligang batas. Nilikha po ang saligang batas sa pamagitan ng tatlong, pwedeng lumikha ng saligang batas sa tatlong pamamaraan eh, CONAS.
8: Yes.
1: Yung initiative. People's Initiative. At
8: CONCON. Tsaka yung CONAS.
1: Oh, pero sinasabi nga natin na tira itong CONAS ay tira plano ng ating sinasabing di umano ay Pangulo, ha? Bongbong Marcos Jr. na kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte na opisyal nang nagsabi na siya ay tatakbo sa pagkapangulo ay tila di umano magsasagawa ng panibagong saligang batas. Ang 1987 Constitution na kanilang binaliwala kung kaya malakas pala ang loob dahil may plano di umano, ayon na rin po ito sa kanyang kapatid na nakikita natin talaga namang todo bira, ha? Dahil siya mismo ay nahihiya dahil siya rin ay isang Marcos at siyang nakiusap, ha, kay Vice President Sara Duterte, kaya hindi natin maialis na magalit ang kapatid na si Amy Marcos sapagkat hindi maganda ang ginawa sa mga Duterte. Yes. Bukod pa sa ipinalibing, ang hindi mailibing-libing sa ilang mga administrasyong nagdaan ay nanatili si dating Pangulong Marcos Sr. na hindi mailibing sa kanyang hiling na libingan ng mga bayani. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte na ipalibing sa libingan ng mga bayani at hindi pinakulong ang nakumbik na dating First Lady Imelda Marcos for humanitarian reasons sa kanyang edad. Hindi ito tinignan, di ba? At sa halip ay tila lalong dinudurog at hanggang ngayon ay gusto nilang tibagin. Ngunit hindi nila madurog, hindi nila matibag ang Vice President Sara Duterte at patuloy na lumalaban. At sabi nga, ay lalapit ang mga abogado ng depensa para idulog sa Korte Suprema ang mga question na kanilang idudulog. Yan ay itong sinasabi.
8: Ito sa due process.
1: Dapat sumunod sa due process. Yung pagboto nila. Paglalagay kay Senator Win Gatchalian.
8: Yes.
1: Naalala ko na naman yung tatay nito. Ha? Parang ano eh, parang pagka nabanggit mo eh, sabi nila eh, kung ano daw ang puno, siyang bunga, di ba? Pero kuminsan nagkakatotoo po yan, hindi lahat nagkakatotoo. Meron naman masamang puno pero nagkakaanak.
8: Mabuting bunga.
1: Eh nagkakabunga ng mabuting bunga, nagkakaanak ng mabuti. Pero merong iba sa kahihiyan ng mga anak, ang iba, sila na lang ang nagpapakamatay. Di ba? Dahil sa hiya. Pero itong mga ito, tila mga kapalmok. Aba, mayor pa sa Valenzuela. Nagkakalihim pa ngayon ng DSWD. Sobra ang lakas ng mga ito. Ha? Samantalang ang kanilang ama yung tinagurian sa panahon ito ng dating Pangulo Erap Estrada. Lahat ng mga ngayon mga oligarkong mga negosyante, di kaya ni sa panahon ni dating Pangulong Estrada. Lucio Lauco ng isang mga supermarket.
8: Supermarket store yan.
1: Yan, chain na yan, chain na.
8: Dami yan.
1: Halos sa lahat ng lugar na yan.
8: Yes.
1: Si Lucio Tan, na magaling sa Lucio Tan, pero pagdating kay dating Pangulong Duterte, hindi siya nakalusot, nagbayad siya 6 billion na mga hindi binayaran taxes, di ba? Yes. Yung pagtataas ng ng singil ng tubig. Di ba?
8: Yes.
1: Parang hanggang ngayon hindi yan natuloy na, ha?
8: Yung 3 billion na binawi nila ulit na nagalit si Pangulong Duterte.
1: Yan, si Pangilinan. Na sinasabi na ang puhunan ay galing sa Indonesia. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. No? At sumasahod daw ng 100 million. Diba? Besides the point na yan, dahil ang negosyo, negosyo. Pero, ang may tungkulin para pangalagaan, proteksyonan ang taong bayan ay ang ating Pangulo.
8: Yes.
1: Kasama ng kanyang mga gabinete. Diba? Na dapat ay pinoproteksyonan ang kapakanan at interes ng mamamayang Pilipino. Pero wala tayong nakikitang pagkilos. Di ba? Kaya patuloy ang pagtaas. Alam mo naman, pag nagtaas ang gasolina, tataas din ang mga lahat ng mga bilin, lahat ng singilin. Ha? Pero, ang questionable sa ating mga kaisipan, hindi naman tayo kumukuha eh. Doon sa sinasabi nilang may problema na Strait of Hormuz. Yung awayan ha, sa Iran.
8: Amerika,
1: ng Amerika.
8: Iran.
1: Tayo ay kumukuha sa Asian countries. Singapore.
8: Pwede mo kumuha dyan eh, pansamantala habang magulod.
1: Singapore meron sila eh, di ba? Yeah. Meron din naman tayong langis na bakit hindi nga mahukay-hukay na pinag-iinteresan ng China. Noon meron ng 60-40 ba yan?
8: Na pag-uusap.
1: Na pag-uusap pero naputol dahil bumaba na ang dating Pangulong Duterte.
8: Yes.
1: Bakit itinataas nila ng itinataas?
8: Linggo-linggo yan.
1: May epekto po yan eh, sa lahat ng bilin, sa lahat ng singilin, sa lahat ng presyo. Domino effect, mga kaibigan. Bakit walang magawa o walang ginagawa ang ating kasalukuyang administrasyon para kahit papano ay maibsan, mabawasan yung hirap na ating dinaranas? Utang ng utang ng utang ng utang man ninyo. Kami ang magbabayad, 10 ng aming mga anak at mga susunod na henerasyon, mga kaapu-apuhan. Yes. Swerte ka naman, Don Pepot.
8: Mm.
1: Wala ka pang apo. Eh ako, sandamakmak ko ang aking apo.
8: Mm.
1: Kaya patuloy tayong nakikipaglaban.
8: Yes.
1: Diba, dahil nga po,
8: future nila, nakataya rin.
1: Sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Eh pero, kung mananatili pong ganito, na wala tayong kibo, simula pa nung araw, hindi tayo kumikibo, ha? Eh kaya lang naman nangyari yung 1986 revolution kuno, diba?
8: Mm.
1: Eh dahil yan ay sa pagtutulong ng makakaliwa, mga dilawan, diba? Wala pang pink noon.
8: Mm.
1: Dilawan pa lang. At dyan lumabas yung tinatawag na mga loyalista na yumaong dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr.
8: Yes.
1: O ngayon, meron ng pinklawan, meron ng dilawan, merong kaliwa, may kanan.
8: Mm-hmm.
1: Di ba? Hindi natin alam na eh. Ha? Na para durugin lamang ang ating Vice President Sara Duterte. Inubos ka bang yaman ng bansa? Hanggang ngayon, inuubos pa rin. Sa walang kakwenta-kwentang impeachment trial dahil wala naman tayong napapatunayan hanggang ngayon sa kanilang mga bintang at mga aligasyon na hanggang ngayon ay pawang hearsay, nananatiling chismis dahil wala silang maipakita na mga ebidensya. O hanggang saan po ito, mga kaibigan? Hanggang saan nating kakayanin? Sumisigaw ang taong bayan, humihingi ng tulong sa ating Armed Forces of the Philippines, sa ating Philippine National Police, sapagkat sa kanilang pagsumpa at sumumpa sila sa kanilang mga tungkulin na pagsisilbihan, puproteksyonan kapakanan ng mamamayang Pilipino. Pero bakit tila ang kanilang pinoproteksyonan, ang tila kanilang pinagsisilbihan, ay tila iisang tao lamang? Maliwanag po ang sinasabi ng ating saligang batas, to serve and protect the Filipino people. At yan din ang sigaw ng mga retiradong sundalo na hindi nagugustuhan ang mga nangyayari sa ngayon sa ating politika.
8: Yes.
1: Hindi na pagtutuunan ng pansin ang mga karaingan ng taong bayan. Mga taong sumisigaw, humihingi ng tulong sa ating Armed Forces of the Philippines, sa ating PNP, hindi para magkudeta, hindi para magmartial law, di ba? Hindi para magkaroon tayo ng tinatawag na military junta. Humihingi lang ng tulong para sila ay proteksyonan at hindi sila bugbugin, di ba?
8: Hmm.
1: Na kailangan magkaroon sila ng tinatawag na hindi yung mga nagpuprotesta, nakikita naman natin eh, di ba? O kung paano nila pigilin, hinahambalos, tapos kinukulong.
8: Mm-hmm.
1: E kalayaan sa saligang batas sa magkaroon ng pagtitipon-tipon, basta ito ay sa isang mapayapang paraan sa pamagitan ng pagboboses o pagsasaboses ng kanilang mga hinaing. Pero bakit tila binabaliwala nila ang ating saligang batas dahil ba sa nakikita nila na ginagawa ng mga taong dapat ay siyang mga ehemplo ng pagsunod ng batas sapagkat sila ang lumilikha ng batas eh. Pero ngayon, yan ba ngayon ang susundin ng ating mga susunod na henerasyon na sinasabi nila hindi? Ito ay sa panahon lamang ni Vice President Sara Duterte at sa susunod, pwede na raw bumalik sa dati. Pwede ba ganon? Ano ba ito? Ketay pony? Pwede ngayon, pwede bukas?
8: Yes, iruling nila, depende.
1: So, halata na ng taong bayan na talagang sinisingle out nyo, gusto ninyong mawala yung inaakala ninyo na malaking balakid at maglalagay sa inyo sa paghimas ng rehas na bakal o mananagot kayo kung siya ang maging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Yun ang pangamba eh. Kaya ginagawa nila lahat ang kanilang magagawa. Diba? Pero, meron pang isang malaking issue na darating na tila bagyo. Ha? Yung pong issue ng patuloy na pagwasak o tangkang pagwasak ng Pangulo ng Bansang Amerika sa ICC. Gusto ng US President Donald Trump na tuluyan ng mawasak ang ICC sapagkat lumabag ito. Diba? Maging sa Rome Statute na ruling at maging sa ating batas na dapat idinaan muna ang ating Pangulo sa local court bago dalhin sa ICC o sa The Hague kung walang magawa ang ating korte. Pero ang ating korte naman, Don Pepot, nakikita naman nating lahat na malakas, di ba? Yes. Meron tayong strong court. Ha?
8: Functioning ang lahat.
1: Functioning lahat. Kumikilos. Ha? O eh, bakit nangyari ito? Inuna nila ang Pangulo para dahil natatakot din sila sa isang matanda na dating naging Pangulo. Eh baka mabigyan niya ng humanitarian reason din na katulad ni dating First Lady Imelda Marcos eh. Di ba? At makawala, makauwi sa Pilipinas. Okay. Yan ay isa. Ha? Na pwede rin beltahan sila niyan. Dahil isang maliwanag na kidnapping, di umano. Ha? Yan ang sabi ng mga ilang matatalino na nababasa natin.
8: Expert rin sa batas.
1: Na kidnapping, rendition. Sabi nga. O, ngayon, paano ngayon si Nicolas Torre Duterte na may paglabag pang nagawa, di ba? Paglabag sa trapiko. Ginamit niya yung busway, di ba?
8: Yes.
1: O, na hindi nararapat. O ngayon, nung siya ay mahuli, nabulgar pa. Na yun pala ay nakarehistro sa pangalan ni Pastor ba ito o ano?
8: Pastor. Ha?
1: Pastor? Jesus Mario Joseph. Eh, bakit binabali niya yung salita ng Diyos? Di ba, Pastor, ang salita ng Diyos ay yung ipapahayag? Katulong ka sa paghubog sa mga tao o sa mga nilikha ng Diyos na para dumulog sa ating Panginoon, na magpasakop sa ating Panginoon. Di ba? O ito, bakit ito? Ano ito? Meron din itong flood control eh. O, di kasama rin siya doon sa mga nagnakaw sa salapi ng taong bayan. Diba? At puro kasinungalingan din ito eh. Diba sabi, bawal magsinungaling? Maliit pa tayo, sinasabi na ng mga nanay tatay natin. O, huwag kayong magsisinungaling. Papaluin ko kayo. O. Ba't ito sa mga sinungaling sila? Ewan ko ba kung bakit mga nasingkaw sa gobyerno. O, tulad nitong si Ace Barber. Isa rin ito. O meron din palang flood control yung kanyang asawa. Katulad din ni MBI Director. Ano ba?
8: Melvin. Melvin ano? Matibag.
1: Akala ko ano na naman. Marites Malibag eh. Melvin Matibag. Diba? Isa rin ito. Sa mga nagpapakulo ng mga kung ano-ano na hindi natin alam kung kakandidato ito. Ha? Papakwele. Meron na naman siyang bagong pakwela ngayon. Meron siyang inaasinta na naman, di ba?
8: Sa Dabao.
1: O sa Dabao.
8: Contractor mga... na, isang contractor na nakakuha ng mga proyekto sa Dabao.
1: At saka yung mga tinatawag na mga negosyante. Dahil ang mga negosyante, maging dayuhan, ay tira sa Dabao, gustong mag-invest.
8: Yes.
1: Ano ang nakikita sa Dabao? Diba? O eh dito raw kasi, ano eh, walang kasiguruhan. Hindi sabi nga nung hapon na kausap kong kaibigan ko, Pilipino, durobone.
8: Sakit naman, aray.
1: Ganun ngayon ang impresyon.
8: Pinanagigiranasan niya eh.
1: Kasi ang bawat isang kinatawan ng mga Pilipino, kinatawan natin yan eh.
8: Yeah.
1: Kaya ang pula sa kanila, pula sa lahat ng mga Pilipino bilang mga kinatawan natin.
8: Imahin natin yan eh.
1: Oh, eh, alam na sa buong mundo eh, na mga kawatan. So, sabi na hapon, Pilipino, durobo, ne. Kaya galit ang mga OFWs. Galit sila. Yes. Dahil pati sila, apektado sa kanilang mga amo na mga dayuhan. Diba? Na dati mga pinagtitiwalaan, eh ngayon, parang naiiba na. Oh. Hindi naman lahat naman talaga sa totoo lang, maraming Pilipino ay mababait.
8: Yes.
1: Sila lang na

0: Present, di ba? The Honorable President of the Republic of the Philippines. O, maliwanag, di ba?
1: Naman ng bansa eh.
0: Yan.
1: Naman ng sambayan ng Pilipino.
0: Kaya, paano ang gagawin natin ngayong mga Pilipino? Kung tayo ay mananatili na lamang sa tila kawalan, di ba?
1: Yes.
0: Na tayo ay wala na lamang imig. Na tila tayo ay sunod-sunuran na lamang. Ha? Eh, samantalang naging malaya ang Pilipinas sa pamagitan ng pag-aalay ng buhay ng ating mga nangabuwal na bayani, mga sundalo, di ba?
1: Yes.
0: Na para maging malaya sa kamay o kuko ng mga dayuhan. Ang masaklap, ang umaalipin sa atin ay kapwa nating mga Pilipino. Mga Pilipinong pinagkatiwalaan natin na magsisilbi, puproteksyonaan karapatan nating mga mamamayan, karapatan ng kanilang mga distrito.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Bilang mga kinatawan.
0: Kawatan. Eh, ano?
1: Kinatawan.
0: Kinatawan.
1: Dandan lang. Mabilis, nag-iiba eh.
0: Eh, nagagalit na ako eh. Eh, talagang nanggigigil na ako. Nanggigigil ako sa inyong mga kawalangyaan. Nanggigigil ako sa inyong mga kawatan. Nanggigigil ako sa inyong mga kasinungalingan. Ay, naku, nanggigigil tayong lahat. Diba? Puro biro mo, bending dalo. Nagkatotoo yung sinasabi ni Erwin Tulpo, Senator Erwin Tulpo. Sometimes we have to bend the law.
1: To please the people.
0: Sabi, to please the people. Eh, kayo-kayo lang ang people eh. Kayo ko lang to please para makaligtas kayo. You have to bend the law para makaligtas kayo. Para sa inyong mga pansariling interest at hindi kailanman sa interest ng mamamayang Pilipino at sa interest ng inyong bansa. Inisip nyo ba na yung mga mali-maletang salapi na inyong tinatanggap ay dapat ibili ng mga armas para proteksyonan ang bansa sa sandaling tayo ay salakayin o atakihin ng ibang mga bansa, di ba? Hindi nyo inisip yan. Ang inisip ninyo ay pawang mga pansarili ninyong interest. Inisip ba ninyo ang bawat isang mamamayang Pilipino na namamatay sa gutom? Inisip ba ninyo ang mga mamamayang Pilipinong nagkakasakit dahil sa inyong ginawa na hindi paggamit sa tama sa mga pondo ng flood control kung kaya inanod ang buhay ng mga mamamayang Pilipino, inanod ang kanilang buhay, inanod ang kanilang kabuhayan, inanod ang kanilang mahal sa buhay dahil sa flood control na hindi ninyo ginamit sa tama at may mga pagkakataon na walang proyekto pero nakubra na ninyo ang pera. O, yan. At isa pang nakapag-iisip, kapag ka, kaisa nila, kapag ka, kakampi nila, libre, ano ito? Ha? Ginawa ninyong state witness, si Bunoan, na siyang dapat ay may pinakamalaking parusa sapagat bilang chief o bilang secretary ng DPWH, dapat alam niya ang lahat ng nangyayari. Yes. Bakit tila kasama siya? Bakit tila kaisa siya dyan sa mga partihang kanyang sinasabi? Huwag niyang sabihan ang nagparti-partihan lang ay mga congressman. Siyempre, meron din bahagi siya doon. O yung mga senador na sinasabi na 500 million sa mga senador o sa mga tinatawag na mambabatas, di ba? 1 billion sa mga chairman ng mga committee. O, huwag mong sabihin, napapayag ka na ikaw ay wala sa iyong manggagaling ang pondo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highway. Bakit hindi ka kinasuhan at ikaw ay ginawa pang state witness?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko na maintindihan kung anong batas meron tayo eh. Diba?
1: Yung supposed to be the one who most guilty. Sila pang naging...
0: Bakit si Marculeta na wala namang record ng pagnanakaw dahil lamang sa

0: Okay, tayo po ay nagbabalik sa ating paratuntunang pulso ng sambayanan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, kasama po si Don Pepot alias James Gojo. Naku, matagal na po itong batang ito eh. Ha? Bata pa ito, wala pang asawa, kasama ko na ito sa aking programa. So, Don Pepot,
1: sa mga magpapadala po ng mga mensahe, pakisearch po sa inyong Facebook ang Gadget Bandido TV. Nakin po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At nakin po inyong palatang ito ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Diyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At sa YouTube, magpadala rin kayo mga mensahe. Babasahin po namin, Tita Carmen, lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Okay. Ano ba ang number ng telepono?
1: Sa mga natatawag naman po, pakilista na po yung bilang ng telepono sa pag-live po namin. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500.
0: Yeah. Okay, gusto ko lang samantalin ng pagkakataon, Don Pepot at mga Apo kababayan, na pasalamatan ang isang mabait o ang mga mababait na abogado na tumutulong sa mga biktima ng isang pangahalay at yung isa naman ay tinatawag na katulad ng issue ni Kim Chu, ha? Magkapatid din eh, ha? Katulad din po ng issue ni Kim Chu, ha? At pasasalamatan po natin itong abogado na si Attorney Ricardo Castillo at ang kanyang anak na si Attorney Paulo Castillo, sapagkat sila po ay tumutulong na para magkaroon ng katarungan ang ginawang paglapastangan sa biktima at ganun din sa pagbugbog sa ama ng biktima kamakailan. Kaya maraming salamat,
1: salamat po,
0: Attorney Ricardo Castillo at Attorney Paulo Castillo ng Castillo Law Office.
1: Yes.
0: Napakabait po at hindi sila yung mga abogado na kisingiling ka ng malaki, di ba? Wala po, ito po, walang bayad.
1: Pro bono.
0: Kaya maraming salamat
1: po. Para sa justisya.
0: Okay, so, Don Pepot, natapos ka na ba? So, babasa apo, apo tayo?
1: May pag-ulat po tayo, pumasok.
0: Okay, iulat mo.
1: Mula kay kasamang Chona Yu, Carlos Yulo, binati ng Malacanang sa pagkakasungkit ng unang ginto sa Asian Games. Kasamang Chona, iulat mo.
2: Nagpaabot ng pagbati ang Palasyo ng Malacanang sa two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo matapos makasungkit ng unang ginto sa ginaganap na 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, makasaysayan ang pagkakapanalo ni Yulo ng unang gold medal ng Pilipinas sa men's floor exercise. Sabi ni Recto, sa kanyang galing, tiyaga at dedikasyon, muling itinaas ni Yulo ang bandila ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ipinagmamalakian niya ng Pilipinas si Yulo maging ang iba pang atletang Pinoy na lumalaban sa Asian Games. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, Chona Yu. Wala na ba susunod?
1: Wala pa po.
0: Wala pa. So, babasa na tayo, Don Pepot. Basa.
1: Mula po kay Sir Rick Orasyon.
0: Michael.
1: Magandang umaga, Tita Carmen, Sir James, at sa mga araw-araw na nakatugay-gay dito sa Radyo Bandido program. Thank you po.
0: Parang iilan na lang yata ang ilan narinig natin yung boses na naninindigan para sa kapakanan ng mamamayan, para sa ating saligang batas, di ba?
1: Yes.
0: At para sa kapakanan ng bansa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya sana nananawagan din ako na mahalin po natin ang ating bansa. Iisa lang po ang ating bansa para din itong nanay, kaya nga inang bayan eh. Iisa lang po ito. At ito ang ipamamana natin sa ating mga susunod na henerasyon, sa inyong mga anak, aanak at mga aanakin pa. So, yan.
1: Mula kay Sir Robert Laros, to hell with these senators na bumababoy at lumalapastangan sa ating saligang batas.
0: Sabi ni Robert Claros, itong defense team ni Vice President Sara, sana ito rin ang atasan niya kapag pangulo na siya nahahabol para kasuhan na maging sangkot o umabuso sa kapangyarihan at sa kaban ng yaman ng bayan. Mula kay Esther Sunga, nakikiramay ako sa pagkamatay ng saligang batas ang pumatay ang 13 Hudas bagay ang sama ng pangkat ng 13 mga walang alam sa batas. Meron ng isang abogado unggoy pa under sa aso at tuta ang walang ang sakit po Kuya Eddie ha ang walang salita ha? Ang upo Senator Lito Lapid eh wala nga salita pero bakit nakapag may ano anak ko ito eh di ba oh ha naalala ko tuloy ang Yumaong Percy Lapid tinatanong niya sa programa niya sa radyo kung ano raw ang bobo sa Kapampangan walang may alam kaya sinalang ang sumagot ang sagot Lito Lapid. Sayang na Percy Lapid, sana makamit mo ang batas pagbago na ang presidente. Oo nga. Kawawa rin si Bantag nagtatago. Eh mukhang hindi naman daw si Bantag ang perpetrator. Mukhang merong alam yung iba na ayaw lang sabihin, 'di ba? O sige.
1: Wala naman kay Sir Rick Orasyon. Mga puti ang itlog ay duwag.
0: Puti ang itlog.
1: Walang
0: paano yan, Don Pepot? Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir Jen. Eh, paano yung, sa bagay, mga kanudo, wag daw yan, sabi. Sabi ni Lorraine, Tita, Kuya, bakit hindi na umalis na lang si Marcos? Eh, pahirapan lang ng gusto ni Judas na Marcos ang Pilipinas. Si Marcos, ano to, pinakama masamang pangulo sa Pilipinas, puro kulimbat ng pera. Bilyong, bilyong, bilyon ang nakukulimbat nito pong si Marcos. Umabot sa trilyon. Hindi pa nabusog ang ama na Marcos. Umalis na lang siya kasi puro siya utang. Wala namang ginawang mabuti, puro siya pagnanakaw ginawa. Bakit nakaupo pa siya? Magnanakaw naman siya. Ang pangulong walang kwenta sa kasaysayan sa Pilipinas, puro kulimbat ng pera. Ninakaw niya, dapat palayasin na po yan si Marcos, pahirapan lang ang Pilipinas. Diyos ko, ano ba ito? Puro pagnanakaw. Si Marcos, puro nakaw na lang ang sinasabi ni Tung si...
1: Tsaka nga 2028 pa siya.
0: Lorraine, ha? Sige.
1: Mula naman kay Sir Ran Santisas, listening. Ay, thank you po.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, yan lagi ang sinasabi ni Vice President. Sana mahalin natin ang Pilipinas. Totoo po, sapagkat iisang bansa po natin ito. Yeah. Kahit pa itapon tayo, doon tayo magpa-citizen sa ibang bansa, pero tayo ay galing sa lahing Pilipino yes. At ang ating inang bayan ay ang Pilipinas. Katulad din ng ine. Mm-hmm. Diba? Kahit mag-asawa yung tatay mo ng kung sino-sino, pero iisa lang ang ina mo.
1: Yes.
0: Oh, yan.
1: Ina forever yan. Yeah. Mula naman kay Sir Juan Claros, I support President Trump on his stand to demolish the evil ICC.
0: Yes, threat yan sa ibang bansa. Dahil kung ano yung ginawa sa ating Pangulo, pwede rin gawin sa kanila. Kaya tama yung ginagawa ni Donald Trump na Pangulo ng Amerika. Ha? Dahil kung yan ay mabuwag, pero mukhang sinasabi ng presiding judge na si Joanna Corner na for humanitarian reason na hinihingi ng Japan, di ba? Eh dapat palayain na kaya maaaring makalaya ang ating Pangulo. Abangan na lang natin kung kailan siya uuwi. Pero ang posible makakalaya. Dahil nagkakalasa na rin po unti-unti yung mga bansa naka-anib ng ICC. Dahil isa sanction yung kanilang mga assets. At hindi na sila makakapunta sa bansang Amerika. Sige.
1: Mula kay Ma'am Ena Gray, good morning po, Tita Carmen and Sir James.
0: Basa.
1: Mula kay Ma'am Tricita ko sa Kiling, good morning, Tita Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Merly Gicomo, si Boying Remulla ang may alam kung sino ang pumatay kay Ka Percy. Oh, Ombudsman Boying Remulla, paano ito? Ikaw daw ang may alam. Diba eh, kailangan magpaliwanag ka, di ba? Eh, yan pala nasa isip ng tao eh, ng mga tao eh.
1: Mula naman po kay Ma'am Lorraine, good morning po, Tita Kuya. Yung mga sinungaling lahat, adiktos, lotos, binayaran po yan ni Marcos at bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ninakaw nila. Mga palamukan nila, binayaran po yan.
0: Nabasa na yan, nabasa na. Sabi ni Ray Urbano, sana James, nakikinig ka. Good day po, ma'am sir, sa ating mga abogado. Tanong ko po, pwede po bang sampa ng kaso si Erwin Turpo dahil sa ginawa nilang pagbabago sa ating sarigang batas dahil sila po ay mga senador na may sinumpaang sinumpaang tungkulin na ipatupad ang ating basa sa tama, pero ngayon sila ang mga sumay. Base po sa narinig ko sa isang nagpaliwanag, pwede silang aparusahan.
1: Silang mga
0: hindi na sila pwedeng tumakbo pa. Hindi ko malam kung perpetual o kung 12 taon na hindi sila pwedeng tumakbo sa anumang posisyon.
1: Nakita yung grave abuse of discretion na ginawa.
0: Pagka po napag-desisyonan ng ating korte na may mali
1: yes.
0: At mabaliktad ang desisyon, hindi pwedeng sinasabi nila na kahit
1: occasional lang ito. Desisyon ito para lang sa BPP sa
0: akin. Kahit na ipahinto nila yung impeachment trial, itutuloy nila, 'di ba? Sabi po ipinahinto yung ng Korte Suprema sa kanilang desisyon ng impeachment trial, itutuloy pa rin nila. At kung makita na hindi talaga nila sinunod ng ating saligang batas, 'di ba? Dahil ang maging ang Korte Suprema hindi pwedeng manghimasok eh. Yes. Lalo na na sinasabi nga sole discretion ng Senado ang impeachment. Kaya nga sila Senator Judge at Senate Court, di ba? Sila ang sole power, ang may power para dyan sa impeachment trial. Pero, pwedeng idulog sa ating Korte Suprema. Kung merong nakikitang labag at hindi pagsunod sa ating saligang batas.
1: Yes.
0: O di sige, ituloy ninyo. Ha? O, dahil wala pa yung desisyon. Dahil baka iniisip nila at umaasa sila sa ating Pangulo. At kapag yan, nagkamali ang ating Korte Suprema, maliwanag na sumusunod sa iisang kumpas. Hindi ko sinasabi ha, na sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. manggagaling ang kumpas, pero may sinusunod sila na iisang kumpas. Katulad na ngayon, sinasabi, hindi rin natin alam kung totoo o hindi. Maaring nasa Hong Kong na raw, si dating Speaker, Martin Romualdez, pero para mapatunayan ninyo, bakit hindi ninyo dalawin? Diba? Bakit hindi natin puntahan? O yung mga nagdududa. Ako naman, hindi naman ako nagdududa sa pagpapatupad ng batas. Diba? Kung nagdududa, puntahan natin. Puntahan ninyo. Diba? Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Tercita ko sa Kiling, Tita Carmen, nagfile na po si Attorney Vic Rodriguez ng TRO sa Korte Suprema.
0: Baka maaga naman. Diba? Kung minsan kaya nadi-dismiss, nababali wala dahil maaga, sobra. Diba? Ano yung TRO niya, impeachment trial?
1: Tungkol sa naging pagkapasya na baguhin yung threshold ng
0: parang maaga pa.
1: Threshold.
0: Pwede na kasi nagawa na nila.
1: Nagbutuhan na sila.
0: Nagbutuhan na sila.
1: Katorse na eh. Ginawa na nilang katorse ngayon eh. Kaya nga kinakabay mga kababayan natin kasi 13 sila. Eh,
0: Kaya nga 13 udas eh.
1: Kaya isa na lang ang kulang para maging 14, di tapos na.
0: Oh, sige. Kaya nga hinahatak nila pilit eh. Di ba? Oh, sige. Ang hinahatak nila dyan, ang dyan si Robin, may sumpina, may kaso. Eh, baka raw hindi na siya na tayo magkita-kita eh. Di ba sabi niya sa kanya, sa pagsasalita niya?
1: Ay, hindi alam kung ano mangyayari, sabi niya.
0: Oo. Oh. Oh, dahil, ano raw yun, obstruction of justice. Di ba? Sinamaan lang eh. Di ba kasama mo eh. Di ba siyempre kasama mo yan eh. Kulig mo.
1: Sumabay lang sa kanya, sumabay, sabi niya. Mula naman kay Sir Edison Macasio, good morning po Tita Carmen James, ingat po palagi. Salamat po.
0: Sabi ni Benito Mangogat, hanggat nasa poder ng kapangyarihan si BBM, hindi siya aalis. Hanggat nasa kapangyarihan silang mag-asawa, sasamantalin nila ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya nga, sabi, wala raw tayong pakialam. Bakit wala? Kaya nga, wala raw tayong pakialam kung may extend ng termino, kahit nalabag ito sa konstitusyon, maliwanag na maliwanag yan. May kalalagyan sila sa 2028. Kaya nga, ginagawa po nila lahat ng magagawa para mawala ang balakid sa kanilang mga plano at mga pakana na extension of term, pagpapaliti umano ng ating saligang batas para ibahin ang sistema ng ating gobyerno, maging di umano ay Prime Minister ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Parliamentary for government.
0: Yes, okay.
1: Mula kay Ma'am Sir Juni Baradillo, Tita Carmen, pabati na lang ako sa mga hudas, nakalista sila sa utak ko.
0: Ah, nakalista na sa utak? Baka mami sumablay ha? Sige, ako rin, nakalista na po ito.
1: Pati sa papel.
0: Sa papel, at ito po ay inakalagay sa aking pitaka, lalagyan ng mga resibo na dala ko araw-araw. Ayan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, bawal bumoto daw pag may sakit ang isang senator. Judges, totoo ba? Sana magkasakit lahat. Gusto ma-impeach si Vice President Sara. Good morning, Pilipinas. Ano ba yun?
1: Basta ang ruling nila, basta present ka. Pwede. Pag wala, hindi pwede bumoto. Yan ang pinawa nila.
0: Eh, kaya nga kinakalawit nila eh. Kaya nga kinakasuhan nila para hindi agad makalabas ng plunder eh. Para hindi ka makalabas agad. Nagpiansa na, pinayagan makapagpiansa ng Sandigan Bayan. Pero bakit hanggang ngayon ayaw nilang palabasin?
1: Sa plunder issue niya.
0: May request na, di ba? Pero bakit ayaw pa rin ninyong palabasin? Hihintayin ninyo na matapos ang butuhan, di ba? Kaya pinipilit yung kalawitin si Robin Hood. Eh, palagay ko hindi rin nila makukuha si Robin Hood.
1: Denominator kasi binabago nila ngayon eh. Mula naman. Mula naman kay Ma'am Nitz Del Rosario, good morning po, sabi niya.
0: Sabi ni Leti Prias, good day and tita and sir. Di ba ang confidential fund lang ni Vice President Sara ang ikinaso nila? Vice President, bakit dami nila kinakalkal? Kung marami man negosyo si Vice President, nasa legal at malinis, legal nang galing sa nakaw, di gaya nila. Maraming silang pera galing naman sa nakaw. Oo nga. Mm-hmm. Di ba? Eh, sila lahat dyan. Bakit na? Sa Salen. Yung dating si Erwin, si yung magkapatid na Tulpo, yung Rapi, billion. Yung sa Salen, di ba? Si Erwin, 100 million.
1: O, 497 niya?
0: Saan kukuha yan ng 100 million? Eh, hindi pa kasama dyan yung ibang mga tinatago nila. Hindi naman lahat dinideposito nila. Hindi naman lahat, yung iba naman, yung mga matatalino, ini-invest, nilalagay sa pangalan ng iba.
1: Mga dami rin.
0: Mm.
1: Mula naman kay Sir Well Claros, kung sa maliit na ating kapwa Pilipino, agad nila ikinukulong. Kapag ka hindi sumunod sa batas, dapat ganun din sila. Yung Tres Judas na yan na senador na bumaboy at lumapastangan sa ating saligang batas, nasaan ang justisya?
0: Yung sinasabi mo, walang sala. Eh si Marculeta, pinayagan naman kapag piansa. So, ibig sabihin, mahina ang kaso. Diba? O, eh bakit si Bungawan? Ginawa nilang state witness. Diba? Eh samantalang siya yung commander-in-chief sa DPWS bilang secretary ng DPWS. So, siya ang may pananagutan sa lahat ng kaaliwaswasan. Dahil by virtue of command responsibility, ganyan din ang ating Pangulo. May kasalanan man o wala ang ating Pangulo. Sa kanya ibabagsak lahat ang kapurihan at kasamaan na ginawa ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang kanyang mga gabinete, ang kanyang kalihim, ha, na bakit hindi niya itatawagin itong dating kalihim na kanyang na inalis o nag-resign, si Bersamin, Lucas Bersamin.
1: Yes.
0: At yung apo ba yun? Apo
1: si Adrian,
0: na Bersamin. Adrian Bersamin. Olaybar, Amina Pangandaman. Ha? At meron bang sinasabi yung Jojo Cadiz na dating bagman? Ha? Bakit yun nakaligtas? Bakit hindi nababanggit ang pangalan? Eh, maliwanag na yun ay bagman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. simula pa nung siya ay senador.
1: Ay din kay Saldi ko yan, sinabi niya eh. Mula naman kay Sir Boyd Velasco. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Benito Mangogat, walang dugong bugaw si BBM. Kaya nga parating pinagagalitan siya ng kanyang ama-amahan. Kasi walang alam sa makabayan. Ang alam lang ni BBM ay bulakbol. From Danilo Torbeles, good morning, Tita Carmen, James. Dahil sa mga itinuturing na sila ng mga matitinong sambay ng Pilipino na Tres y Judas, ng mga senadores, plus ng traitor na senador na si Villar, sa kanilang sambayan. Sa kanilang pagpatay sa 1987 Constitution, kaya sa all at samahan na lang natin ang wish ng veteranong reporter Ma'am Cara David, mamamatay na ang mga kurakot ng mga mamabatas. Sana all sa mga killer sa 1987 sa Saligang Batas na Tres y Judas.
1: Mula naman po kay Sir Ikorasyon, ang NBA daw ay nag-request sa Reddit na buhay ng mga post sa Facebook tungkol sa mga korupsyon ng administrasyon. Ngunit hindi sila sinunod. Nakatanggap daw ang Reddit ng 54 requests from NBI. Wala na kayong maitago, ha ha ha. Now, gusto nyo nang iban ang Facebook sa Pinas? Ang pagnanako nyo ay di na kayang burahin sa trilyon pa. Trilyon ba naman ang salapin ng bayan na nawala?
0: Hindi pinagbigyan ni Zuckerberg eh. Diba? Tila, tita, hindi po kayo makita. Eh, hindi nga kami makita dahil maniit lang po ang inyong lingkod. Sige po.
1: Wala naman kayo, Mr. Sunga.
0: Sumuyo po kasi ako eh.
1: Good morning po, Madam Carmen, Sir James. Mabuhay, laban tayo. Support and protect BP Sara.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ang budget sa States College University binabawasan ng DBM, 3.4 billion na lang. Tapos, 100K ang mga student. Kasya ba? O, eh, kay kasya, kay hindi. Basta sila, yung gusto nila ay gagawin nila. Katulad din ng Tres y Judas. Sa ayaw at sa gusto, labagman o hindi, sa ating saaligang batas, yun ang kanilang gusto para iligtas ang kanilang mga sarili, para sa kanilang mga pansariling interest, walang pakundangan, na paglabag sa ating saligang batas.
1: Yes. Mula naman kay Sir Ruel Claros, hanggat hindi pa natatapos ang hearing sa impeachment ni BP Sara, mananatiling walang aksyon ng Sandigang Bayan sa bail ni Senator Marcoleta at Senator Jinggoy.
0: Eh, parang ganun nga nangyayari. Hindi ba pagka-bail mo, pwede ka nang lumabas? Eh, bakit yun ang dami pang recutitos na hindi makalabas?
1: Pinaproseso pa. Eh yung kay Bong Revilla, kay Plunder, napatunayang mahina daw ang ibigay.
0: Eh kasi hindi boboto si Bong Revilla. Pero kung boboto yun, Di makakalabas yun. Oh, di ba? Sabi ni Teresita Cruz Aguirre, kumbaga props lang si Bong Revilla. Di ba? Props lang. Oh. Sabi nga ni Ma'am Malu, Tikia, hindi mo makikita yung garbo kay Sara. Hindi mo makita ng mga mamahaling gamit tulad mga designer bag, mga alas. Di ba nga mga sinabihan ni Lisa Marcos, yan na isang problema. Ay, sinabihan na isang probinsya ng baduy. Oh, eh mas magandang magdamit, kahit simple-simple, magandang magdalang damit. Si Vice President Sara Duterte, eh susyalada ka nga. Susyalada ka nga. Ha? Eh, baduy, ikaw, kung baduy ka rin magdala ng damit, di ba? O sino ang mas mukhang probinsyana? Di ba? Wala sa pagdanamit ho, nasa pagdadala. Kahit na ano yung damit mo, simple, simple. Kung magandang magdala ho ang tao.
1: Sa nagdadala yun?
0: Hindi ka baduy. Eh kahit anong ganda ng damit mo, anong kahit kaano ka mahal, kahit ano pang brand dyan, ha? Kahit galing pa sa Paris, walang ka-Paris. Ha? Eh kung baduy ka magdala ng damit, baduy ka talaga.
1: Sige. Mula mga kay Sir King of the Dragon, good morning po, sabi niya.
0: Sabi ni Lorraine, Tita, Kuya, morning po lahat ng senador. Wadcom, mukhang pera. Lahat adiporis ni Marcos, mga walang kwenta. Puro magnanakaw, walang manasakit sa Pilipinas. Puro paninira na lang ginagawa. Kawawa naman ang Pilipino. Ha? Mm-hmm. Kawawa naman ang Pilipino, kawawa naman ang Pilipinas. Ni Lotus, binayaran ni Marcos ang mga Quadcom at 13 senador. Magnanakaw, salot, good luck sa bulok, Alipores ni Marcos. Naku.
1: Walang magandang. Sir Dennis Almohano, TGIF, Tita Carmen and James. Tita, sa Sunday ako uwi sa Quezon Province. Kulang ng budget eh. Nag-erase na ako ng budget at bibisita muna ako sa tatay ko sa Holy Cross Memorial Park sa Novaliches.
0: Ah, doon na ba siya mananatili sa Quezon?
1: Hindi, ayusin yung mana niya, di ba? Doon sa...
0: Wow, di ba ito? May mana eh.
1: May mana siya eh.
0: Oo, niingit mo naman kami. Kami, wala kaming mana eh. Sabi ni Benito Mangogat, utang ang minana namin ni Don Pepot. Marinaw na hindi binigyan ng respeto ang mga nasa poder ng kapangyarihan. Ang konstitusyon, malinaw na sila ang nagbabago sa konstitusyon. Gumagawa sila ng sariling batas, kaya wala sa konstitusyon. Kaya, asan kaya? Sabi ko, hindi ginawa ang batas ng gobyerno, sila na rin mismo ang gumagawa ng batas. Kasi po, ang iniisip nila, yung pansarili nilang kaligtasan, di ba? Para sila ay mailigtas, kailangan ma-impeach ang ating Vice President at hindi siya magwagi, di ba, o manalo sa impeachment. Kaya yan po ang ginagawa nila, kahit ibendalo gagawin nila para lamang iligtas ang kanika nilang mga sarili dahil halatang halata, obvious eh, bakit ayaw niyong ipatawag yung may mga alam katulad ng mga hinirang na o hinair ni Sardico na mga mahigit 100 sundalo na ang mga ilan ay lumabas.
1: At may iba pang ba? Gustong lumabas, kaya patatawag sila.
0: 18. Bumaligtad yung 4 dahil nga naakit yung sa 25 million, di ba? Nakalimutan yung kanilang mga kasama. Ha? Merong umanib na 3 pa, kaya 14 plus 3. May mga ebidensya eh. Ayaw niyong ipatawag. Yung may mga alam, ayaw niyong ipatawag. Bakit ayaw niyong ipatawag si Lucas Bersamin? Bakit ayaw niyong ipatawag si Amina Pangandaman? Ayaw niyong ipatawag si Adrian Bersamin at si Ulaybar. Di ba? Yung kaya ninyo na paikutin, yun ang inyong inihaharap.
1: Kaya sa impeachment, diba? Sila chika. Ayaw nilang patawag sila chika eh.
0: Eh, nagpipresenta na nga sila chika eh. Bakit ayaw ninyo akong tawagin, di ba? Yes. Eh, saan ka makakakita ng testigo na ipinipresentahan sarili dahil siya ang mismo ang nakakaalam kung saan dinala yung confidential fund na ginamit, ha? Nasabi ng iba, ginamit para pigilan yung pagre-recruit sa mga estudyante ng New People's Army. At may patunay na yan ay nangyayari hindi lang dahil sa mga estudyante, kundi maging yung mga, ano natin, yung mga tawag dito, yung mga native. Diba? Yes. Doon na huli itong si Franz Castro at Satur Ocampo na convicted. Pero bakit? Bakit at bakit hanggang ngayon eh nakakalaya at nakakadalo pa dyan sa impeachment trial na tuwan-tuwa.
1: Mula naman kay Sir Marlo Bossi, good morning po. Natawa ako sa itlog.
0: Bakit ba, Marlo Bossi? Kumakain ba ng itlog ang iyong may bahay? Dapat kumain ng itlog, isa o dalawang itlog.
1: Healthy yan.
0: Healthy po yan. O, sige.
1: Sabi ni Sir Jesus Dennis, alam mo ano, tita, ang mga yumayaman lang, mga politiko eh. Yung mga big time na content creator sa FB and YouTube, samantalang tayo, survivor tayo sa buhay eh.
0: Oh, sabi naman ni Leti Prias, baka ito magtampo eh, na hindi natin nababasa. Leti Prias, ito binabasa ko ha. Ito pa, tita and sir, si Vice President Sara, may warrant of arrest kusa siya pumunta sa RTC. Oo nga naman, di ba? Na hindi naka-wheelchair, di gaya ng iba dyan. Alam niyo po kung sino-sino sa kanila, drama lang ng mga magnanakaw.
1: Mula naman kay Ma'am Cutie Army. Yan, tita. Sa radyo po kami, 8:10 a.m. po kami. Sa radyo AM. 8:10 a.m. po yung aming frequency. Mula naman kay Sir Koji Master. Ayun din, radyo.
0: Sabi ni Esther Sunga, nagsasalita si Sheila Season. Ang mukha ng 13 Judas, hindi makatingin ng tuwid. Pasensya na po, akala ko bumoto si Escudero. Eh siya po yung unang nagbigay ng rules na kailangan 16 votes, di ba? Para bumaba. At Judas para ang Mark Villar. Walang dignidad. Ang animal, maiyak na nga ang kapatid na Judas pa rin. Pag may sala talaga, kapit sa patalim. Eh, siguro naghati ang magkapatid. Nagbigay ang isa. Diba?
1: Diba lang walang dadaanan, sabi nga ni Ate Amy Marcos.
0: At saka hindi tayo nakakasiguro kahit kumabila.
1: Doon sa pampinali, sa pampinaling botohan.
0: Baka doon sila madali naman.
1: Baka sa majority nga, mayroon pang bumaligtad dyan eh.
0: Sinasabi na nga eh, alumpihit na nga eh, di na nga maka, ano eh, dahil alam niya eh. Mag-stickman siya. Toda siya dahil sinabi siya ni Bunuan eh. Eh kung ako sa kanya, babaligtad na ako. Pareho din eh. Diba? Saka may pag-asa pa.
1: Yes.
0: Sige.
1: Wala naman kay Ma'am Rosie, Ma'am Maril. Good morning ho, Ma'am Carmen, Sir James. Ang aming dalangin sa araw-araw ay maging maayos ang ating bansa. Amen. Panalangin po natin bansa.
0: Sabi ng langgam na pula, isa na lang ang dapat gawin natin. Humingi na tayo ng tulong sa ibang bansa, hindi naman po pwede yun. Para makulong ang mga magnanakaw. At tulad na sila, nanakaw sa gobyerno, eh, ano to, press ang mga pera nila, hindi pwedeng kuhanin. Naka-priest. Hindi press, naka-priest ho.
1: Mula naman kay Ma'am Cynthia, good morning po. Watching from Barangay, Amoranto, Quezon City. Thank you po.
0: Sino yan?
1: Si Ma'am Cynthia.
0: Uy, Cynthia ano yan? Cynthia Villar? Cynthia Cruz? Ha? No, pero
1: Cynthia
0: si...
1: nakalagay eh.
0: Lorraine, tita, kuya, masama masyadong mayabang ang mga Marcos Boys visit at salot sa Pilipinas. Kasi kahit walang kasalanan, ipakukulong. Tarantado ang mga alipores ni Marcos. Lahat ibagsak natin sa 2028. Lahat sila mukhang ano, salapi. Oh, yan. Mukhang pera. Walang malasakit sa Pilipinas. dapat lahat adipores ni Marcos ipakain sa pating para maubos ang magnanakaw sa Pilipinas.
1: Manonood kasi Fernando Angeles. Good morning po, tita and tito. Ginugurgur po kayo sa Radyo DCRJ 8 na yun. May Facebook po tayo at saka YouTube at sa mga Sky Cable. Nandiyan po tayo, tutupor. Mula naman kay Sir Bardagul. Good AM po, Pusan Sambayanan. Nawala po kayo sa radyo. Opo, baka yung signal-signal, pakicheck lang po.
0: Sabi ni Benito Mangogat, Sarsuela lang ang impeachment na yan. Nililibang nila ang taong bayan. Imbis na makatutok sa crisis, lalo na sa gasolina, na walang tigre sa pagtaas, nakatutok ang mga komunistang ito sa mga walang kwenta. Teka, sa mga walang kwentang bagay na babahala ang mga bus company at iba pang mga transportasyon kapag walang tigil ang pagtaas ng oil. Totally collapse na. Maraming manggagawa ang mawawala ng trabaho kasi apektado ang ekonomiya dito. Ito sa ngayon, limit na lang ang biyahe. Sige lang, ipagpatuloy pa ang pagtaas. Kaya limitado rin po ang pagpunta namin ni Don Pepo dahil apektado rin po kami sa pagtaas ng pagtaas ng pagtaas ng gasolina.
1: At pakikisa kayo sa panawagan nilang pagtitipid sa enerhiya.
0: Yeah.
1: Una naman kay Sir Boy Paldes. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Maraming salamat po sa paninindigan sa katotohanan. Mabuhay po kayo. God bless. Salamat.
0: Sabi
1: po.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Octa Research Survey, top sila Vice President Sara at Robin Padilla, President at Vice President, kasunod si Leni at Rapi Tulpo. Sabi ni Merly Gekomo, ano na ang mangyayari sa ating bansa? Mismo mga mambabatas ang bumababoy sa ating batas. Mm-hmm. Si Rick Oracion, watching. Sabi ni Leti Prias, tita and sir, ask ko lang, ilang maleta ba ang diniliber nila sa Sandigan Bayan? Kasi lahat na lang kinasuhan nila. Puro plunder, walang piyansa, mga mukhang pera talaga. Sana ang Supreme Court di makuha sa maleta. Salamat po. Ayan. Eh mukhang hindi nila makukuha si Leonen eh.
1: Mula naman kay Sir Dennis Almohano, dahil sa payment fortune, yaman yan nila ni na Alex Ayala, tennis superstar. Yes. Pinagirapan nila yon.
0: Pero si Alex Ayala, namamahagi.
1: Biyaya
0: sa mga nahihirap nating mga kababayan. Sabi ni Robel Claros, kung ikaw ay aliado sa gobyerno at kinasuhan mo ang kumukontra sa gobyerno, may aksyon ka agad. Pero kung hindi ka kaalyado ng gobyerno at kinasuhan mo ang kaalyado ng gobyerno, mapepending o walang aksyon na uusad o nga.
1: Mula naman kay Ma Maria Luisa Teves, good day to you, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Oye Gloria Ong, si Zuckerberg mas pa ang ipapatawag ng Congress. Eh hawak niya lahat ng chatan at call ng mga buwaya. Oo nga naman ano. May record sila eh, di ba?
1: Sabi naman ni Sir Ryan Catalan, good day po. Bakit yung bumoto ng no, nagpapaliwanag? Yung bumoto ng yes, tameme.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, basta ako, Ma'am Carmen, Sir James, may kutub ako sa pagdating sa final voting for conviction, merong majority black members babaligtad sa kanila.
1: Wala naman kay Delia Soriano, mabuhay si BBM, sabi niya.
0: Sabi ni Rick Oracion tuloy, di ko masilayan ang stunning na kagandahan ng isang senior na commentator na tila refuse na maging isang frail lady, still strong at healthy dahil sa itlog na kinakain niya at sa kanyang mga suot na anti-kulang. Ay ko. Sige.
1: Okay, Sir Disdes Almuano. Yes, tita. Ako maganda akong magdala ng damit eh. Neat and simple ako. Hehehe. Hi to Chantal.
0: Dennis. De, nakita naman natin si Dennis eh.
1: Okay. Okay, nagpunta na sa studio yan eh.
0: Sabi ni Maru Garbo Disdado, mga benders, puro hindi nakapag-aral ng law, sila'y nailukluk lang pansamantala ng taong bayan. Tapos ganyan lang gagawin, parang pinagtripan lang garap-garapalan at harap-harapang pambabastos sa mga lawyer na pinaghirapan at nag-aral. Kabisaduin ang konstitusyon na halos 8 taon at halos puyat kaka-review para maipasa ang bar exam. Tapos, ganun na lang sa isang glap, bababugin lang nila. Oh, katulad ni Eric Sylvester, Rapitulpo. Kayo ba'y mga abogado? Ang gagaling ninyo, ha? Ang angas niyong magsalita. Oh, tapos, sinasabi, hindi lang 6 o 8 ang i-deliver sa iyong maleta, Senator Erich Sylvester o Senator Erwin Tulpo. Ah, si Erich Sylvester, hindi senador. Si Erwin Tulpo pala ang senador. O, sige.
1: Wala naman kay Ayuno. Galawang komunismo talaga yan, yung mga nakapasok sa party list at sa loob ng gobyerno ngayon.
0: Talagang pag... Talagang parehong ano yan, aatakihin para humina ang ating gobyerno. Tayo mga mamayan, away-away. Kailangan magkaisa tayo. Dahil kung hindi, baka isang araw magising na lang tayo, nasa kamay tayo ng mga makakaliwa.
1: Divide and rule. Mula naman po kay Ma'am Luz Papa, good morning po, sabi niya.
0: Kahit sabi ni Benito mga hogat, kahit na ipatawag si Zuckerberg, tuloy pa rin ang operasyon kasi negosyo yan. Pinakamalaking kumpanya ang Facebook sa buong mundo at may prangkisa sa ibang bansa. Eri ba yan kung walang prangkisa? Napakabobo ng mga nasa Kongreso. Si Zuckerberg ay holding at hindi siya totally may-ari ng Facebook. Ang sa kanya lang ay Meta. Pero ang Facebook ay hindi sa kanya. Yan ang dapat malaman ng publiko, na hindi si Zuckerberg ang may-ari ng Facebook kung hindi holding share. Maliwanag yan. Maliwanag pa sa sikat ng haring araw. Sige.
1: Mula naman kay Sir Ruel Claros, may balita na po ba kung nakabalik na galing sa France si Marites Malibag at si Boying?
0: Sabi Nestor Mamaril, totoo bang si Pacquiao ay kinuha ni Bangag bilang cabinet member? Ano kaya ang gagawin niya doon sa mala-edukado naman siya?
1: Sa public television po siya.
0: Wag natin maliitin. Pero kinuha siya pampadagdag. Dahil kahit papaano may mga fans po si Manny Pacquiao bilang boksingero. Pero bilang senador, wala pong naniniwala kay Manny Pacquiao dahil naging senador, wala naman po siyang nagawa at sinasabi mas marami ang absent. Pero bakit hindi siya inalis, di ba? O maraming absent kaysa sa pagdalo sa mga session. O sige.
1: Sir George Rabal, may message din siya. Yan. Mula naman kasi Sir Ruel Claros, kung ang mga senator sa hindi impeachable officer, huwag din nating asahang isang pang kaso sa mga korte. Dahil mahirap na magtiwala sa mga korte ngayon dahil ang pagpapairal ngayon ng batas ay bendalo.
0: Yes. Sabi ni Anna Gray,
1: si First Lady, wala pa rin tayo.
0: Si First Lady ang baduy. Natatawa siya eh. Kahit anong isuot niya, di bagay sa kanya. Tapos lalakad ng papilay-pilay yung braso at binte parang sa aso. Noong pumunta sila sa Melbourne, yung mga katabi ay puro mga pines. Asa na ba? O yan. Ang First Lady ay nakakahiya. Yung paa niya nakakagiba at yung legs ay magkahiwalay. Nakabikaka. Anna Gray. Ano ba yan?
1: Ano ba yan, Ma'am Lu? Lunuplo. Good morning po, dito ka naman, Sir James, from Melp Dorendo.
0: Kung i-imagine mo, Diyos ko naman, ano ba naman na yan nag-gay? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ng House Prosecution, Congressman, pwede nila ipakontempt si Mayor Baste Duterte kung hindi daw siya sisipot sa Senate hearing. Contempt na naman, diba tapos na yung Yung mga contempt-contempt, wala na si Paduano. Oh, si Mr. Contempt, wala na eh. Hindi nga naboto eh. Oh. Sabi ni Lorraine, Tita, Kuya, kawawa naman itong Pilipinas. Inaapi ng mga bulok na politiko. Hindi ito Pilipino. Si Marcos, palayasin na natin yan dito sa Pilipinas. Salot ng mga Marcos. Walang malasakit sa taong bayan. Mga buwaya. Mga buwaya. Makakapal ang mga mukha. Magnanakaw, mabuti pa. Tita, Kuya, nakakatulog pa. Kaya itong magnanakaw, bakit si Lapid? Bumoto ng yes dahil sa flood control. Lubog ang Pampanga. Lapid, lubog ang Pampanga. Yes ka pa rin. Meaning Lapid, bobo na senador. Bulok pa nga. Walang kwenta mga alipores ni Marcos. Sabi ni Rick Orasyon, sa pagbaba nila sa threshold to 14, lalo lamang pinaganda. Ang kasi 7 lang, tama. Di ba? Halimbawa, magmula sa 20 hanggang 14. 7, acquittal. Para sa ating Vice President. May 6 na, so isa na lang, kaya good luck mga Ben Dalo.
1: Pito na yan pag si Mark
0: para mabura ang kahirapan. Esther Sunga, ang daming drama ng mga miyembro ng Maleta para lang mawala ang focus sa flood control. Kaya puro fictitious ang mga ebidensya, mga lol. O kasi, hindi na nila iniimbestigahan ang flood control. Ipinopocus ang ating isip, kinukondisyon ang isip dito po sa impeachment trial para masira ang imahe at kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte. Kaya pinatigil yung flood control eh. Lahat naman ng kasalanan sa Davao ngayon. Yung mga negosyante raw sa Davao, kinakasuhan, ikinukulong. Pero hindi binabalita yan, ha?
1: Mula naman kay Ma'am Auntie Loy, akala ng mga law vendor, hindi sila mananagot sa batas. Pagdating ng araw, iiyak talaga sila sa pagdating ng araw. Shoutout po sa family Ed Loy. Shoutout sa...
0: Sabi ni Rick Orasyon, oo nga, ang radyo ay ginugurgur. Ang may-ari ng RJ ay nagmamay-ari din ng Iligan Steel Mill na kinumpiska noon ni Apo Lakay. Sabi ni Lorraine, Tita Kuya, Attorney Season, magaling talaga. Matalino, lahat abogado ni Vice President Sara kasi talo naman mga Quadcom. Hindi naman mga abogado ang Quadcom eh. Mr. Google lang ang nandiyan na. Kaya nakakasagot dahil kay Google. Di ba?
1: Mr. Google.
0: Congressman Fernandez.
1: Wala naman kay Sir Danilo Torbeles. Good day po, Tita Carmen and James. Good morning. Tatanong ko lang po, gaano katotoo na mga pumirma sa bumoto at naghudasan para hudasin si VP Sara Duterte na may biyaya daw na 2 billion daw sa mga pumirma ng yes sa mga
0: ng
1: mga senadores na ito para ma-impeach si VP Sara daw? Tanong lang po yan.
0: Alam niyo kung totoo man yun o hindi, inuubos ang salapi ng taong bayan sa walang dahilan. Kung yan ba naman na mga ipinamamahagi ninyo sa inyong mga kakampi, sa inyong mga kaalyado, ay inilalaan ninyo para sa mga programa na magbibigay ng hanap buhay, kabuhayan sa mahabang panahon para sa ating mga kababayan, baka lahat ng mga ginagawa ninyo ay makalimutan ng taong bayan. Ang ginagawa ninyo, kinakalat ninyo ang salapi ng taong bayan para lamang busalan, patahimikin ang bibig ng mga tao na lumalaban at naninindigan para sa tama, para sa ating batas, para sa bansa, at higit sa lahat, para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon.
1: Mula naman kay Ma'am Led Nonasa, binaboy ni BBM at Liza ang Pilipinas, pati Senado at NBA at lahat.
0: Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, si Vice President kahit walang decorate sa katawan, maganda pa rin, di gaya ni Lisa. Buday, pangit pa, kahit punuin na ng mamahalin, pangit pa rin. Ha? Hindi po, maganda naman si First Lady Lisa Marcos eh. Mm. Parang hindi lang niya na asikaso, di ba? Eh dahil nung bata, nakita ko litrate. Maganda eh.
1: Mula naman kay Sir Talking Hank, posible yan na may suhol ang pagboto ng yes para ibaba ang voting threshold. Dalawang bagay lang yan eh, suhol o tinakot.
0: Sabi ni Rick Orasyon, itong si Congressman Presley, alam ba niya na ang kita ni Sir Mark Zuckerberg, ang income niya ay 3 times sa GDP ng Pinas sa isang taon. Oh, ayan. Malapit-lapit na tayo, ha? Sabi ni Led Nunasa, binaboy ni BBM at Lisa, nabasa mo na. Sabi ni Rowell Claros, kinuha si Pacquiao para gawin parking ng insertion fund ang pamunuan niya. Ako, ano ba yan?
1: Sabi ni Sir Justenser Mohano, Tita Carmen, maraming magaganda na content creator ngayon sa Facebook. Grabe sa ganda, anti-stress beauty.
0: Sabi ni Anna Gray, Tita, totoo po, nasa akin po ang picture. Como ako sa pagkabata ay laging well-dressed kahit ang damit ko ay simple, kaya kong pagmukhang mahal. Aba, meron pong kahit simple lang ang damit, kahit

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng mga bansa na naggegera o nagdidigmaan na nakakaapekto po sa mga ekonomiya ng iba't ibang bansa, particular na po sa atin, ano? Ang bansa natin bago pa po nagkaroon ng mga iba't ibang digma ng ilang mga bansa, aba, lugmok na ang ating ekonomiya, di po ba? Dala po ito ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan, ano po, sa loob at labas ng ating bayan. Dala na rin po ng kawalan ng tiwala dahil po sa laganapan, garapalang korupsyon na nagaganap, ano, dito sa ating pamahalaan, di ba? At wala pa po talagang katiyakan ng mga talagang dapat managot, ano, na mga nagnakaw sa ating bayan, di ba? At di lang po yan, yung pong kawalan ng hustisya na nakikita yung selective justice, di po ba? At sa matasaring mga problema at direktamente ang nakaka-apekto sa ating taong bayan, yung pong kawalan ng oportunidad ng trabaho, marami ang nawala ng trabaho, pati po may sweldo pero hindi na hukasya ang kanilang sweldo, di ba? At saka yun nga, no? Sasamahan pa ng mga problema ng kwan, yung pong mga sakuna na inaidudulot din ng kalamidad, no? Pagbaha, pagbagyo, at ewan ko kung napaghandaan ng atong Super El Nino, di po ba, na sinasabi, buong pandaigdigan po ang epekto niyan, pero dito sa ating bayan, puro pamumulitik ka kasi ang kanilang mga inaasikaso at inuuna, puro pansarili lamang, ano po. Dahil talaga nga naman, sa kabila po ng mga daming mga problema at suliranin ng ating bayan, ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga maiitim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga issue sa pinambayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga kasalukuyang kaganapan at pangyayari na mga umiiral na isyu at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, pin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, kasama na po mga envelope at expandable envelope, pati na po mga paper bag, ano, na sinasabi ang code na may basura, pero ang totoo nun ay laman po ay limpak-limpak na pera. At saka kaya po siguro malamang na tinawag na basura ang codename niyan, dahil literal po na ang mga tumatanggap mismo na mga yan ang natasabi nating literal na mga basura ng ating lipunan, ano? Ay naku, sa totoo lamang, ano, ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes, ika-25 sa buwan po ng Setyembre. Sa taong 2026, opo, TGIF po tayo at TGIRJ. Thank God it's RJ. Thank God it's Friday. O, diba? Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Napakarami pa rin po mga kaganapan, pero syempre ang mainit na usapin pa rin po ay yung pong naratibong itinutulak ano po ng corporate paid stream media, kahit saan po kayo makinig, manood, at yung mga kinukuha nilang resource person ano po na nagdidiin, ay wala namang binago, 2/3 pa rin, ano, wala raw silang ginalaw doon sa konstitusyon, di daw pinakialaman daw po yun, karapatan daw po yun ng Senado, dahil parang itinuring lang nila yan bilang isang ordinary rules, diba, saan ka ba naman nakakita, no? Pero magandang balita riyan, dalawa na po ang naghain po sa Korte Suprema ng petisyon. Ang una po ay kahapon lamang ano, si Attorney Vic Rodriguez, diba? At kanina, opo, ay di kilalang tao rin po ito, no? Ang naghain po si Attorney Ernesto Francisco Jr. Ano po, siya po ay kilala dahil siya rin po yung tinatawag na Francisco ruling. Diyan naman sa Kongreso yon. Nanalo rin po siya ron dahil nag-file po siya sa Korte Suprema ng petisyon. Laban naman po yan noon sa House of Representatives, sa Kongreso, na gustong i-impeach, no? Ang isa sa mga amicus curiae, di ba, na nagpadala lamang ng memoranda, yan po ay walang iba kundi si dating si Supreme Court Chief Justice Hilario Davide. O isipin nyo, siya dadaan dapat ang impeachment, pero napigilan doon pa lang po sa Kongreso dahil nga nag-apila ng petisyon itong si Attorney Ernesto Francisco Jr. at napagtagumpayan niya, no? Kinatigan siya ng Korte Suprema. Ibig sabihin, yung mga pamamaraan ng pagpatanggal sa isang impeachable official nung panahon po ni dating Chief Justice Hilario Davide, hindi din napagtagumpayan. Hindi nga umabot ng Senado yon, no? Doon pa lang sa Kongreso ay hindi na po siya umusad, no? Dahil nagdesisyon na agad ang Korte Suprema na mali na naman ang kanilang mga nagawa noong mga panahon na yan. So, dyan yung makikita ang check and balance, ano? Kaya nga ho, meron man tayong impeachment process, sinigurado naman ang ating mga forefathers, ng ating mga tinatawag nating framers of the Constitution, na hindi magagamit ito bilang sandata, no? O bilang sandata sa mga mga ibang oportunista na sa darating na panahon, na ngayon na nga, yung panahon na yan, na merong isa pong political faction, ano, na makapangyarihan, no? Yan nga ang pinakaiiwas-iwasan ng ating konstitusyon, kaya nga siya may garantiya. Diba? Kasi kahit gaano ka pamanding kapangyarihan na tao o faksyon sa gobyerno, aba, hindi ka pwedeng kumilos ng lalabag ka sa konstitusyon natin. Pwede ka mag-utos ng kung ano-ano, diba? Pwede kang mag-utos sa ilalim ng inyong pamamahala, pero kung hindi yan naaayon sa ating konstitusyon, pwede po yan ipetisyon sa Korte Suprema para questionin kung tama ba ang kanilang mga hakbangin o mga ginagawa, diba? Kung mapapansin nyo, itong administrasyon na ito, mismo pong ang kasalukuyan na mag-iritiro na si Chief Justice Alexander Hesmundo ang nagsabi habang dinidinig po niya ang iba't ibang kaso ng pamahalaan na ito, no, na nirerepresenta rin po ng SolGen, ano, o Solicitor General, sa katauhan ngayon ni Darlene Berberabe, ni SolGen Berberabe, di ba? Nabanggit po ng kasalukuyan malapit ng magretiro na si Chief Justice Alexander Hesmundo sa hanay ng kawali ng gobyerno, dapat kanya magpagawa na rin kayo ng mga toga, di ba? Kasi pirmi kayong natatawag dito, di ba? Ang daming reklamo, lagi na lang kayong inireklamo, di ba? Yun ang sabi niya noon, ano? Mula nung sinabi niya yan, ilang taon pa lang nakalilipas, hindi pa po siya tapos, di ba? Mag-iritiro na at lahat ang Chief Justice Alexander Hesmundo. Patuloy po ang napakaraming nagpipetisyon sa iba't ibang issue, sa iba't ibang pagkakataon, patungkol nga po dito sa administration na ito, na kung mapapansin nyo,
panay po ang paglabag sa ating konstitusyon, di ba? Yung bang tipong gagawa ng pagkilos, eh bala na kung gusto mong dalin ng Korte Suprema, didalin mo, di ba? Pero in the meantime, kulong ka. In the meantime, eh. Para si Tatay Digong, eh, habang hindi pa nadidesisyonan, ano? Yung kanyang writ of habeas corpus na, na isinampa ng kanyang mga anak, no? Sipin nyo, ang writ of habeas corpus, dapat mabilisan po ang aksyon yan. Eh, pero hanggang ngayon, hindi pa ho nilalabas, no? Ang aksyon ng Korte Suprema. Kaya nga, yung legalidad ng ICC na warrant of arrest ay hanggang ngayon pinaiiral ng administrasyon na ito, no? At double talk ang ginagawa ng administrasyon na ito. Kumbaga sa ano ba yung patimpalak dati sa TV, yung contest na singing contest na parang pinanalunan pa nga ni sino ba yung singer na si Angelito Pomoy, di ba? Yung kalahate babae, kalahate lalaki. Di ba naalala niyo yun? Pagka kumarap siya rito, lalaki siya, boses lalaki. Pag gumano na boses babae na, di ba? No? Nagduduet ngayon siya lang, eh, di ba? So, di ba, napakagaling po nun, very talented. Pero ikang, no, ang ibig lamang sabihin, sa isang gobyerno, hindi ho dapat na may ganyan na doble cara o di kaya double talk. Dahil kung ano po ang sinabi, yan na po yun. Di ba? Yan po ang magiging polisiya, yan po ang masusunod. Eh parang hindi po eh, di ba? Dahil kung ano ang sinasabi ng Pangulo sa administrasyon na ito ay kabaligtaran po, no, ng pagsunod ng kanyang mga tauhan. At siyempre, kung ganyan po ang nangyayari, imposible hindi naman niya alam, ano? Pag nagkaroon ng malaki, malalim na problema, doon siya magugas ng kamay. Hindi ko alam yan. Di ba? Kagaya ng malawakang korupsyon, di po ba? Yung garapalang korupsyon, di ba? Eh siya ang pumipirma ng budget eh, di po ba? Nung una, walang problema dahil wala namang umaangal eh, di ba? Eh, tapos yun nga, matapos yung 3 years, di po ba? Doon na nagsimula, no? Doon na nagsimula at paano bang hindi magsisimula yun? Kaya ngayon, di ba, sinasabi, kaya daw iniimbestigahan ngayon yung mga kapiwalian dahil ang Pangulo mismo daw, di ba? Sabi ng kanyang tagapagsalita na nandun sa lawag kanina, di ba? At doon nag-presscon, ano? At ang sabi niya, ang Pangulo mismo ang naglabas niyan. Siya mismo ang nag-utos para imbestigahan, mga ganyan, ano? Eh, kung maaalala niyo, bago ho niyang sinabi yan, doon muna tayo sa 1 taon bago nangyari yun. Di ba pinagmalaki nga niya na may 5,500 flood control project? Siya rin yun, di ba? Di ba? Siya rin yun. Siya nagbida nun eh, di po ba? O matapos pong pumalpak yun, doon na ho nagsimula. Di ba? Nanisi na. Pambirang buhay yan. Saan ka ba nakakita? Di siyempre, bago mo ibida yung accomplishment mo, sisiguraduhin mo na na-deliver yan. Di ba? Nagawa ba yan? Kasi kung sasabihin mo lang yan sa SONA, ay hahanapan ka talaga ng resulta ng taong bayan dahil binabalita mo yan. Makikinig lang naman ng taong bayan eh. Ay mantakin mo ng after niya sabihin na may 5,500 flood control nang nagawa. After 2 days, nagalit ata ang Diyos, no? Nagalit ang Diyos eh, nagpadala ng bagyo, tsaka ng ano, ng habagat, sunod-sunod, di ba? Yung 1 linggo na yon, di ba? At doon na nga na sinasabi eh, noon ay eh, parang kung ano-ano mga binanggit, nabangga lang daw ng barko yung kwan, yung sinasabing instrumento, no, yung paggawa nung sa flood control, kung ano no, pati pa sabihin na ang Nabotas at Malabon talagang lubog yan, pag ba alam naman namin yun, 'di ba? May high tide job, kung ano anong katwiran hanggang sa napunta na sa climate change, 'di ba? Basta kung may masisi lang hanggang sa wala na ay kayo kasi nagtatapong kasi kayo ng mga basura. Bigla napunta lahat sa atin, 'di ba? Para pambira yung kanilang inefficiency and incompetence, no, para harapin ang problema ng bayan, sa iyo isinisi, pa sa atin ibinalik, 'di ba?
Tapos doon nagka-bookingan na, na may mga ghost project pa, lalo na doon sa isang lugar lang, ang Bulacan pa lang yun, ha? Aba, iba, doon na rin pong pumasok na siya na nga daw po ang nagpasimuno. Nagtayo pa nga daw po ng ICI. Ano nangyari doon sa ICI? Ilang buwan lang, ginibarin. Ano po? At hindi man lang natin nakuha yung report o nabasa yung report ng ICI. Ano ba ginawa nilang pag-iimbestiga? Di ba? Parang tayo eh talagang pinaikot lang. Di po ba? At yung mga dapat managot, hindi ho nakapanagot. No? At yung mga dapat makakakuha ng dokumento na itulak pa sa bangin, hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Di ba? Alam niyo yun? Kaya kung tinitingnan natin, ano, napaka masalimuot po talaga. Pero kung sa punto na ito, kung titingnan natin, nakita na po yung impunity. Ibig sabihin, hindi lang po yan nangyari kahapon, ano? O nung Miyerkules, no? Hindi lang po yan nangyari nung Miyerkules. Hindi lang natin sukat akalain talaga na nawala ng paninindigan ng Senado. Marami sa kanila doon ang halatang halata, no? Na meron na ng bago ngayon, nasabi po ni Senator Alan Peter Cayetano eh. Kung noon ang sinasabi, sometimes, sabi ng isang senador daw, sometimes you have to bend the law in order to please the people, di ba? Sabing ganon. Eh, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano ngayon, eh, may bago na yan. Ano yun? Sometimes you have to bend the law to please Malacanang. Di ba? Yan ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Di po ba? At yung senador na nagsabi niyan, yun po ang punot dulo kung bakit po nagpalit ng threshold. Ano po? Kahit sabihin pa nila, hindi naman nagbago ang threshold, two-thirds pa rin. Wala naman po problema rin sa two-thirds. Ang pinagbago po, yung all members na hindi naman po nabakante at wala akong nag-resign, walang namatay, wala akong totally incapacitated, wala pong tinanggal. Di po ba? Yan po ang mga kadahilanan ng Korte Suprema eh. So, ng Korte Suprema, ng ating konstitusyon. Di po ba? At kahit ang Korte Suprema, hindi nga po pwedeng baguhin ang ating konstitusyon. Ang ginagawa lang nila, nag-iinterpreta sila, no? Kung ano ang parang pinaka buod o pinaka wisdom nung batas na nagawa ng ating konstitusyon. At kung may akakaakibat man na batas na isusulong, dapat nagtutugma doon, ano, sa naisulat sa konstitusyon. 'Yun ang pinagbabatayan dapat. Kaya ang Korte Suprema, nag-iinterpreta sila, hindi ho sila gumagawa ng sarili nilang lihis na daan, ano po. Kaya lang, yung ginawa po nung Miyerkules, hindi lamang po simpleng changing of the rules yan ng Senado, no? Yung pong pagpapalit ng presiding judge, mapapatawad pa natin yun, di ba? Kasi sila yan eh, di ba? Alangan na maiupo nila yung tinuturing nilang Senate President, eh hindi naman yun marunong, di ba? Eh, paano siya magpe-preside sa isang impeachment hearing? Hindi naman marunong. Nandun na siya sa tabi. Ang dami na nga meme yan eh, di ba? Parang meron nga doon, diniligan. Tinubuan na naku ano-anong halaman eh, di ba? Meron pa, nagagansilyo. Nandun sa tabi ni Chief Escudero, di ba? So, paano siya magpe-preside? Alam din niya sa sarili niya, hindi siya marunong. Kasi nga, maalala niyo yung July 6, bago pa po magsimula ang impeachment hearings. Doon pa lang sila sa motion na mag-a-appoint sila ng presiding judge, no? Sa katauhan nga ni Chief Escudero. Kumontra na diyan, ano? Si Senator Alan Peter Cayetano, 'di ba? At nilinaw pa nga niyan ang kanyang pagkontra, sabi niya ay magkaibigan kami niyan, ha? Magkaibigan kami ni Chief. Kasi nga baka isipin ng ibang tao, baka siya ay nagsasour grapeing lang dahil lumipat si Chief Escudero, 'di ba? Mula sa kanilang hanay sa mayorya, lumipat sa kabila. Lumipat nga sa panig nila Soto, Lacson, 'di po ba? Kumbaga, baka yun ang isipin nyo, sabi niya. Hindi, kaibigan ko talaga yan. Kaya lang, at believe din ako sa kanyang kakayanan, sabi niya. Pero, sa kasaysayan, walang umuupo dyan o hindi tayo nag-a-appoint ng presiding judge. No? Dahil malinaw naman nakalagay sa konstitusyon, bukod tangi lamang po na kung ang nililitis po ay presidente ng Pilipinas, ano po, ay kumbaga, ang Chief Justice po
ang uupo doon, no? Ang magpe-preside, di ba? At maliban doon ay Senate President na ang magpe-preside. Yan ang malinaw na sinabi niya eh. Di ba? So lahat ng impeachable official, no? Ay mga constitutional commission, no? Kagaya ng Ombudsman, Civil Service Commission, COMELEC, no? Commission on Audit, mga ganon. Commission on Human Rights, di ba? Lahat po yan, mga constitutional commission. Mga, pagka yan po yung mga, tsaka yun nga, Korte Suprema, no? Presidente, Vice Presidente, no? At lahat ng member ng Korte Suprema, di po ba? Na mga hukom. Eh, lahat, sasalang ng impeachment, hearing yan. Ang magiging ano po ang magiging presiding officer diyan ay ang Senate President. Bukod tangi lang po sa presidente ng Pilipinas na i-impeach, aba ay ang Chief Justice po ang magpe-preside at nasa tabi niya ang Senate President, di ba? Pero nung sabi nga parang si Win Gatchelia nung panahon na 'yon, parang gusto niya sabihin kay Alan Peter kay Tano, okay na, wag mo na ipilit sa akin. Samantalang siya itong gusto maging Senate President, tama ba? So pabor na pabor sa kanya noon, pinagtatanggol siya ni Cheese, di ba? Pinagtatanggol siya ni Alan Peter Cayetano na ikaw dapat kasi ikaw ang Senate President. Di ba ginusto mo to? Di ba? Eh siya naman itong nagsasabing hindi, napag-usapan na namin ng mayorya yan. Di pa niya masabing, huwag mo na ako ipilit, tol. Hindi ko kaya yan. Di ba? Sana sinabi mo agad, di ba? So, ang nangyari tuloy, yan na nga, natupad, di ba? Yan sa simpleng ano po, ibig ko lang sabihin, sa simpleng kauna-unahan din pagkakataon ngayon, lahat ng nangyari sa kasaysayan natin ngayon, first time, ang Vice President Inday Sara lahat na nakakuha ng first time in the history of the Philippines sa impeachment niya. Yan na nga, na ang presiding officer ay inelect nila dahil naturally, hindi marunong ang Senate President kasalukuyan, no? Ikalawa, yan na nga yung pinalitan nila, di ba? Yung threshold, imbis na all members ay all members present, o sipin mo, kundi papaglabag sa constitution niyan, di na natin maintindihan. Ang layo, di ba? Wala nakalagay doon na present. Ang nakalagay all members with the concurrence of all members of Senate. Eh, ilan ba ang member? 24. Napakaliwanag. Sabi nga, kahit grade 1 estudyante, alam yan. Eh, di ba? Basahin mo nga, pabasa mo. With the concurrence of all its members. Sasabihin sa inyong bata. Opo. O anong basa mo? Ayan nga po. Of all its members. So, ilan? All? All. Ito, all. Oh. Di ba? So, ilan sila? 24. Yan ang nakasulat. Ilan sila? 24. So, ang two-thirds niyan, ilan? De 16 po, di ba? Ganun kasi yung bata makakasagot sa inang ganyan eh. Yan po ang nakalagay, hindi naman humalabo talaga, di ba? Kasi sa constitution natin, maraming ang kanyang pagkakataon na ang pagboboto ng mga collegial body, no? Senado man o Kongreso, may mga batas na isinusulong o anumang bagay na ang constitution din ang nakasulat, ang nagsabi, nakasulat doon kung papaano pagbobotohan. No? May mga pagkakataon kailangan ni 3/4 ng members. Meron din nagpagkakataon na 2/3 of all members present. May ganyan eh, 'di ba? Kaya hindi kayo malilito kung ano ba ang sabi, present o hindi, 'di ba? Kaya ito napakalinaw na nakalagay all members, gusto nilang palitan. So kitang-kita po yung leanings nila, no, political leanings, no? Gusto talaga nilang ipakita impeachment to eh, politika ito, no? Sa totoo lamang, yun nga binanggit ni Attorney Sheila Sison na nakapag-desisyon na rin ng Korte Suprema nung binasura nga yung nakalipas lamang ng 19th Congress na Duterte versus House of Representatives na dineklarang void, no? Null and void, void ab initio, at saka unconstitutional dahil ang daming nilabag po no 19th Congress. Talagang puro kapangyarihan pong iniral, ni railroad nila,
yung pagpirma, no? Lahat po ng ginawa nila labag po sa konstitusyon. So ibig sabihin, may batayan po na may nangyaring grave abuse of discretion. Kaya yung nangyari po nung Miyerkules, napilit nila ipinagtatanggol mula pa nung Miyerkules ng gabi. Hindi natin alam kung bumaha na po talaga ng maleta o ilang bilyon na kaya ang bumaha para lang po pagtakpan nila ito sa taong bayan. Ano? Itong kabuktutan, kagaguhan na ginawa nila para sa taong bayan, paglalapastangan sa ating konstitusyon, gusto nilang i-tone down ito at parang sabihin o hikayatin ng taong bayan na maniwala, no? Na walang nalabag sa ating konstitusyon kasi two-thirds pa rin, hindi na bago ang threshold, di ba? Parang ganyan. Eh, bukod dun sa kanilang ginawa na hindi nga, kumbaga, dinagdagan ng present yung dulo, no? Kahit hindi nila nilagay yung present, ha? Pero particular nilang binanggit, eh. Na pag wala ka rito sa araw ng botohan, di hindi ka present. Tama? O di hindi ka pwede bumoto. Di anong tawag doon? Kayo na naglagay ng present. Dapat narito ka. Di ba? Ikaw yun na naglagay ng present. At bukod doon, naglagay din kayo ng ibang mga kahulugan. Kung halimbawa, ano ang ibig sabihin ng hindi makaka-attend? Nakakulong. In-identify na nila yung mismong pinagdadaanan ng kanilang mga kasamahan. Ha? May sakit, nasa abroad. Di ba? Malinaw, pwede po ba? Nakakulong, may kaso. Di ba? Nagtatago. Di ba si Bato yun? Nilagay na nila yung mga kadahilanan na hindi man lang sabihin na sa anuman dahilan na hindi kayo makapunta. Sana man lang ganun, ano? Di ba? Sana man lang ganun, eh, na sa anuman dahilan na hindi kayo makapunta sa araw ng botohan, eh maituturing kayong absent. Sana ganun na lang, eh, di ba? Eh, hinighlight pa, eh, no? Kung kayo ay nakakulong at hindi, di ba? Nakakulong dahil may kaso. Kung kayo ay nagtatago dahil hinahanap kayo ng batas, di ba? Kung kayo ay may sakit, nagpapagamot, pero nasa ibang bansa, di ba? Wala na sa jurisdiction ang Pilipinas. Isipin nyo, in-identify pa. So, ano tawag doon? Di ba labag sa karapatan naman ng inyong mga kasamahan na hindi naman po bakante ang kanilang mga upuan? Sila pa rin ay mga kasalukuyang members pa rin ng Senate. Hindi naman sila natanggal. Hindi naman namatay. Hindi naman po tinanggal. Hindi naman nag-resign ng sarili nila. Di ba? Wala naman sobrang lubha ng sakit na hindi mo na makausap. Di ba? Kaya yung mga bagay na ganun, sobrang pakikialam po yun doon sa ating konstitusyon. At marami siguro rin kayong mga napanood mula pa ka nung Miyerkules ng gabi hanggang kahapon, ano, ng iba't iba rin mga resource person na kanilang kinukuha para ipilit kumbinsi ng taong bayan na walang nilabag, two-thirds pa rin. Kahit nga yung mga nasa prosecution, di ba? Yung mga lawyers nila, yung mga private counsel, busy rin, ano, kung anong istasyon ng mga pinupuntahan. At sinasabi nga, walang nilabag. Two-thirds pa rin, no? Parang ganon. Kasi yung 16, hindi naman nakapako sa bato yan. Eh, peka, hindi nakapako sa bato yan, pero wala naman nagsabi sa inyong 16 ay 16. Maliban na lamang po kung meron nga mga kaganapan na nagbakante doon sa kanilang mga upuan. Eh, may namatay ba? May nag-resign ba? May tinanggal ba? Di ba? Meron ba may malubhang sakit na hindi mo na makausap? Wala pong ganyan na mga nangyari. O nagbitiw ba sa pwesto? Wala pong mga ganon. Ano po? Samantala nga, kundun nga noon na ang ini-impeach ay si dating Chief Justice Renato Corona, ang Senate President Juan Ponce Enrile, kahit na sila 23 na lamang, dahil nanalo nga si Noynoy Aquino bilang presidente, no? Tumakbo siyang presidente, nanalo siya. Pero nung ini-impeach nila po itong si Renato Corona, si dating Chief Justice Renato Corona, nanindigan po ang dating Senate President Enrile na ang pagbabatayan pa rin ay 24 members. Kahit maliwanag naman na wala na doon si Noynoy dahil presidente na nga siya, hindi na siya member ng Senate. Pinrotesta po ba yan ni Chief Justice, na dating Chief Justice Renato Puno? Hindi. Hindi na ho niya kinwestiyon yan. Di ba? At como yun pa rin ang bilang, kung makikita ninyo, hindi niya nga pinrotesta yan ng dating Chief Justice
nanindigan pa rin ng Senate President Enrile na hindi, nakalagay kasi, nakasulat kasi naman talaga. So itinuring pa rin niya na dapat 16 pa rin. So doon pa rin, ang membership ay 24 pa rin. Isipin nyo, meron bang nagtumayo na nag-alatulfo at nagsabing, eh 23 na lang tayo eh, di ba? Wala man lang nangahas. Di ba? Wala man lang tumindig doon, ano? Kahit nga si Senadora Miriam Defensor Santiago, di ba, nandoon doon na rin siya. O hindi man lang din niya sinabi yon. Eh, siyempre kasi yan ang presiding judge, eh. Di ba? Ang ibig lamang sabihin, naniniwala rin malamang, no? Si Senadora Miriam Defensor Santiago noon, na para walang kaduda-duda, ang pag-iimpeach sa, sa dating Chief Justice, eh, mataas ang threshold, no? Kung 2/3 ang 24 ay 16. So overwhelming talaga, super majority. 'Di ba? O isipin mo nga, nakuha ng boto para i-impeach siya 20 eh. Sobra pa sa 16. Kita niyo po 'yon. So ang ibig lang natin sabihin, bakit nag-aalala yung kasalukuyang Senado na hindi nila maabot yung threshold? Ibig sabihin, ngayon pa lang alam na natin ang boto nila, 'di ba? No? Na itong impeachment na ito, isa lamang pong sarsuela, di ba? Na parang dadaanan lang nila, pero ang huli, boto nila, yun pa rin. So kaya nga sinabi ko sa inyo kagabi, eh, huwag tayong mawala ng loob dahil magpapatuloy siya, di ba? Magpapatuloy siya dahil darating ang pagkakataon ng depensa na sila naman na maglalabas ng ebidensya. Mabuti yan, dahil ang gagawin na nga lang po ng panig ng ating pangalawang pangulo ay para sa taong bayan na lang, para sa kaliwanagan ng taong bayan. Kasi makikita ng taong bayan kung paano magdesisyon itong mga senators na ito, senator judges na ito, na sa kabila ng kawalan ng mga ebidensya ng prosecution, sa kabila ng napagtanggol ng mga depensa, ng mga abogado ng depensa, ng ating pangalawang pangulo, at wala pong nakitang kanyang ginawa para masabing impeachable na mga offense, at ganun pa rin ang kanilang naging desisyon, kitang-kita po ang kanilang ginawa. At magkano kaya ang dahilan? Diba? Magkano kaya ang dahilan? Kung ako nga po dapat itong si Chief Escudero, dapat nag-resign na siya eh. Bilang presiding judge eh. Diba? Kasi kinontra po ang kanyang desisyon. Diba desisyon niya yon bilang presiding judge? Dahil nung binoto nga po siya noong July 6 bilang presiding officer, bilang presiding judge, agad na po niyang binasa, pinasalamatan ng mga kasamahan niya, salamat sa tiwala, na ako ang nilagay niyo rito, ganyan. Tapos sinabi niya yung panuntunan, no? Na talaga, batay sa konstitusyon natin at sa umiiral, no? Dahil yun nga nangyari kay Corona, ay 24 din ang basihan ng all members, dahil kahit 30, 23 na lang sila, di ba? So sinabi na niya ng maliwanag noong July 6 pa rin, wala naman pong pumalag eh. Wala ho sa mga tulpo, magkapatid na tulpo ni isa sa kanila, ni tumayo eh. Bakit? Kasi hindi pa naririnig yung panig ng prosecution. Di ba? Wala pa po eh. Di ba? Kaya tay-tayimik sila, oh. Di ba? So nung sinabi nga niya na susundin natin kung ano mga nasimulan na patungkol sa impeachment, no? Kailangan ng concurring approval, no? Concurrence ng all its members. At 16 ang dapat na makuha bilang supermajority. Walang pumalag. Kinumpirma pa nga ni Alan Peter Cayetano yan. Diba? Nung matapos yun, naupo na siya, tinanong niya yan. Diba? Na yan bang iyong mga binanggit ay yan ang ating magiging panuntunan? Umuo naman siya. O si Senator Lacson din daw, kinwestiyon din daw si Senator Chis, ha? Matapos yun. Pero wala na yata doon sa open deliberation ng Senate Impeachment Court. Pero hindi naman daw po nagkontra, tinanong lang na bali yun ang susundin natin. Sabi naman ni Chis, ay oo, syempre, yun yung nasimulan na noon pa. So yan din ang ating magiging batayan. Di ba? Hindi naman natin pwedeng baguhin yan. Tama? So walang pumalag na iba. Ngayon na dihado na po ang prosecution. At mukhang matatapos na sila at gusto talaga nila tapusin bago pa magpasko ito. Dahil mahihirapan sila pag tumawid ito ng 2027. Di ba? Mahihirapan sila. Kaya may dahilan ngayon para madaliin dahil nga doon sa budget. Di ba?
Kaya nga, katakataka na kung ano yung pinakamatibay na ebidensya o artikulo ng impeachment na mayroon ang mga kongresista na nagpo-prosecute ng 20th Congress, no? Pati yung mga private prosecutor at yung po ay Article 3, yung bribery. Di ba? Eh yung pa naman ang hindi nila gusto na lang daw ipresenta. Wag na, hindi na kailangan. Kasi baka may ibang taong sasabit. Kaya hindi na nila tinuloy yon, di ba? At yung grave threat, di ba? Pati na po yung pati na po yung kwan, yung sinasabi nga pong confidential funds, di po ba, no? Misused, misappropriated. Ayaw patawag sila chika, di ba? O, tsaka si Colonel Dennis Nolasco na dating security officer ng DepEd. Di po ba? Silang dalawa po nag-implementa para sa OBP. Itong si Colonel Raymond Lachica. Dito naman sa DepEd ay si Colonel Dennis Nolasco. Eh di ba, logic naman na yan ang tawagin mo para kung gusto niya talaga malaman. Yung paulit-ulit yung binabanggit para lang mapasok sa isip ng taong bayan, yung mga fictitious name, kung totoo bang may ganyan, di ba? Eh, ayun yung tawagin kasi nga, pag tinawag ni mga yan, tiyak na silang magsasabi na oo, may ganyan tao, di ba? Baka nga pagka tinanong niyo, nakausap mo na ba si Mary Grace Piatos? Ay, opo. Di ba? Baka lalo sila madiin eh. So, meron talaga nag-exist na ganun. Opo, di ba? Hindi naman nila pwedeng questionin na, bakit ito ang binayad mo? Bakit ganito ang binayad? Hindi naman eh. Bakit? Eh, kasi operasyon niya yun eh. Operasyon mo ba yan? Di ba? No? At hindi naman siya pwedeng magsalaysay na kung anong klaseng operasyon ba yan? Ano ba ginawa niyo? Ay, hindi ko namin pwede ikwento dito yan. Oo, kasi makakaapekto po yan bukod sa buhay po ng mga na-involved dyan. Marami pa pong iba maapektuhan talaga. No? At saka yung mga future natin na operation, nakaangkla pa rin dyan kasi nandyan pa rin po yung mga taong pinag-operate namin. Di ba? O kaya nga pag sinabing naalala niyo yun sa investigasyon no nila sa Senado na dyan sa pagdinig din na yan na nung tinatanong eh, kailangan ba may resulta ng ano yung bong success ng operation? So ano ibig sabihin? Ang success ba ng operation yung may napatay sa hanay ng mga komunista o terorista? O alimbawa eh ano bang definition yun ng success, may naaresto, ganon? 'Di ba? O eh malinaw po ang sagot. The mere fact na walang nangyaring masama, 'di ba? Yun ang prevention. 'Di po ba? Yun ang prevention. Ibig sabihin, pinagkakaingain natin. Halimbawa, yung bata, anak mo, di po ba, inaalagaan mo na mabuti. Oh, kabilin-bilinan mo. Uy, huwag kang magpapatuyo ng pawis sa likod. Ha? Oh, baka pag-uwi mo, mami, sinisipon ka na. Eh, yung bata, mahusay, sinusunod. Di ba? Tapos, alam niya na, alaga niyo sa pagkain, gulay, no? Balansin-balansin pagkain. Tapos, meron pa kayong mga bitamina. Di po ba? Anong tawag doon, 'di ba? Prevention, 'di ba? Bago ka pa magkasakit, 'di ba? May panlabang ka na, 'di ba? May panlabang ka na sa sakit parang gano para matibay ang katawan mo. O hindi ibig sabihin na hindi nagkasakit yung bata, 'di po ba? Na failure na, 'di ba? 'Di ba? Ibig sabihin nagtagumpay, 'di ba? Nagtagumpay na hindi siya magkasakit, 'di po ba? Naiwasan. So yun nga ang punto rito, no? Kaya yung mga napapanood nyo sa mga television ngayon, ang mga iniimbita rin ng corporate paid stream media ay para kumbinsihin kayo. At para kayo ay ito'y paulit-ulit na sinasabi na ay wala naman pala nila bag eh. Rules lang pala nila yon. Hindi po ganun yon. Kaya yung hakbang po ni dating sa executive secretary si Vic Rodriguez, no? Executive Secretary ng Pangulong Marcos, ha? Saka nakakita. Di ba yun ang una niyang ES, na? So, kumbaga, nag-file siya, no? Pinag-question niya, nag-file siya ng petition. Mabuti yun, ano? Sabi nga natin kagabi, the more, the merrier. At kanina, yun na nga, no? Yung si Attorney Ernesto Francisco Jr. ng Francisco ruling, na lagi pong sinasabi, bago pa po yung Duterte House of Representative case. Nando na po yung Francisco ruling, di ba?
Ito na po yung mas bago, yung Duterte versus House of Representatives. Doon pa lang kitang-kita na po yung mula Francisco ruling hanggang dito sa Duterte ruling ng Korte Suprema nung isang taon lang yan, noong 2025, kitang-kita na po ang pagpapahalaga ng Korte Suprema sa Konstitusyon. Kahit pa po ito ay impeachment, tinitingnan, ano, dapat ito'y politika man lang, matama naman, makakuha ka ng sapat na bilang. Pero sisiguraduhin mo na yung ito'y nakamit ninyo ng tama. Dahil kung ito ay puwersahan nyo lang ginawa, makaka-violate naman po yan ang karapatan nung inyong ini-impeach. At hindi lang po yun, yung inyong ini-impeach, kung tutuusin ko titingnan natin, dito nga kay Francisco ruling na sinasabi, yung dati pong final niya, patungkol kay Chief Justice Hilario Davide, di ba, na hindi natuloy dahil nga nakitaan din ang pang-aabuso o grave abuse of discretion ng Korte Suprema. Eh kung yun nga, Chief Justice yun, hindi po halal ng bayan yan. Siya po'y appointed, appointee. In-appoint po ng isang presidente para maging Chief Justice. Na? Magkaiba. Mas mabigat itong sa hanay ng vice-presidente o halimbawa presidente. Bakit? Ilang tao ang bumoto dyan? Million, ano? 32 million sa ating pangalawang pangulo. So, ibig sabihin, hindi siya lang ang ini-impeach mo rito. Dini-disenfranchise mo, binabaliwala mo yung bumoto sa kanya na 32 million. Kailangan kumbinsihin mo sila na may sapat kang dahilan tanggalin itong binoto nyo kayong 32 milyon. Kailangan ipaalam mo sa kanila na lumabag siya eh. Alam ko binoto nyo siya, no? Pero pasensya na, nilabag niya eh. Eto malinaw, oh. Ganon ang ibig sabihin ng Korte Suprema. Hindi lang to basta pumumuliti ka na eh, ayaw namin dyan eh. Kaya nga ho, pinahirapan na kailangan yung threshold ay mataas para hindi magawa ng kung sino man political faction o powerful political faction na i-weaponize po ang batas pabor sa kanila. Di ba? Bawasan ang hanay ng minorya, di po ba? I-eliminate, no? Tapos bigla magpipresenta pa ng amicus curiae para maging justifiable o para magkaroon ng katwiran yung pagboto nila na palitan. Papalitan yung bilang na dapat eh, hindi niyo napansin yung tatlo ron, yung memorandum ni Chief Justice Davide na binasa po ni Attorney Bantog, di ba? Malinaw na paano magdedesisyon kung wala dyan. So dapat present. Oh, si Chief Justice, dating Chief Justice Panganiban, lalo na. Kayo ay mga magulang. Mas mataas pa kayo sa Supreme Court. Di ba? Yun ang sabi niya, di ba? Ay, paano mo malalaman kung yung anak mo nagka-problema? Paano mo malalaman kung di mo narinig? Kaya dapat nandito ka para marinig mo. Di ba? So, present din, dapat. O, yung Renato Punog, parang ganun din, di po ba? Kaya lang, buti siya, nag-offer siya, no? Na kung hindi man makadadalo, nakakulong, pwede niyong i-appeal yan. Pwede kayong gumawa, kahit nga si Chief Justice Adolfo Ascuna ay nagsabi din. Pwede kayong gumawa ng batas o kaya mag-amienda kayo ng inyong rule sa Senate at payagan na kahit nakakulong sila, payagan yung dumalo via Zoom, electronically, o kaya papunta rito. Pero kailangan ipagpaalam nyo sa Sandigan Bayan. Pero syempre, yung pagpapaalam sa Sandigan Bayan, ang gusto mangyari nila, Erwin Tulfo, ang magpapaalam ay yung po mga tao, halimbawa si Senator Marcoleta, si Senator Estrada, no, si Jinggoy, magpapaalam sila na payagan niyo naman kami umatay, parang ganon. Ano po? Eh teka, collegial body ang Senate, eh. Di po ba? So dapat ang batayan ng pagpapaalam nila ay ang mismong Senado, hindi sa sarili nila. Hindi naman to personal nila eh. Di ba? Ang gagawin nila, magiging senator judges sila, di po ba? So para matupad nila yung kanilang tungkulin, ang Senado ang gagawa ng paraan, no? Na pinapayagan namin ang aming mga kasamahan. Kaya nga kahit na itong mga Villar ay magkaroon din ng kaso, kahit na si Loren magkaroon ng kaso na inaantay na namin, no? Parang ganon.
Okay lang, basta gagawa kami, napapayagan sila. Ha? Ngayon, pag nagpaalam ngayon, mismo Senado magpapaalam. Yung nagpa-presscon kay Erwin Tulfo. Si sabing Senate President, ano, Win Gatchalian. Di ba sabi niya? Ako yung maharap sa inyo dahil utos ng Senate. Di ba sabi ni...

ta na pag gusto natin palitan ang konstitusyon, may pamamaraan. Hindi pwedeng tayo-tayo lang. Di ba? At naalala ko, sabi niya, nung panahon na may nagsulong dyan sa mababang kapulungan ng People's Initiative, isang pamamaraan din yan para mapalitan ang konstitusyon. Tayo dito sa bulwagan na ito, sabi niya, 24, ay nagkaisa. Nagkaisa. Nang-iisang pananaw, ang Senate President nila noon, si Mig Zubiri. Di ba? Pumirma pa tayo na hindi tayo papayag. 24 sila eh. O eh, paano magkakaroon ng constitutional convention o CONAS, Constitutional Assembly, di ba? Kung hindi papayag ang Senado. Dala nakalagay lang doon eh, isiningit nila eh, voting as one. Tama? Nakita nila na para tayong magiging prehistoric dinosaur na lang dito, pag naratifikahan to ng plebisito, mababaliwala ang boto ng mga senador pagdating sa pag-aamienda ng konstitusyon. Kaya 24 sila, pati si Larissa Ontiveros, nagkaisa. No? During that time, wala pa ata si Kiko Pangilinan, ano? Tsaka si Bam Aquino, wala pa sila ron. So, ibig niya sabihin, sila Grace po pala nga nandun, Nancy Binay, Cynthia Villar, di ba? Sila-sila pa, Coco Pimentel, di ba? Sila-sila, nagkaisa. Kasi nga, maaalis tayo, mawawala ang ating kapangyarihan ng independyente, mababaliwala ang Senado. Oh, yan ang sinasabi kong hindi nagtagumpay na People Initiative. At bukod doon, wala rin siyang enabling law. Di ba? Wala siyang enabling law. So anyway, nasayang yung effort nila dahil hindi din papayag ang taong bayan. Dahil nga kilalampag tayo ni Tatay Digong. Na hindi nyo pwedeng pumayag kayo basta-basta lang. Kahit sabihin pang constitutional mga tatanggalin lang o ang papakialaman lang para sa economic provision. Di totoo yan. Pag binuksan nyo na yan, lahat yan gagawin na nila. Di ba? O isipin nyo nga, ngayon nga lang, wala nga tayong pagbabago ng ating konstitusyon. Pero tingnan nyo lang, sa kanilang kapangyarihan, Senado o ang Senado, Kongreso, ang Legislatura at ang Ehekutibo, nagkasundo na i-postpone muli ang barangay at SK election. Diba? Sa ka nakakita? Tsaka siguro sa tingin ng iba, no ngayon kung pinospone. Tapos in-extend na ng 5 years ang kanilang term. No? So, ibig sabihin ng 5 years ang term nila, sa 2028 na ng November, magkakaroon ng barangay election. No? Sa mga taong hindi nakakakita niyan, gaano ba kahalaga yung mga barangay? Yan po ang grassroots eh. Nasa ibaba. Sa mga politiko, yan po ang naghihikayat ng boto, yan po ang nagdadala sa mga barangay. No? Kung itong congressman na to, ito ang nag-aalaga sa atin. Ha? Bit-bit niya, itong mga senador na to. Ang bit-bit niyang pangulo ay ito, parang ganyan. Ano? Kaya napakahalaga na meron kang grassroots, yung mga nasa barangay. No? So sinisiguro na nila, naabutan yan ng 2028 election. Magagawa na nila yung trabaho nila, kung sino man ang gusto nila iluklok, bago pa magkaroon ng election ng November ng 2028, para sila tatakbo muli o kung ano man. No? Parang ganyan, di ba? Na nilatag na nila, di ba? No? Sa mga hindi nakakakita noon, bakit mag-postpone yan? Di ba? Meron na naman political purpose, no? Kundi sila magtatagumpay sa pagpapalit ng ating konstitusyon para mapalapad nila o mapalawig ang kanilang mga kapangyarihan o yung kanilang term extensions. Sige, mag-election tayo. Ganun pa rin, ano? Pero yung grassroots, hawak namin. Di ba? Siyempre, yung grassroots hawak namin. Ano? Pero huwag pa rin kayo mawala ng pag-asa. Bakit po? Ahel, sa totoo lang, nangyari na sa ating kasaysayan. Kahit hawak pa nila COMELEC, di ba? Pero nangyari na sa ating kasaysayan, ang Tatay Digong ni isang barangay chairman, wala. Sabi nga niya, di ba? Oo, di ba? Wala. Pero bukod tangi lang ata si Sico Governor Aimee Marcos ang naniwala na tatakbo siyang presidente. Di ba? So, nung tumakbo siya, sabi niya, ni isang barangay chairman, wala nga tayo eh. Pero ano nangyari kay Tatay Digong? Nanalo siya. Diba? Kahit na nagmumura siya sa Indablado, minumura niya yung mga korap na politiko, ang mga sindikato ng droga, di ba? Pero siya pa rin ang pinili ng taong bayan. Di po ba? Kaya yun po, ang kapangyarihan talaga ay nasa atin. No? Huwag nating kalimutan yan. Ano po? Kahit na matindi ang dayaan o pandarayang gusto nilang gawin,
Abay, yung papangyari ng tao pag masyadong

0: at nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at sadyang di nyo ako iniwanan. Nariyan pa po kayo. Nako, salamat po talaga. Nakaisang linggo na naman tayo. Dahil Biyernes ngayon, ano? Thank God it's Friday ngayon, eh, weekend. Kaya mag-ingat kayo over the weekend, ha? Bago pa po tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay hayaan nyo po na ako mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. At dahil Biyernes naman ngayon, ay mababasa ko ang lahat ng inyong mga mensahe sa ere. Pilitin natin, ha? Sa haba kasi ng ating tinatalakay, kung minsan talaga, ano po, sa dami ng ating tinatalakay at gusto ko po marinig ninyo, kinakapos talaga tayo ng oras. Pero kung di ko man po mabasa ang inyong mga mensahe, nako, garantisado at may kasiguraduhan po yan, dahil fourth with lamang, ayan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, inyong mga opinion, at sadyang di maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At di lang po yan, abay, nasasabi ko rin sa aking sarili na ito, mga tipo ng taong hinding-hindi na mabubudol pang muli at lalong hindi nakain ng suka itong mga ito. May mga prinsipyo kaya ito, 'di ba? Hindi ito kakain ng suka. At saka yan nga, no? Ako po'y nabubusog na, katatawa mag-isa bago pa po ako maghapunan, gawa po ng inyong mga biro, ng inyong mga sarcasm, 'di ba? Sabi ko nga, pag itong mga nabasa ito ng mga pinatutungkulan, abay, sapul na sapul sila. Di ba? Ano po? At ito na, magpapatuloy na po tayo. Pero mamaya, dahil Biyernes na ngayon, habulin ko talaga, piliting kong basahin ang lahat ng inyong mga mensahe. Agahan ko magbasa agad. Ha? Salamat talaga. Nako, so ito na, yung kaninang nabanggit ko bago tayo tumawid sa ating ikalawang oras, sabi ko nga, ebe, kung ako po si Jesus Cordero, nag-resign na ako, di ba? Inappoint-appoint niyo ako rito. Dahil ang binoto niya, no, di ba? Siya yung bukod tanging nag-no. Napapalitan ang threshold. Tama? Eh, nilagay niyo ako rito, di ba? Pero, yan pala. Ayaw niyo akong paniwalaan, di ba? Naklan niyo po. Eh, kung may natitira pa siya kahit konti. Kahit konti man lang na pride. Di ba, bala na kayo. Di ba? Dahil ako ay na-outvote, na? Dahil ako'y na-outvote dahil nga po ang kagustuhan nyo, eh ganyan, ano po, na lalabag pala kayo sa konstitusyon, no? Eh sinabi ko na nga, tayo eh nakalinya sa kung ano ang nakalagay sa konstitusyon. Ngayon, ayaw ko, teka, akin na nga yung, ano, yung, pwede ka ganun pa, no? Akin na nga yung, ano, yung planggana na may tubig. Naghugas ng kamay, ano? Ayaw ko maging kabahagi sa may ganun. Kung ganyan din lang, ha, kayong 13, ayaw kong, kayong 13 na bumoto na dapat babaan yung threshold, dapat yung mga present lang ang pwedeng bumoto. Ha? Eh, kaya nga din nyo napansin yung kanya naging desisyon, eh, ngayon lang ito, ha, sabi niya, di ba? Bukod tagi ngayon lang ito sa impeachment na ito ng pangalawang pangulo at hindi pwedeng magamit sa susunod na impeachment, saan ka ba naman nakakita? Di ba? Na may ganyan, ano? Na, wala na pong pride. Nawala na rin ang dangal ang presiding officer. Di ba? Parang nilunok na niya ng tuluyan kung ano mang pride meron siya natira. Di ba? Dahil kung natuusin, yung pagpayag mo, kahit no ang boto mo, at ikaw pa rin ang presiding officer, eh hindi ka naman pala susundin ng mga to. O edi ano pa ginagawa ko rito, di ba? Ganun din lang, nilagay-ilagay niyo ako rito. Eh ang guidance dito, sumusunod tayo sa konstitusyon. Ngayon kung ayaw niyo, di ba? Ako ang gumigiya sa inyo, di ba? O, ang dami ko nang pwedeng patunayan. Yung dating salitang forthwith. O, napatunayan ko, tama ako. Pwede naman niya sabihin yan, di ba? Sa kabila ng mga pagtutuligsa, kaliwat kanan, na ng mga tao, hindi ako tuminag. Dahil sabi ko, teka, eh, tapos na eh. Siniday na eh. Tapos na po ang 19th Congress eh. At merong halalan eh, no? Merong midterm election eh. So, yun na nakita kong ano, dahil late na nila dinala eh. Oh, eh hindi naman pwede na magpatawag ng special session. Pangulo lang ang pwedeng gumawa nun. Hindi naman niya pwede ipatawag sa dahilan na magkakaroon tayo ng impeachment. Hindi niya pwedeng gawin yon, di ba? At lalong hindi niya pwede rin gawin na magpatawag ng special session para magpalit lang ng liderato ng Senado. Hindi rin pwede. Kasi pag nagpatawag po, biglang ganun yan. Pag nagpatawag po ang isang pangulo, siya lang po may kapangyarihan magpatawag ng special session. At maintindihan nyo, nasa constitution din po yun. Ano ba yung ibig sabihin? Kaya ka nagpapatawag ng special session, karaniwan malapit na ang SONA. O so, meron kang gustong ibida, meron kang gustong ihabol na batas para pagdating ng SONA ng July, eh mabida ko yan. Eh bakasyon na kayo, di hindi tatakbo yan. So pwede ba, pumasok kayo, ganon, ng special session. Patungkol po sa pagpapasa ng batas, di ba? Eh maliban dun, wala na. Di ba? Maliban dun, walang ibang dahilan para magpatawag ng special session ang ating pangulo, no? Hindi siya pwede, di ba? So, eto na. So, lumalabas na kung may pride siyang natira, hindi dapat, no? Lalo na nakita niya. Eh, nilagay nga nila ako dito, eh. Di, ibig sabihin, ni isa dito sa 13 ito, kasama na to nakaupo sa tabi ko, eh, hindi marunong. Hindi pwedeng upo din sa upuan ko bilang presiding officer. Tama? O eh, para akong binastos na mga to. Matapos kong magdesisyon noong July 6, ngayon lang nila sinabi after on lagpas 60 days na, lagpas 2 months. Ha? Magmumukha kami mga tanga rito dahil kung wala lang maipatunayan ng prosecution, parang babaguhin na namin kung paano magboto para parang kitang-kita naman. Ang gusto lang, i-convict talaga ang pangalawang pangulo. Eh, para kayo pa tayo nagkakaroon ng mga pagdinig. Di ba? Eh di dapat umiral, ano, yung kanyang pride. At sinabi niya, therefore, I would like to resign as your presiding officer. Diba? I will step aside. No? Tatabi na ako. Diyan na ako upo bilang presiding judge, isa sa member. Diba? Kasi hindi ko mapapamunuan ito na binago natin yung threshold ng tayo-tayo lang. Nagkasama na ako sa paglabag. Gumbaga, hindi ako magiging kabahagi nito. Akin na ulit yung planggana. Na may tubig, ha? Tsaka yung towel. O, sige na, hugas lang kami, di ba? Di ba? Para makakabahagi nito. Kayo lang ang lumabag. Kayong 13 lang. Kasi hindi naman sapat yung bumoto ka ng no. Di ba? Sa totoo lang, eh, binanggit siya rito, eh. Bumoto siya ng no, pero meron siya mga, yun nga yung tinatawag na disclaimer. Di ba? Yung mga disclaimer. Ibig sabihin, bumoto ka ng, hindi ka sang-ayon, no? Disclaimer ang tawag dun, eh. Hindi ka sumasang-ayon, pero makikita mo na ikaw na rin na nagsabi na ngayon lang to, ha? Ito ay gagamitin lang sa kasalukuyang impeachment ng pangalawang pangulo at hindi pwedeng gamitin sa mga susunod na impeachment. Ibig sabihin, balik tayo sa threshold ng 24 members. Diba? Eh, hindi mo na mapipigilan yan. The mere fact na ito ay gagamitin nyo ngayon at kung walang dudulog sa Korte Suprema para itama kayo, mauulit at mauulit to. Darating ang panahon, pag meron lang makapangyarihan muli na may dictatorial tendency at sasabihin, ayaw ko dyan sa Vice President ko, i-impeach nyo nga yan. Ha? Imbisigan nyo. Eh, isipin nyo, ngayon nga lang, nakita nyo, lahat ng sangay ng lahat ng ahensya, departamento ng gobyerno, di ba? Nasa ilalim ng ehekutibo, BIR, tama? SEC, NBI, ano pa? Di ba? Lahat ng nasa, kung ano, di ba? Kung ano matutulong namin. Di ba? Ano kailangan nyo? Ha? AMLA, di ba? Lahat po nang pwede na pagkunan nyo ng ano. Kaya kitang-kita po yung hindi po pwedeng sabihin hindi alam na ehekutibo yung pagpapa-impeach sa ating pangalawang pangulo. Suportadong-suportadong nga, eh. Di ba? Suportadong-suportadong nga, eh. Hindi lang sa salita, pati sa kilos talaga, eh. Lalo na yung kilos, ano po. So, ibig lamang po sabihin, mauulit at mauulit to balang araw. At yung mga tao, kahit gaano pa kadami, kung ito nga, 32 milyon ang bumoto sa pangalawang pangulo, sa loob ng kanilang termino na 4 na taon may get, di po ba? Apat na taon na, di po ba? So makikita nyo na consistently, ang survey o ang report card na natatanggap ng ating pangalawang pangulo ay very consistent. siya lang ang bukod-tangi na nandito sa gobyernong ito. Kasi kabahagi pa rin naman siya ng gobyernong ito eh. Pero hindi na siya kabahagi ng administrasyon kasi siya ay nagbitiw na. 'Di ba? Nagbitiw na siya bilang DepEd Secretary, no? Nung siya ay DepEd Secretary, kabahagi siya ng administrasyon. Pero ngayon na hindi na, kahit nung siya ay kabilang pa, mapapansin niyo siya pa rin ang consistently na may high approval at trust rating sa taong bayan. At di lang yan. Consistently then with COA na nabibigyan po ng parangal at pagkilala ng kanyang unqualified and unmodified opinion. Ibig sabihin tama ang pagkakagasta ng kanilang opisina bilang Office of the Vice President at nun siya ang kalihim ng DepEd. Sa kauna-unang pagkakataon, ang DepEd di pa ho nakatanggap ng unmodified, unqualified opinion. Nung siya po naging namamahala dyan bilang kalihim, nakatanggap, nakatanggap ng papuri, no? Pagkilala na, oh, maganda ang inyong pagpapalakad, maganda ang pagkakagasta ng inyong ng mga pera o pondo ninyo. Nasa ayos. Di ba? Nasa ayos. Kaya nabigyan din ng ganong pagkilala, no? Since napunta tayo dun sa COA report na yan, meron palang latest, ha? Kasi kamakailan lang, kung maaalala nyo, eto lang, itong mga ilang araw pa lang, pinalalabas na naman nila na meron daw COA na nire-report na na-flag daw ang ating pangalawang pangulo, gawa din daw ng yun daw pong pagdi-disburse o pag-distribute, no, ng tulong para sa ating mga kababayan, eh parang may problema daw ata yung liquidation, no? Hindi naman po sa pangalawang pangulo yun, opisina niya, no? Eh pero dahil nga po ang corporate mainstream media basta tungkol sa pangalawang pangulo, eh talagang pasasamain nila na parang tamo, ha? Nasa impeachment na nga siya, parang meron na naman siyang kinuhang pera, parang ganoon ang dating, no? So eto siya, naglabas ng statement po ang OVP, no? Basahin ko lang sandali, ha? So naglabas ng statement ang Office of the Vice President, no? At ito ang sabi nila. The Office of the Vice President o OVP clarifies that the matter cited in the Disaster Risk Reduction Management o DRRM Funds Audit Report pertains to deficiencies in certain pre-operation documentary requirements set by the OVP itself. Sila mismo ang gumawa ng ganung panuntunan as part of its internal procedure, para lang sa kanilang internal procedure. So, and not requirements imposed by any law or commission on audit regulation. The discrepancies arose from changes in circumstances and field conditions that became apparent as the operations were carried out. No funds were lost. Walang nawalang pondo. And all funds are accounted for. At lahat ng pondo ay accounted for. The relief operations were actually carried out and the beneficiaries were recorded and validated based on the available supporting documents and field records submitted to the COA audit team. The OVP continues to strengthen its processes for documentation, validation, and monitoring to ensure that the records of every operation are complete and in order, especially during emergency response and calamities. So wala naman palang anumang anomalya, ginagawa na naman nila. No? Galing, ano? Di ba hina-highlight ngayon ang prosecution yan? Yung mga tagapagsalita sa prosecution. Itong linggong ito, ng pagkakapresko nila dyan sa House of Representatives, sinasabi na may problema na naman siya sa COA, ganito, ganon. Eh, hindi naman pala. Kita niyo yun? Kaya huwag kayo masyadong magpapaniwala sa mga yun. Ano po? So, ito na po. Balik tayo kay Chief Escudero, no? So, como siya lang ang bumoto ng no para mapalitan yung threshold, naglabas siya ng kanyang mga, yun nga, yung sinasabi niyang disclaimer, no? Na ito ay hindi pwedeng sundin sa mga susunod na impeachment process. Ito ay ngayon lang gagawin. Eh, hindi niyo pwedeng gawin yan kung nagawa niyo na. Oo. At kung sa pakiramdam mong mali yan, dapat nagbitiw ka na. Sinabi mo, ay hindi na kukuupo dito bilang presiding officer. Kasi ayoko po maging kabahagi ng pagpapalit ng threshold na hindi natin dapat ginawa. At ang pwedeng gumawa lang niyan ay ang ano, ang ating ano, ang pagbabago sa ating konstitusyon ay sa kaparaanan nga ng pag-aamyenda niyan. Hindi dito sa impeachment court. Hindi ito bahagi ng rules lang na kanilang pinepress release, pinapalaganap ng corporate paid stream media. Hindi lang yan ganyan. Constitution po talaga ang binaboy dyan. Diba? Pilit nilang pinagtatakpan. Kaya eto na. At yung mga sinasabi din nila, no, eto nga yung sinabi ni Chief Escudero, no, unahin muna natin to. Sabi niya, while the chair takes exception to this decision, the chair nonetheless accepts it as the judgment of this court and it's bound to give it effect, sabi niya, no? And it's bound to give its effect, sabi niya. So, sabi niya, ang posisyon daw niya, the presiding officer, after all, is not the court. Hindi daw siya ang korte. He is merely the custodian of the process. Ha? Not the proprietor of its outcome. Aba, talaga nga, asa na ba yung planggana? Naghugas ulit eh. Naghugas ulit. Alam mo, lumabag kayo eh, di po ba? Ipuwepuwera mo yung sarili mo sa paglabag. Dahil bumoto ka ng no. Tapos tatanggapin mo na hindi naman din pala ikaw ang dapat may last say dito. Tama? Parang ganun eh. At itutuloy ko to dahil eh, na napagdesisyonan nyo, susundin natin. Di may kinalaman ka na. Di ba? O akin na uli yung blanggana. Ipapalo na natin sa ulo niya. Hindi na natin iuugas to. Di ba? Tapos Mariano, sabi niya, eto na, naglagay ng standard pa. No? Ito pa isa. Dahil lang nakalagay sa Constitution ay all members. Period na. Kailangan may concurrence ng all members. E de, wala nga, nakalagay na present. Na hindi kailangan na all members present. Tama? E sila na naglagay ng patuntunan. Kailangan, sabi niya, to determine the two-thirds concurrence required for conviction under Article 11, o Article 6 pala, Section 3(6) of the Constitution, the phrase, all the members of the Senate shall refer to those members who at the time of the vote remain legally and factually capable of participating in the impeachment proceedings. Ang haba nun, ang haba ng dinuktong nyo sa all members present. Hindi pa ba pagbabago to kung sakasakali? Di ba? Tapos maglalabas ka ng panuntunan na hindi pwede to gayahin ngayon lang to ha. Hindi pwedeng gayahin sa mga susunod pa. Eh, ngayon lang nga, pinanonood na kayo ng mga estudyante nag-aaral sa pag-aabogado eh. Sa pag-aabogasya. Paano nila ngayon to titingnan? Eh, lahat nakaangkla po sila, yung mga nag-aaral ng pag-aabogado, nakaangkla po sa konstitusyon. Kasi lahat po eh, yun po ang pinagbabatayan eh. Ikaw po eh, lahat ng batas na ginagawa ay galing din doon sa konstitusyon. Hindi dapat kumokontra sa konstitusyon. Kung may batas man na nagawa, ha, at medyo lihis sa konstitusyon, sino mananaig? Ang konstitusyon. Walang question po yun. Laging ganun po ang determinasyon ng Korte Suprema. Di ba? O ngayon, kasama po sa kanilang pinalalaganap ng corporate paid stream media, ang alin? Ha? Ang pinapalaganap ngayon nila ay, hindi pa pwedeng dalhin ito kung gusto man lang questionin sa Korte Suprema. Hindi pa po pwedeng gawin. Bakit? Eh, hindi pa naman tapos yung impeachment eh. Ha? Eh, lumabag na kayo eh. Di ba? Doon pa lang sa threshold, ang inibig yata nilang sabihin, hindi pa naman nagbobotohan. Teka lang, pinagbotohan nyo na nga yung pagpapalit eh, ng threshold eh, na dapat members present lang eh. Nilinaw na nga ng presiding officer nyo, napakaliwanag, ano po, na to determine the two-thirds concurrence required for conviction under Article 6, Section 3(6) of the Constitution, the phrase all members of the Senate shall, kita nyo na,
1: shall refer to those members who, at the time of the vote, remain legally and factually capable of participating in the impeachment proceedings. Binagong yung maliwanag eh. Diba? So dito pa lang, kung sino man yung aakyat sa Korte Suprema, yan po ang pe-questionin. Hindi na ho aantayin na i-impeach nyo pa ang aming pangalawang pangulo. Ngayon pa lang, bago pa po mag-impeach yan, may nagdala na nga si Attorney Vic Rodriguez, ano po, dating executive secretary. Tapos ngayon, araw na ito, yun nga, si Attorney Ernesto Francisco Jr., na hindi ito kakaiba, kumbaga, hindi ito basta-basta lang dahil nakapagpanalo na rin po ito ng protesta dyan po sa House of Representatives nung din ginagawa nila yung pagpapa-impeach sa isa ninyong inimbitahan na Amicus Curiae na si Hilario Davide. Oh, pero ano, napagtagumpayan, hindi siya na-impeach, hindi umabot ng Senado. Kasi nga, doon pa lang, ni-raise na po, no? Ni Attorney Ernesto Francisco Jr. sa Korte Suprema yung ginagawa sa Supreme Court Chief Justice Hilario Davide. Pwede naman siya impeach. Ang problema, mali yung mga procedure na ginagawa o ino nakita ng Korte Suprema. Binagbatayan ngayon. Yun nga, na hindi pwedeng kapangyarihan nyo lang ang paiiral nyo rito at babaliwalain na ang testimonya, ang ebidensya, ha? Yun ang mahalaga eh. Diba? Batayan, yan ba impeachable offense? Mga ganon. Kasi kung wala yung mga yan, bakit pa tayo gagastos ng 25 million pesos per day sa pagdinig? Eh, hindi mo pala mahalaga yan. Pagbobotohan din lang pala yan. Ganon lang naman pala dapat lang. Kaya kung sino yung nahikayat mong bumoto, ha? O may maleta ka rito, ito boto mo. Ganon lang. Ha? O kung ayaw mo niyan, kakasuhan ka namin. Dalawa lang eh. Kung di ka tinakot, sinuhulang ka. O kumbaga, naghihikayat lang kayo ng boboto eh. So never mind na yung bigat ng ebidensya o yan ba impeachable offense. Wag na. Basta botohan na lang, ganon. Eh, dapat pa naglagay ng ganon ng mga maliwanag na panuntunan sa konstitusyon. Kaya ngayon Duterte versus House of Representatives na ang sumulat ang ponente ay si Senior Associate Justice Marvick Leonen, ano? Nakasalukuyang OIC ng Supreme Court bilang Chief Justice. Kasi nga, mag-retiro na po itong si Alexander Hesmundo, eh, di ba? Si Chief Justice Hesmundo. So, kung titingnan natin, sa ngayon, di ba, kung ano yung latest, eh, yan ang pinagbabatayan ngayon. Plus yung Francisco ruling, no? Ng tamang pamamaraan sa pag-i-impeach. O ngay, may bago na tayo. Eto nga, yung ginawa ninyo, kung hindi naman pala mali yan, eh bakit pinagpipilitan nyo sa taong bayan na hindi, karapatan namin. Sabi nga no, Ami si Curiae, kami ang may sole authority ha, para mag-ano ng, mag-impeach dahil kami ang impeachment court. Kaya bilang ano, pwede namin palitan ng mga rules. Rules din nyo. Rules din nyo sa impeachment court. Rules ng Senado. Yun po ang tinutukoy doon. Pero pagka konstitusyon po ang nakalagay doon, eh hindi mo naman pwedeng galawin yun. Kung gusto mong galawin yun, tama si Senator Robin Padilla. Dalhin niyo po sa Constitutional Commission. Diba? Mag-file kayo doon ng amendment for the, ayun nga, ng ating Constitution. Anong bahagi ang i-amend mo? O, tapos, pag na-amend niyo yan, nagawa niyo, magdaroon ng deliberasyon, matagal yan. Kasi pag-uusapan, kukuha kayo ng mga Amicus Curiae o Amicus Curiae o yung mga expert witness. Tama? Pagkatapos yung mapagtilad yan o mapag pros and cons, ganyan, na pagkasunduan, o ito ipapalit natin. Sino po mag-aaproban yan? Taong bayan, magkakaroon ng plebisito. Payag ba kayo na yung amyendahan po, yung pong pag-i-impeach ay dapat ganito na? O may ganun ba? Wala. Dapat yun. Dahil constitution yan eh. May paraan naman para palitan. Pero hindi dyan lang sa inyo bilang impeachment court. Wala na po kayang hawak dyan. Yung pong pagpapaupo kay Chief Escudero bilang presiding officer, pwede yan. Kasi rules nyo yan eh. Kayo-kayo eh. Diba? At maintindihan naman namin kung bakit nyo ginawa yan eh. Dahil talagang di naman marunong si Sherwin Gatchalian. Alam nga naman siya uupo dyan. Eh nakita nyo spontaneous yun eh. Hindi kasi ito presiding ka lang ng ano eh. Ang impeachment kasi meron pong nagdi-deliberate no ng live, nagtutunggali ng live sa harapan mo. Prosecution, depensa. So kung hindi mo naintindihan yung pinagtatalunan nila, paano ka papasok? Pag nagsalita ang isa ng objection, o naintindihan mo ba kung bakit nag-o-object? Kung alam mo yon, masasabi mo, sustain. O kaya overrule. Alin doon ang sustain at overrule? Kaya nga, kung di ka marunong, hindi ka pwede mo po dyan. Hindi yan yung, ikaw naman, magsalita ka. O ikaw naman, magsalita ka. Hindi lang ho siya basta ganyan. No? Kung sa ordinaryo, pwede po. Yung halimbawa, ordinaryong usapan lang ito, committee hearing lang ito, tama? Pero kung ito, impeachment kasi ito, meron tong legal process, no? At hindi pwedeng mawala yung legal process kasi nga may pinoprotektahan pa rin na karapatang pantao ng taong ini-impeach. Hindi lang siya, kundi yung mismo mga bumoto sa kanya na majority ng ating mga kababayan, i-disenfranchise mo. Dapat ipaunawa nyo bakit nyo ini-impeach to. No, parang kami, teka, consistently yan ang pinagkakatiwalaan, yan ang mataas ang approval at trust rating. Tapos ang daming bumoto sa kanya, maganda ang kanyang mga ginagawa, maayos. Alam naman namin, pinupolitika lang siya. Pero hindi kami aabot dito na pati kayo na mag-uusga. Kaya tama po eh, ang sabi ni Attorney Sheila Season eh, sa isang korte pinagkatiwalaan na dapat ay patas ang kanilang pag-usga na hindi sila matatakot. Di ba? Wala ba mga tinamaan doon sa totoong buhay lang? Di po ba? So, kaya ngayon na kayo na mismo nag-usap para bagoy, kitang-kita na po yung landas sa tutunguhan na talagang i-impeach nyo ang ating pangalawang pangulo. Kaya nga, ang mangyayari ngayon, may dalawa na po, no? May mga yung mga napapanood nyo ngayon, sinasabi hindi pa nila pwede yung umakyat, hindi pa siya justiciable. Banong justiciable? Wala pang violation. Hindi pa naman bumoboto para i-impeach. So antayin pa namin 'yon. Hindi. Dito pa lang sa rules binago niyo na eh. At 'yan ang justiciable, yung pagbabago ng ating konstitusyon. Na sinasabi niyo hindi binago. Yung two-third pa rin. Teka lang, hindi nga yun eh. All members nga nakasabi eh. As much mabigat pa ngayon, hindi lang present ha. Kailangan able on the day of the vote. Kailangan nandiyan ka. So, paano nila gagawin yun? Lalo na kung ginigipit sila. Tama? Yung mga senador na mawawala dyan, di ba? So dito natin po makikita yung pamumulitika. Kaya huwag na kayo magtaka kung si Senator Mark Villar ay lumipat ng boto na baguhin ang threshold. Tsaka nakakita, daman-daman niya siguro yung pressure no, ng kanyang pamilya. No? Alam mo, wala akong bilib sa ganyan. No? Kahit kay Joel Villanueva, kahit kay Chis Escudero. Bakit? Kasi sa mga pagkakataong panahon na kayo manindigan, kaya mas magbuti pa ako doon kay Jinggoy Estrada eh. Oo, na alam niya, huliin siya, ganyan. Pero ganun talaga eh. May pagkakataon, pwede siya mag-ala Joel Villanueva eh. Diba? Ito, ikaw na rin ang Jesus ko sa ombudsman. Diba? Jesus din kasi yun eh, di ba? Hindi na Jesus is Lord eh. Jesus Remulla na, di ba? Hindi niya ginawa eh. Si Marcoleta, isa pa yun. Kita nyo na. Dahil sa kagalingan niya makipagdebate bago pa mag-start ang impeachment, hindi na siya nakadalo. Di ba? Hindi siya nakadalo. July 6, hindi na siya nakadalo. One week before, inaresto siya eh. So kung makikita nyo, kitang-kita po, no? At itong ginigipit ng mga bilya, buong pamilya, di ba? Kung gigipitin ka at matibay naman ang inyong katwiran, dahil totoo nga naman, kayo pribadong kumpanya, pero bakit ombudsman ang hahabol sa inyo? Hindi naman government official ang inyong kumpanya. Pribado po yan, prime water eh. Kung meron na mga pagkakamali yan sa supply ng tubig, ang mangyayari dyan, pwedeng pagmultahin ang kumpanya nyo. Patawan ng multa, tanggalan ng lisensya para mag-operate, tama? Opo, ganun lang, no? Kung may civil case yan, sa korte, RTC, MTC, doon po dadalin. Hindi po sa ombudsman. Diba? At lalo na kung ang tatay mo, bilyonaryo, Diyos Mariano, garapo. Kahit saan korte,
0: kayang-kaya niya pondohan, kayang-kaya niya lumaban, yun ang ibig kong sabihin. Di ba kasi karamihan, di mamakala, wala tayong pera. Di ba kaya nga kailangan natin na abogado na tutulong sa'yo, na pro bono, na hindi ka nalang sisingilin. Eh, ito sa yaman po ni dating Senador Manny Villar, di ba? Patutunayan ko, wala tayong ginawang masama. Talagang kukunin niya, magagaling na lawyer, kaya niyan labanan ito para mapahiya itong mga naghahabla sa kanila. Di ba? Hindi naman sa wala sila kasalanan. Ha? Kasi marami talagang lugar na siniservisyo nila na nagreklamo na parang bakit rasyon ng tubig, may oras. May oras, kasi kung minsan wala talagang tubig. Di ba? Pangit na serbisyo talaga. Kahit dun sa lugar, sa Bulacan, kung saan man, ano. At kung nagpapaliwanag sila na kasi yung elevation, medyo mababa, wala makuhaan ng tubig, mga ganyan. E, responsibilidad nyo yun. Di ba? Kinuha-kuha niya yung prangkisa eh, para mag-supply ng tubig eh. Gawan nyo ng paraan. Tama? O, ngayon, kung may pagkukulang dun, privado kasi yan na kumpanya. So, kung may pagkukulang dun, hindi ombudsman. So, dapat lumaban sila, mga Villar, di ba? Oo, patitinag. Mas nakakahiya kasi yun na parang maintindihan naman nila ba't ako bumoto ng yes. Pagod na po ang taong bayan umintindi sa inyo. Kami naman ang intindihin nyo. Kami naman ang ipaglaban nyo. Diba? Mag-ala-jingoy kayo. Diba? Mag-ala-jingoy kayo. Talagang okay, di kasuhan yung kasuhan. Okay lang, pero ano pa rin? Okay lang ako kaysa namang bigla akong binawi. Kita nyo nung binawi ni itong suporta ay napunta na sa minorya noon na si Chisa Escudero at si Joel Villanueva lumipat. O ano yung sinasabi noon ni Crispin Romulia na hinug na yung kaso? Next week, sasampa na. Nung bumaligtad yung dalawa, ilang buwan na yun eh. Hanggang ngayon, wala eh. Di ba? Hanggang ngayon, wala. Wala na, hindi na natuloy eh. Di ba? Kaya nga ngayon, kita niyo ang presiding officer si Chisa, di ba? Bagamat nag-know siya, alam din naman niya eh, na diba, nag-no siya. Pero alam din niya na walang patutunguhan yung ano, yung kanyang no dahil lumalabas na nanaigde, siyempre 13 yung boboto ng ano eh, ng yes eh. At saka isa pa, pag nag-yes siya, ang pangit tingnan nun. Kasi nung nanumpa siya bilang presiding officer, sinabi na niya yung posisyon niya eh. O no, dapat sundin natin ang konstitusyon. 2/3 of all its members ang magkukonkur niyan, maliwanag. O tas ngayon, bigla mong papalitan. Tas ngayon, natatalo ka, dahil nag-no ka, ayan ang posisyon mo, tama lang, dahil very consistent. Eh, pero bakit ikaw pa magsasabi ngayon na ito na ang bagong panuntunan? Eh, wala sa konstitusyon yan. Tas maglalabas ka ngayon ng kondisyon na ngayon lang ito, ha? Sa impeachment lang na ito, na ito. Hindi pwedeng gamitin sa mga susunod. Wala ka ng garantiya, kaya kailangan i-correct talaga ng Korte Suprema. Dahil kung hindi, mababago na po ang lahat ng mga pinag-aralan ng mga nag-aral ng abogasya, pati mga nasa korte, mga huwes. Magbabago na po lahat na kahit na pala sino ngayon, pag initan mo lang, pwede ma-impeach eh. Ganun na, makokontrol nga ng politika lang. Hindi tama, di ba? O ngayon, yung mga nagsasabi ngayon ng mga napapanood nyo sa mga estasyon ng TV o sa radyo, nagsasabi, hindi pa pwedeng dali, hindi pa hinog. Okay, nagdala si Atty. Vic Rodriguez. Tas kanina nga, si Attorney Ernesto Francisco Jr. Ah, hindi sila kaparte ng kaso eh. Hindi yan, madidismiss yan. Hindi. Kabahagi yan ng taong bayan eh. Di ba people of the Philippines na yan? Ini-impeach yung pangulo eh. Ang pangalawang pangulo eh. Eh, madidisenfranchise po eh. Kung isa sila sa mga bumoto sa pangalawang pangulo. Di ba? O pag naglabas po ng petisyon, si Attorney Vic, o di kaya si Attorney Francisco, oh, masusuportahan niyo ba ako dito sa dadaling ko sa Korte Suprema? O eh, lahat ho, kahit ako, pipirma ako ron eh. Diba? Dahil ako nanginiwala, mali ang ginawa nila sa Senado eh. Oh, bilang petitioner, sige ho, tapos pipirma na rin po ako dyan. Kasi nga, hindi ako sang-ayon. Dahil kung ganun lang pala, kadali palitan ng ating konstitusyon, eh kahit sa Kongreso, gagawin na rin po nila yan. Hindi na ho sa constitutional amendments dadaan. Sila-sila na lang. Pagbotohan na lang natin. Ha? Hindi na rin natin ito pa-aprobahan sa taong bayan. Oh, tayo-tayo na lang. Wala nang plebisito. Wala na. Tayo na lang mag-aaproban nito. Ito na ang bago. Ganon. Bending na lang ang tawag doon. So wala na tayong kaayusan. Magiging, ano na tayo, wild, wild west na lang kung dutingnan natin. Ano?
1: wala na magiging kaayusan at kung anuman. Hindi ho tama, di ba? Kaya ito, ang sabi nga po ni Atty. Francisco, Ernesto Francisco Jr. ng Francisco versus House of Representatives, itong kanyang isinampa ay para tingnan ng Korte Suprema at itama, no? Ang tamang interpretasyon na nung Miyerkules ay binago nga po ng Senado, ng impeachment court ng Senado, kundi mawawalan daw ng kaayusan. At ang sabi niya, hindi ako humihingi ng TRO para ipahinto yung pagdinig, hindi. Ang hinihingi ko rito ay ano, status quo ante. Ibig sabihin, bago pa nagkagulo, bago nila binago yan, kung ano po ang sitwasyon, bago pa po nila binago, ay magpatuloy lang. So, ibig sabihin, malamang sana, kung agad-agad magdidesisyon ng Korte Suprema, mabibigyan na notice dyan ang impeachment court, no? Ng order ng status quo ante. Ibig sabihin, pwede nyo ipagpatuloy yung inyong pagdinig. Pero hindi kayo pwede magbotohan batay dun sa sinabi ninyong botohan. Na all members dapat ay nandito, ganyan. Ha? Hindi nyo tutuloy yan. Kasi nga may status quo ante, tama? Tuloy nyo yung pagdinig. No? Tuloy-tuloy lang ang pagdinig. Hangga kami ay magdesisyon. Diba? Okay, kung tama kayo, yan ang pagbotohan nyo. Pero kung mali kayo at sinabi ng Korte Suprema, hindi tama yung ginawa nyo. Kasi binago nyo na yung mismong sabi o yung nilagay ng konstitusyon na all members, regardless, no? Concurrence ng lahat ng miyembro, regardless. E pagka ganyan, aabot nga po sa pagtatapos na ng pagdinig, o di bumoto na kayo. Di ba? So, ibig lang sabihin po, hindi maantala. Ngayon, sa Lunes, malamang, no? Baka inaasahan na natin yung mismo po panig ng depensa, no? Ay pe-questionin din yan. Kasi nga, meron silang ad cotelam, no? Na nagpa-participate sila, pero it does not prevent them, nagpapaantala at ito ay pagpapahintulot pa rin na sila ay dumulog sa mas mataas na korte at alam yan ng kanilang presiding judge na si Chief Escudero. In fact, kaya nga niya pinaapura sa clerk of court, di ba? In-instruct niya na Huwebes pa lang ng alas 10 ng umaga ay i-ready na yung transcript of record ng hearing ng Tuesday at saka ng Wednesday, magkasunod na araw. At ang sabi niya sa mga kapwa niya senador na bumoto ng yes, yung pagpapaliwanag ng boto niyo, gawin niyo na yan bago mag alas 4 ng hapon nung Miyerkules. Ha? Kasi ipamamahagi yan ng Huwebes, ng alas 10, kung sino man na may gusto. Kita niyo ang sabi niya, kung sino man na may gusto. Ibig sabihin, ikaw o ako, kung sino man na may gustong kumuha ng kopya para iakyat sa Korte Suprema, na ginawa din nga po ni Atty. Vic Rodriguez at ni Atty. Ernesto Francisco Jr. Kaya wala akong mali doon. Ano? Kaya ito ay magandang pangitain na mayroon pang Korte Suprema na mag-iinterpreta, no? Kaya lang, siyempre, tao lang yan, no? Lalo na ngayon, mawawalan sila ng Chief Justice. Mag-retire na na November, di ba? Kaya nga OIC ngayon si Senior Chief Associate Justice Marvick Leonen, no? So, maraming bagay ng tentasyon, ano? Dahil tao lang yan, eh. Di ba? Maraming bagay ng tentasyon. Ano po ba yan? Yun na nga, no? Kung hindi ka pangakuan ng kung ano-ano, pwesto, ha? O maleta na, may pwesto pa. Mga ganon. Tao lang, eh, di ba? Kung ano man yan, ano? Or, yun na nga, kalaykayin ang buhay mo. No? Mula pagkabata. Di ba? Bakit? Eh, di naman talaga perfect ang mga maestrado, eh. Di ba? Hindi perfect, eh. O paano ngayon kung may ma-discover dyan yung isa, dalawa pala ang asawa? Di ba? Mayroong moral turpitude issue yun. Di ba? Pwede ka matanggal bilang hukom. Pwede ka matanggal bilang... Di ba? Ang daming consideration pag nagkataon. Ano po? O kung ano-ano pa man. Hanapan ka talaga ng putek na ibabato sa iyo. Di ba? Kaya dito natin makikita yung paninindigan pag nagkataon. Ano po? Kasi may mga pagkakataon talaga na minsan nagkwe-question tayo. Hindi naman po bawal, ha? nagkwe-question tayo minsan sa mga aksyon ng Korte Suprema. Tama? Pero tinatanggap din natin sa huli kung bakit ganun na naging desisyon nila. Tama? Opo, eh, yun ang naging desisyon nila eh. At yan ay collegial din eh, di ba? Bumoboto rin sila en banc eh, di ba? O kaya lang, kung makikita natin, may mga pagkakataon o maraming pagkakataon, pagka po ang pinag-uusapan po ay yung pong sinasabing equal branches of government, tatlo kasi silang equal branch, no? Ang hudikatura, ang legislatura, no? At saka po yung ehekutibo, tama? Okay. So, equal sila, pero may kanya-kanya silang toka ng kanilang mga trabaho. So, sa pagpapatupad ng kanilang trabaho, kahit papaano, yung isa't isa, ay ayaw kang pakialaman kung paano magagawin ang trabaho mo. Tama? Eh, ikaw yan. Hindi ikaw gumawa. Kung magkatrabaho niya yan. Eh. Kaya nga, sa loob ng ehekutibo, kaya niyang gumawa ng sarili niyang mga executive order, no? A proclamation order, di ba? O kung ano man. Pero basta hindi lalabag sa konstitusyon, naaayon lagi. Ang legislatura, ganyan din. No? Within Congress, Senate, may sarili silang set of rules. Pero dapat naaayon din sa konstitusyon. Hindi dapat lalabag. So, Senate rules, Congress rule, executive rules, tama? O ngayon, sa pagpapatupad, halimbawa, sample na lang dito yung kay Bato de la Rosa. Nag-issue daw di umano na hanggang ngayon di pa natin nakikita ang warrant of arrest mula sa ICC. E malabo pa ang posisyon ng gobyernong ito. Kahit sinapangalandakan nila na, hindi na tayo member niyan, sabi ng Pangulong Marcos, di ba? So, hindi tayo makipag-cooperate dyan in any way, shape, or form. Pero pinadala si Tatay Digong sa The Hague. Tama? Na hanggang ngayon, di pa din nidisyonan din ng Korte Suprema, ano ba dapat? Di ba? Dahil may writ of habeas corpus ng final yung mga anak niya. Di ba dapat iutos mo na sa executive na, uy, ibalik niya yan dito. Yan ang writ of habeas eh. Balik niya yan dito. Ba't di niya pa magawa? Ilang buwan na nakakulong ang Tatay Digong doon. Di makapag-desisyon ng Korte Suprema. Eto na, naulit na. Dito na kay Bato. Kahit nagkagulo na dyan sa Senado, nagkahabulan, etc. O papano, ba't hindi sila naglalabas ng panuntunan na hindi nyo pwede arrestin yan dahil hindi naman yung arrest warrant mula sa Korte ng Pilipinas. Ba't di sila makapagsalita ng ganun? At may mga katwiran na kahit humingi na po ng TRO, etong sila Senator Bato at ang kanyang mga abogado, at sinasabi nga na huwag ipatupad, no, yung warrant of arrest dahil hindi naman yan local na warrant of arrest. Hindi sa bansa natin galing. Ano nangyari? Hindi siya nagdesisyon. Nagkabutuhan yung may mga bumoto na mag-TRO, may mga bumotong hindi. Ano naging katwiran ng mga hindi? Eh, ba't pa tayo mag-TRO? Ba't natin ipatitigil yan? Eh, mismo ang Pangulo nagsabi, wala daw siyang utos na arestuhin si Bato de la Rosa. Isipin niyo yun. Kaya ayaw nilang panghimasukan kahit na taliwas ang ikinikilos ng DOJ at ng NBI sa pagtugis kay Bato, hindi pa rin naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na, oy, wag niyong i-implementa yan. Bakit? Ma-o-offend po ang executive. Diba? Ma-o-offend. No? So nagtiwala sila. Eh sabi ng chief of, ano niyo, commander-in-chief niyo, wala daw inuutos na warrant eh. Wala raw inutos sa pag-aaresto eh. Ba't pa namin pipigilan? Nakuha niyo po. O ang ending ngayon, baka naman pwede niyo ng katigan. Marami ng proof. In fact, ngayon, umaten si Robin Padilla sa DOJ kasi pati siya, pinailan na rin obstruction of justice. Paano magkakaroon ng obstruction of justice? Eh sila'y umalis ng Senado ni Bato de la Rosa, nakisakay lang sa kanya yung tao. Binaba niya doon sa Makati. In fact, 2,000 pulis ang nakatoka sa Senado nung gabing yun. At naalam din po ni John B. Crimulya, DILG Secretary. Ang sabi nga, eh wala naman kaming legal ano para arestuin si Bato. Wala namang arrest warrant galing sa korte natin eh. Tapos ngayon ang DOJ, sasampahan niya itong si Robin Padilla ng obstruction? Ng ano? Obstruction ng ano? Kaya kung titingnan niyo, sa totoo lang, wala kabata-bata yan. Pero dahil nga, kontrolado nila yan, kapangyarihan nila yan, pwede nilang gawin. Tama? Pero kalaunan, maitatama rin yun. Kaya lang, magsasuffer ka ng ganito. Yan, pupunta ka rin, pinagkakagulong ka ng mga tao, ganyan. at yung mga trolls nila, no? Ayan, si Robin, di na dapat naging ganyan, gano'n, di ba? Kaya, for all you know, yan yung sinasabi ko nga po, no? Na kahit balibalik ta rin, baliin nila yung batas, pihitin nila, tiwarik nila, eh umaasa tayo kahit papaano na nandyan pa rin ang Korte Suprema. Sana maging decisive, sana maging ano lang, maging parang yung ginawa nila doon sa 19th Congress, no? Na diniklarang null and void at yan yung unanimous pa man din na naging decision nila. Diba? Na null and void yung impeachment na final sa pangalawang pangulo kasi ang dami nilabag, naging unconstitutional na. So this time, sa tingin ko naman, hindi naman ma-offend ang Senado pag ginawa nila yan. So parang yung ginawa lang ng Kongreso na naglabag sa Constitution, diniklara nilang null and void, eto naman ngayon sa Senado na nagbotohan sila ng kanilang sarili. So maasa tayo, no, na sa kaparehas na sitwasyon, eh hindi din sila papayag. Dahil pag pumayag sila, aba, eh magiging, ano na to, president, ano? Sa susunod, magiging ganyan na siya. Pagbabatayan na sa mga susunod na impeachment, magnangyari dyan, pagkakaisahan na lang nila. Wala na pong, ano, wala na pong katwiran ng paglalabas ng mga ebidensya. Basta pagbotohan na lang natin. O, tayo-tayo na lang. Ilan ba tayo? Kulang? O, magpakulong pa kayo ng ibang senador. Parang gano'n na lang. No? Parang wala na tayo. Magiging baliwala. Kaya dapat, sana, pagdasal natin na manindigan ang ating mga maestrado sa Korte Suprema at gawin ng tama. No? Ayan, maraming salamat ha, kay Ate Kimura Dolores. Happy weekend po sa inyo. Magandang gabi po. Kay Ate Roxanne Costo, magandang gabi po at happy weekend po sa inyo. Salamat po. Kuya Ramon Vier, good PM Sir Bernard at mga kakampi. We are just wait for God to crush the syndicate. Oo po, ganun talaga. May, hindi tayo nag-iisa, may Diyos po. No? Huwag kayo mag-alala. Meron pong ako'y naniniwala. Divine interference. Mangyayari at mangyayari sa ayon sa gusto nila. Salamat po, Kuya Ramon Vier. Ate Roxanne Costro, sobrang pambabasus po ang ginawa ng Judas 13 sa mga kasamahan nila. Apat na sinado. Tama po. Si Ate Kimura Dolores, ang pambato ng manok ni BBM sa 2028 ay si Robredo at Pakwan daw. Talaga? Ay nako, salamat Ate Kimura Dolores. Ha? Arigato tugusayma sa iyo, pati kay Ate Delia Maing. Salamat po sa inyo. PLA Gutierrez, good evening Sir Bernard, kakampitan. Tuwang-tuwa ang barangay captain ngayon dahil hindi tuloy ang election nila. Marcelo talaga. Tayo in silence lang lahat ng kalaban nila sa politika, kayo agad yan ang Marcelo ni Bangag Marcos. Ingat tayo magsalita, delikado ngayon. Salamat sir, God bless Sir Bernard, God bless us all. Ayan, God bless Philippines. Salamat po. Well, itong pag-aatras ng barangay election, siguro si Attorney Romy Makalintal, ewan ko kung gusto niyang dumulog sa SC, no? Sa Korte Suprema, malamang pwede pa rin po yun eh. Diba? Kasi yung batas na ipinasa at pinirmahan na ng Pangulong Marcos, atras ng eleksyon,

pwede pa rin interpreta yan ng Korte Suprema. Kasi kung may grave abuse of discretion, lagi may ganun eh. Hindi pwede nga na gusto namin gawin, magagawa namin kasi may kapangyarihan kami para gawin yan. May limitasyon ng power niyo, meron pa rin. At yun ngang konstitusyon na nagsasabi na, oops, hanggang dyan ka lang. Ganun po yun. Yun po ang limitasyon nun. Baka yun na nakakalimutan nila, di ba? Pero kung may batayan at sinabi ng konstitusyon na, ay, teka, nakatakda na ganun yun, hindi pwedeng basta nyo lang iurong. Di ba? Gusto nyo, iurong nyo matapos ang eleksyon ngayon. Itong November ng 2026. Tsaka nyo i-implementa yung bago. By that time, hindi nyo magagamit sa sarili nyong interes. Pwede yun eh, di ba? Baka makita ng Korte Suprema. Kaya nyo ginagawa yan para sa sarili nyong interes. Makasiguro kayo na ang mga barangay nyo sa inyo. No? May tao na kayo. Kaya nga ang gagawin nyo, November 2028 na. Tapos na ang May 2028 election eh. Di ba? Tapos na yung trabaho nila. Sila naman ang tatakbo sa 2028. Kayo naman ang susuporta ngayon bilang bayad nyo sa kanila. Diba? Sisiguraduhin nyo naman manalo muli sila. Ganun, ano? Ay, wala ang pag-asa pag nagkaganyan, di ba? Kaya, baka lang, sana, no? Yan, salamat, ha? Ate Charito Cabrera Diana, ako lang to, Sir Bernard. I believe Mark Villar will give his final verdict. A no vote for the acquittal of BP Inday. Style yan para di sila mapag-initan ni Boying. Nakuha rin nawa, sana nga. Diba? Baka kaya sila nag-split, ano? Ng kapatid niya si Camille, ano po? Sana, no? Sana po. Salamat Ate Charito Cabrera Diana, ha. Si Ate Susan Kua, na Sir Bernard, nakaka-stress po ang mga Bendalo senators. Hilig nila ng mag-railroad kahit labag sa konstitusyon. Feeling nila very good sila at sobrang linis ng pag-Bendalo. Tuloy-tuloy naman po ang nakawan sa House at sobrang stress din po si Congressman Toby Tiangco. Oy, bakit hindi, Kuya Ate Susan Kua? Habang busy tayo sa impeachment, ipinasa ng Kongreso yung budget nila ng walang deliberasyon. Kaya nagwawala si Toby Tiangco. Nag-aaway na sila ni Janet Garin. Di ba? Walang debate, pinasa lang kakomo budget nyo. Di ba? Kita nyo yung pasasamantalahin nila yung pagkakataon. Grabe, ano? Salamat sa iyo, Ate Susan Kua. Samantala, sabi ni Kuya Leslie Salenga, good evening po, Sir Bernard. Nabanggit ko po kagabi na maaaring may regalong bonus maleta dun sa bumoto na to na to lower the voting threshold at maaaring masundan pa kung magtatagumpay sila na ma-impeach, God forbid, si VP Sara. Bibigyan sila ng ano to, 500 million katulad ni Lenny Robredo para sa mga government projects kuno. Surely they're expecting for a big reward. Oo nga, God forbid, no? Kuya Leslie Salenga, salamat po, ah. Basta ipagdasal natin at maging vigilant tayo. At tayo mismo ang hindi papayag, no? Gumawa tayo ng mga sinasabing hindi lang ho kayo basta tatahimik eh. Kailangan magsasalita po na ang taong bayan na hindi pabor dyan, hindi kami pumapayag dyan, talagang ayaw namin dyan. Ganun lang kasimple, no? Salamat po. Let our voices be heard. Ika nga. Yun lang po yun, ha? Salamat pa, Kuya Leslie Salenga. Si Kuya Renato de Guzman, sabi niya, good evening, sir. Kapag lumabang ka sa batas nila, o selective justice, sabi niya, ipakukulong ka nila. Pero pag umayong ka sa kanila, kahit hinug na raw ang kaso, wala na. Diba? Tama po kayo, Kuya Renato de Guzman. Diba? Yung kinasuhan nilang si Martin, nasa hotel na ba? Drama nyo, bulok, diba? Sabi niya. O kita nyo, dalawa na nga po example, diba? Yung kaso ni Cheese, yung kaso ni Joel Villanueva. Diba? Ngayon, yung sa mga Villar, diba? Ngayon na bumoto si Mark Villar para sa pag-approve ng pagbaba ng threshold. O tingnan natin kung matutuloy pa yung kaso nila. O mag-aala Escudero at Villanueva na rin ulit ito. Na mawawala muna. Di ba? Salamat, ha. At kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr., TGIF, good evening po, Sir Bernard. Ano pa nga ba ang aasahan natin sa impeachment? Ay sila mismo ang nagsabi, sometimes they have to bend the law. Yes, yun na nga po, di ba? At pumayag si Boying, di ba? Justice Secretary siya noon.
Tama, sabi niya. Ads, salamat sa iyo. Good evening ho, kakampi, Bernard Tan. Wala

0: Sana ho tayong hinihintay o aasahan sa impeachment trial na yan. Yan na ho ang magiging boto kapareho ng naging resulta sa pagbaba ng threshold. Nakakalungkot. O tama, nakakalungkot. Pero ang pinakamaganda, masasaksihan ng taong bayan ang katotohanan, lalo na pag ang panig na po ng depensa ang maglalatag ng kanilang mga ebidensya. Di ba? Sa Lunes, napakaganda po dahil si Mayor Baste po ang uupo doon. Di ba? Kaya panoorin natin. Malay niyo, dumalo ang ating pangalawang pangulo, maupo doon, ano? Sa gilid, di ba? Pwede naman siya dumalo, di ba? Kahit di siya tawagin. Basta hindi lang siya pilitin maupo doon sa witness stand, wala akong makakagawa sa kanya noon. Unless voluntary niya gusto. Di ba? Kaya abangan natin yan sa Lunes, ano magaganap. At yung aksyon ng kanyang mga abogado kung sila'y dudulog nga rin sa Korte Suprema, kaabang-abang yan. Ano po? Meron silang over the weekend para maganda. Na? Sa galing ng mga abogadong yun, nako, napakaganda ng mga argumento na pwede nilang pagbatayan na hindi dapat pinalitan. No? Salamat po, ah, Kuya Ads. Si Kuya George Rabal, good evening din sa'yo. Magandang gabi. Si Sunny Ray, Kuya Sunny Ray, kakampi, patuloy natin ipakita ang suporta sa ating Vice Presidente. Kahit anong mangyari, ay talaga po yan. Hindi yung magbabago yan. Ha? Salamat po, Kuya Sunny Ray. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi rin po. Kamusta rin? At si Kuya Arnel Ople, magandang gabi rin po. Si Choco Chichay, bakit yung SC ba wala na ding karapatan ngayon? Yan na nga. So, antayin natin po, ha? Choco Chichay, kung anong gagawin nila. Ha? Si Kuya Manuel Perez, good PM, Idol Bernard. Ano kaya kung pati si Associate Justice Adolf Ascuna mag-file ng petition sa Korte Suprema dahil nilabag nila yung konstitusyon? Maaari, hindi natin masabi yan. Tingnan natin sa mga darating na araw, no? Si Kuya Roberto Baterna, BBM pa rin ang siguro na ano to? Sali ko di sa mga buhay, hindi sali siya sa hindi sa mga buhaya. Ayan. Si Kuya Gilserio Madrid, Bernard, baka mabigyan din ng maleta ang Supreme Court. Wag naman sana. No, kung nga, wag naman sana. No? Matibay sana ang kanilang paninindigan. Diba? Salamat po. Ah. Bago ito, si Kuya Roberto Baterna at saka si Kuya Gilserio Madrid. Salamat po. Ah. Kuya Boyd Beltran ng Nueva Ecija, Cabyawe, Nueva Ecija, salamat din po sa iyo. Mabuhay ka rin. Si Kuya Marte de la Cruz, magandang gabi sa iyo, Kuya Marte. Kakampi ng bayan, kalaban ng mga kawatan sa bayan. Salamat sa iyo, Kuya Nante Marte de la Cruz. Kasama ko kayo dyan sa laban na yan. Salamat po. Kuya Relly de Guzman, magandang gabi rin po. Ate Susan Kua, Sir Bernard, meron po ba nangangalap ng people's signature in support for BP Sara at isubmit sa Supreme Court? Wala pa naman pong gumagawa nun. No? Malamang pagka nagtuloy-tuloy yan. No? Salamat ha, Ate Susan Kua. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi ulit. At si Ate Charito Cabrera Diana, aabot pa next year ang trial ni Inday. Diyan na sila mag-iisip. Yun na nga. Kaya ayaw na paabutin next year. Yun po yun, Ate Charito Cabrera Diana. So, Ate Dolores Patawaran, Sir Bernard, ano yung sinasabi ni Erwin Tulfo? Pabu daw kung sino yung nilagnat. Pagboboto, kung sino yung nilagnat, mawawala pa daw, sana matuloy yung lagnat niya para wala siya. Ay nako, salamat sa Ate Dolores Patawaran. Sabi naman niya ni Ate Dolores Patawaran, bakit ganyan yung mga senador ngayon? Kasi may maleta pa more sila. Ayan. Kuya Rick Orasyon, good evening Sir Bernard. Ate Dolores Patawaran, di kasi nila alam yung salita-salita nila. Erwin Tulfok, buy shit. Sila, by shit daw sila. But kasi binoto sila diyan sa Senado, lalo na si Lito Lapid, nung nagsalita si Attorney Michael Poa. Ayan po. Salamat, Ate Dolores Patawaran. Ha. Ate Luz Papa, magandang gabi rin po sa'yo. Ayan, ha, nabasa ko po lahat ng inyong mga mensahe. Dahil Biyernes naman po ngayon, nahabol natin. Ako, maraming salamat po ha, sa pagsama niyo sa inyong kakampi itong buong linggong ito. At sa Lunes, magkikita muli tayo sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Kumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Paki-hit o paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Moira Alderson. President Zelensky says President Trump has reassured him that Ukraine will get a license to build much-needed Patriot air defence systems during their meeting in New York. After an earlier promise made in July, Mr. Trump revised his decision, saying America should be careful about others building them. Telecommunications are down amid increased violence across Tigray in northern Ethiopia. A humanitarian worker in the capital, Mekelle, told the BBC this is catastrophic as most transactions are online. President Emmanuel Macron has hailed Pope Leo's visit to France as an honour that inspired hope. Mr. Macron also spoke of the need for religious tolerance. For his part, Pope Leo praised France's national motto of freedom, equality and brotherhood, but urged that the human condition be respected as it faces the challenges of artificial intelligence. Four major European football leagues have demanded sweeping reforms at world football's governing body, FIFA. England's Premier League, Germany's Bundesliga, Italy's Serie A and Spain's La Liga called for more separation between FIFA's regulatory and commercial arms. The authorities in Kazakhstan have arrested five military officers and 14 service personnel were swept to their deaths in the Caspian Sea on Thursday. Those detained include the first deputy navy commander. The Grand Mufti in Saudi Arabia has called on the kingdom's soldiers to be ready to fight till their last breath until the Iran-backed Houthis are ousted from power in Yemen. It follows weeks of Houthi attacks. Nigeria's anti-drugs agency says it's dismantled a clandestine methamphetamine lab allegedly linked to a Nigerian-Mexican drugs network. One in three Argentines is now considered poor, a rise of 4% this year, as Javier Milei's government struggles to contain rising prices. And Britain's trialling a test for brain tumours, which will drastically shorten diagnosis from 8 weeks to 2 hours. BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.